Ay, Mario, wetsa. Ojukira ngo weda no weda. Teba uliranga. Waya mbilo mtu ajukira jori okumukuma.

Ayi Katonda, gwe awa emitima gy'abakristu okuluubirira ekimu, abantu b'obawe okwagala ky'olagira n'okwegomba ky'osuubiza. Mu by'omu nsi ebitali bimu, emitima gyaffe tuginyweze eyo ewali essanyu erya nnamaddala. Tukikusabangalirira mu Kristu Mukama waffe eyawangaala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu, Katonda omu, emirembe n'emirembe.

0: Mukama abere namwe.
1: Nawe abere nawe.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo.
1: Ayi Mukama otegerezebwe.
0: Matayo mutwe gwa 16 ennyiriri olw'13 okutuuka ku 20. Obudde buli Yesu yalaga mu kitundu eky'e Sezaaliya ekya Filippo n'abuuza abayigirizwa.

enkuba ya Daudi. Tude kwe bano abali wanoleero. Omukama Katonda agenze natuwa, yagena natuwa ekisumuluzo. Mubulamu wa echa masakalamentu. Masakalamentu katutukuza. Masakalamentu katusembeze eri Katonda. Masakalamentu katugatta mukwagala nane Katonda. Masakalamentu gatugatta ku buweereza bwa Katonda. Bano beegattira mu kibiina ekya Tuesday Class Alumni Association. Omukama yatuwa ekisumuluzo nga ye abayita nga abafumbo ne beegattira mu sakalamentu ery'obufumbo obutukuvu. Esakalamentu eryo ne libawa obuyinza obw'okuggulawo abaana bajje mu nsi, obw'okuggulawo okwagala kulabike mu nsi eno, obuyinza obw'okuggulawo ekitiibwa kya Katonda kyeyoleke nanti ng'ayongera okutonda ebijja mu nsi muneeno. Ekisumuluzo eky'okuggulirawo abantu abalala okuyingira obwakabaka nanti abafumbo ng'olwo beetaba mu mbeera ey'okwagazisa abaana eddiini yaabwe ate n'okubeera nga babasembeza eri Katonda mu sakalamentu ery'abatiisimu n'okubayigiriza eddiini eno bafune amasakalamentu amalala. Ekyo kyonna kisumuluzo ekiggulawo era Katonda yennyini n'abawa obuyinza obukutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa bwabwe nanti ng'abafumbo. Kiraga nti nno omusingi guno ogwa maka ekereziya kwayimiridde. Ffenna nno ng'abakristu tulina ekisumuluzo ekyo, naye ng'abafumbo tumanye nti nno ekereziya ayimiridde nnyo nnyini ddala ku musingi ogwa maka. Kati nno amaka galina ekisumuluzo ekizimba ekereziya ow'amaanyi omugumu ddala, oyo agenda n'okubeera ng'ensi eno mwe tuli nayo erimu ensa. Nanti mwekere mu maka mwe muyinza okuyigirwa empisa okwagala, mwe muyinza okuva n'abantu abagunjufu nga tujjukira nga tutuukiriza ebyo bye tumanyi mu buwangwa waffe obw'enjawulo. Okukkiriza kw'abaana nakwo kuli mu mbeera eno ey'okuba nti amaka ganywedde. Abooluganda abaagalwa, ife ffenna tulina ekisumuluzo ekiggulawo okwagala kwa Katonda, emikisa gya Katonda n'ennema za Katonda zituuke ku bantu abalala. Naye era ffe bantu be bamu tulina ekisumuluzo ekiggalawo. Ekiggalawo ki? Omukama Katonda atuwadde ekisumuluzo ekiggalira ebweru empisa zaffe embi, obukyayi, okuwoolera eggwanga, okubeera nga tuli bakuusa. Empisa zaffe ez'okusonyiwa tuziggalire ebweru, oboolyawo n'olugambo nalwo tuluggalire ebweru. Katonda yagamba Peetero ky'olisumulula ku nsi nga kisumuluddwa naye mu ggulu ky'oligalawo nga kiggaliddwayo. Omukama atuwadde ekirabo ky'amaka abooluganda n'atuwa tuggalireyo emize egimu. Abooluganda abaagalwa, oboolyawo bangi ku ffe tuwulidde mu wiiki eno omuntu Katonda gwe yawa ekirabo eky'obuzadde waneeno eggaba, omuntu oyo n'agenda n'atta abaana olw'okubeera nti nno yafunye okusoowagana n'oyo ye gwe yali agamba gw'ayagala bwe baazaala abaana baneeno. Naye nga ddala Omukama Katonda akuwadde ekisumuluzo ekiggalira obusungu bwe ebweru, lwaki tokozesa obuyinza bwo n'oggalira obusungu bwo ebweru n'olema okutta abaana bano n'olema okuggyawo abo abali mu bwakabaka bwa Katonda? Omukama akuwadde obuyinza ofuge obusungu bwo obw'oluganda, ekisumuluzo ekyo kyeyambe kiggalireyo empisa ezo zonna embi, tuleme kubeera ng'oyo eyassa abaana baneeno eyakoze ettemu eryo. Kikolwa kibi nnyo abooluganda abaagalwa. Katonda atuwadde ekisumuluzo tusobole okubeera nga tuyingira obwakabaka obw'omu ggulu. Kakati nno nga bwe tulina abafumbo bano olwaleero, Omukama ekisumuluzo kyeyawa abafumbo babeere nga baggulawo enzigi zaabwe bakuume ebiragiro oba ebirayiro ebyo bye bakuba mu bufumbo bwabwe. Nga tumanya nti nno obufumbo buneeno mmwe bwe muyingira abooluganda abaagalwa tibukoma kukuba bukubi birayiro bineeno. Mu Luzungu kiri nti nno obufumbo buneeno Ekereziya Katolika ebutwala nti nno it is a covenant but not just a contract. Abantu abamu balowooza nti nno bwe baagalira we banaabeerera mu bufumbo bamale babuddukemu, naye kino Omukama Katonda abagamba nti nno
Katonda chiyagato mutuachau kanyanga tuchinywerereko. Katonda yatugatta mukubera wokwe. Ebiragano mwe byemukuba byakubera inga mubituukiriza mu bulungi ne mu bubi, musanyu ne munnaku, mulwadde ne mu bulamu, Katonda n'asobola okubanga abawa omukisa. Katonda ayagala okubakuumira awamu kubanga yabawa ekisumuluzo ekiggula emitima gyammwe ne musisinkana ng'omukazi n'omusajja ne mujja mu ekereziya n'ebawa omukisa. Ayagala musigale mu mukisa ogwo mu kubeerawo okwe okwo. Abooluganda abaagalwa, bulijjo tumanye nti nno tulina okutambuza obulungi ekyo eky'obwakabaka bwa Katonda. Yagenda n'agamba Petero, oli lwazi era ku lwazi okwo kwe ndizimba ekereziya wange. Tumanye bino ebintu bibiri, obufumbo nalwo lulinga lwa obufumbo bulinga olwazi nti ekereziya nyweredde nnyo ku musingi ogwo ogw'obufumbo. Ate bwe tudde eno erife abasaserdoti tuli mu bbanga lino emyezi gino eno ogw'omusanvu ogw'omunaana tuli mu mbeera ey'okubeera nga tufuna obusaserdoti. Basaserdoti bulijjo baddamu n'ebirayiro byabwe oba ebiragaano byabwe mu maaso g'omusumba ku lunaku olwo munaddala olw'okuwa omuzigo omukisa nga batukuza omuzigo. Naye abooluganda baagalwa, mukuddamu ebirayiro bino eno ebiragaano bino kubeera nga tuzimba ku lwazi twongere okwenyweza, naffe twongere okwenyweza abooluganda. Omukama Katonda agamba Petero nti oli lwazi kwendizimba ekereziya. Ebigambo bino naffe abitugamba, igwe owooluganda ali nange mu kitambiro kino, oli lwazi Omukama kwayagala okuzimbira ekereziya. Kati ogenda zimba otya ekereziya awo w'oli, mu makaago, ku mulimu gwo, oba eyo gy'owangaalira? Ogenda kuzimba otya ekereziya ngwa otuukiriza ebiragiro bya Katonda, bweyagala bantu banno, ng'osibira ebweru empisa embi ate ng'osumulula okwagala kwa Katonda, ekisa, omukwano, ate no ebyo ebirimu okukuza eddiini oba okukkiriza kwaffe. So tukkirize Omukama Katonda atuwadde ekirabo kino eky'okukkiriza, tumugoberere nga bulijjo tusobole okubeera nga tutambulira wamu naye. Ye atuwadde obuyinza obw'okumwesiga bulijjo, naffe tubeere nga tukozesa omukisa ogwo gwatuwadde. Enkolagana yaffe n'abantu ebeere ya buvunaanyizibwa, enkolagana yaffe n'abantu ebeere ya kitiibwa. Omukama Katonda atuwadde obusaserdoti ng'ekisumuluzo, atuwadde obufumbo ng'ekisumuluzo, atuwadde obuvubuka bwaffe ng'ekisumuluzo, atuwadde okubatizibwa kwaffe ng'ekisumuluzo. Ebyo nno byonna bituyambe okutuukiriza obulungi obuweereza bwaffe mu buvubuka, mu bufumbo, mu buweereza bwaffe ng'abaana ekereziya atinte bulungi nnyo. Kale nno ffenna tutuukirize obuvunaanyizibwa obwo nga tuggulira ebirungi bya Katonda bituuke mu eri abantu, ate nga tuggalirayo empisa zaffe embi tusobole okuva mu buweereza obwo obutali butuufu. Omukama Katonda oyo abuuzizza nti nno abantu bampitaani, ayagala bamumanye nga ayita mu makubo ago nze nammwe ge tuyitamu ag'obutuukirivu oba ag'obutukuvu, obuweereza obulungi obulimu ebirungi bya Katonda. Omukama atuwe enneema era atunyweze ffenna wamu tusobole okuggulira ebirungi, tuggalire ebikyamu ebweru, ate Omukama amanyike buli omu atuuka okugamba nti nno gwe Kristu omwana wa Katonda omulamu. Banaakikola nga bategedde era nga balabye n'ebyo bye tukola ate ne bye twogera nga bituukiriza ekyo.

0: Ayi Katonda, ekiddukiro kyaffe amaanyi gaffe gwe nannyini kusaasira, kkiriza okwegere kwe ekereziyaawo. Otwe byonna bye tusaba nga tetubuusabuusa, tubifunire ddala. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
1: Amiina.

Gwa matisanyi no kutekwa tutekwa, chitufu dalena mwe mtuvina no kurokoka. Kwa muka mapati ya mtukidi pukatono miza wabili kantose wanaku, pukawa zabili jo na wabili wantu. Kubanga wa ingo kwa gale nsingo jikuwa tiluwe chisa. Che wafaa ojisindi kile omuloko ziye njini, gwe wayagala atufana nilidala mubyo na ngojike chibi. Bwotyo na foto agale inga bwe wayagala omwana wo. Ye olwobu ulizewe, ya tudiza ebirabo byo bitwali tufiridwa. Nga tugana okukuulira olw'okutwagala otyo ayi mukama naffe nno kyetuva tukwatula wamu ne bamalayika n'abatuukirivu bonna ne tusanyuka nga tugamba nti

Chitofu, aimkama olimu tukirifu. Gwensulo, yobu tukirifu mwona. Tukwega iride. Ebidao minobiwe komo yowo bifuke bitukufu. Tufune, omubiri, nomusayi. Ogwamkama wafe, Yesu Kristu. Oyeri agendo kwewa yungkodamuna kwe yesimi dena kwa tomgati na yebaza. Nagumenyamu naba igirizu wabi naba gamba nti. Mutole, mulie kuchino mwena. Anti chino gwe mubiri gwangu gunawe wayo okubera mwe.

era bwe baamala okulya ekyekiro yaddira kaliisi era ne yeebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munye kuno mwenna anti eno ekaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mwe n'okubeera abanja okusonyiyisa ebibi kino mukikola nga lwakunzijukira.

0: Centenary Bank account eyisibwako obuyambi obwo eri 3100105128. Eri 3100105128 eri mu manya ga Caritas Emergency Relief and Child Care Plus Program. Abonno tuyambeko mu nteekateeka eno ey'okuyambako bannaffe abekkalamojja. Bali bubi, tebali bulungi. Ebyo byonna nga biri awo tuyambeko n'ebifo ebyo. Nawulidde eggulo omusumba w'essaza ly'e Kasana Luweero ng'abaafunye obusosolo nti abagabiddewo era baavudde awo nga buli omu amanyi gy'alaga n'abakristu nga bamanyi bwe babawadde nti ono gwe batuwadde n'enkyukakyuka ezaakoleddewo amukko baazirangiridde. Masaka waayitaawo ndowooza ennaku zaali 2-3 kyansala n'atufulumiza lisiti ey'enkyukakyuka nga bwe ziri n'abagole gye bagabiddwa. Ne Kaseese nalaba omusumba era naye abagabira awo wennyini. Ndowooza ne Bishop Kibira, then nalaba ne Soroti Bishop Ekiru naye ng'abagabira awo. Kakati tulinzeko Kampala tulabe tukulungudde wiiki 2, tuli mu yaakubiri. Wiiki 2 tezaaweza.
1: Biri zaweze. Bafunanga munana. Mixi biri ziweze.
0: Chancellor. Nafe tuluhuze ku watuwe ku listi. Neda, tugenda netuweka anga nobweka anzi. Fata gundi tachari uwana. Fata gundi ya gende jindi. Amasaza agamu gogachi.

0: Energy.
1: Find your colors of home with Plascon.
2: Color your world.
3: Wow! Eri doo nga stufu. Enfumbe yu yi njawulu. Ete geke doo muntu wa njawulu nga gwe. Ama safiga kimbo. Gaja yobu uomi wenyini. Obwebio yofumba. Gungere dekende. Sakaka mwenye mwenye. Kumatama gabu makago. Niba kastomabu. Ukufumba ku. Ukutade kumutende na mulala nyo. Era yofumba. Likabie yu gerere. Kimbo. Ajira mubipimo. Pia grams chikumi. Nevitano. Ngakuri waba Bidco Uganda Limited. Era sangiba maduka wona.
4: Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga stability emwe mu hashi wewole ensimbi. Okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda nga wiyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa miliyoni 5. Genda kutabira Centenary Bank lyonna.
5: Fred, alo, nga sikuulira Fred. Alo?
6: Wanji baba?
5: Nakuwa sete zoge no kuwa nisa mkakesa, tuwanzi dira.
6: Haa, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, baba mgoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
5: Kate sete zoge umwe sundu weguli.
6: Wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilolo lwe njini, olubuto lwa muluma, nemugulira ko magnesium wakakaga.
5: Kato inaomeka.
6: Oba kenda baba.
5: Hey, kale kankwezo gumuru kumi.
6: Ha, baba kakati obuzibu wabuliwo. Na kenda, kala mikate kali iwo.
5: Tonyo nyola. Owa mto wangu wapachi.
7: Enaku wasigade yombare. Tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati. We wandisa. Oleme kusubwa mkisa. Ogwe kwe wangu ida pichi. Nebida bebida la mfofolo. Okwe wandisa. Kwa mituwale bili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia. We wandisa. Oba sentesi wedeze kusimu zino. Owa Airtel.

0: packaging.
1: Find your colors of home with Plascon.
2: Color your world.
3: Wow! Eri do wonga sifu. Enfumbe yu injawuru. Ete geke do montu wanjawuru nga gwe. Ama savuga kimbo. Gaja yobu uomi wenyini. Owebe yofumba. Gongere dekende. Sakaka mwenyu mwenyu. Kumatama gabu makago. Neva customabu. Ukufumba ku. Ukutade kumutende da mulala nyo. Era yofumba. Leka vye yo gerere. Kimbo. Ajira mubipimo. Pia grams chikumi. Nevitano. Ngakuri waba Bidco Uganda Limited. Era sangi wa maduka wona.
4: Echi seracha school fees chingi dewo. Kakati okwe wala school fees msentinale banka changu nyo. Onyiga stabili ya memo hashi wewole nsimbi. Okutuki radala kumilioni tano za Uganda nga wye mbisa sente mobile. Ato kufuna loni yeri wagulua milioni etano. Genda kutabide sentinale banka liyo na.
5: Fred, alo, nga sikuulira Fred. Alo?
6: Wanji baba.
5: Nakuwa sete zo gendo kuwa nisa mkakesa, tuwanzirira.
6: Ha, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, ba mgoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
5: Kate sete zo gumwe sundu weguli.
6: Wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilolo lwe njini, olubuto lwamuluma, nemugulira ko magnesium wakakaga.
5: Kato inaomeka.
6: Oba kenda baba.
5: Hey, kale kankwezo ogumuru kumi.
6: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo. Na kenda, kala bikate kali iwo.
5: Chonyo nyola. Owa mto wangu wabachi.
7: Enaku wasigade yombale. Tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati. We wandisa. Oleme kusubwa mukisa. Ogwe kwe wangu ida pichi. Nebida bebida la mfofolo. Okwe wandisa. Kwa mituwale bili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia. We wandisa. Oba sende zweleze kusimu zino. Owa Airtel. Noti musambu. Tano satu, satu nyabiri, noti mukaga muenda, owa MTN, noti musanfu munana nya, noti biri nya, tano emu mukaga.
8: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
9: Sendamu nyaka tonye senya fama. Enkuruze ya magazi.

0: Okay, ori kichina mwenye katonye zanya famedio sapiens nkruza megeze msroyo musiki nevye mzanya wamu ito ayuzon tia kwa imba kama nyitu anga sima aloge masaka andi ndidi olwe chilewe chituka noga njuma nange chino chenko la sima alo owulide chino chenko la sima alo waliwe yanga nekwe ni ugo genda wali okumpi eroja ye moto mga sima alo mnange ligula vana ligula vana tambu za nyevi giri nakowa zujukiranga tutambulango kufiminga awo tude nansa na o nekwe usofilo kutambula kufimingo pake nansa na kati nufetuwa chikola ine vana nemu kamu unu ngomu sana waka nolengira liko kakukakola nsi nolengira otuzizi kukola nsi nga tumasama sabu wetu ti nogawe ntutuka kongenda kunava komaso obonu tilo tutuka kone tuwe yongira yo ila notulengira linga tumasama sabu wetu waso manyo physics niwa tuga mantina kubaka ita mirage ila refraction yotuzi tunu nange anyway kuba zokuwira ngoli za nkuba zokuwa ngutateke nkruza megeze hebo jita sub sunday vibe show ono aizon tiaga mantino sima aloge masaka pebola ba mukama atuje wala mugamba mutia be masaka kale sima aloge neto urumu mugaisawo urumu mwitawo kwa kale nechisuka wo abe masaka inkuba sijine yata andise na sanzo msajja we masaka ngayamba dengato inkuba yakatia wezi ngayamba dengato nainga engato ajisibye kakavira manyi bwo buvero bwa blaka ngajisibye munda atambuza kavira nika wa ibivera te kintu sina gaduga zanga to yange kiketi cyo cyo engato joze samata yini bwo joze samata no urokuba nkuba etonye bisoto gye biri no yambale engato engato no jamba za kavira olumwe maloge masaka kale
1: nda munya katonye senya fama radio sapiens ya imbe mkuruza ya magesi ensuri yo muziki nebi mzanyo.

0: ce namun ya kato ne sanya family Joseph yin san kursa magasan soyayya muziki hannabe mi sanyo ba mi to su program akaimba kaman yiddo ngate mutuloga o wulide na fesifa bali oburunje nyo te mutuloga bagayi ba pekale bali kubira ngo wulise bali kubango tadeka kursa magasan eta mamanga yangambanga wali wali yo mukadde ye waffirwa kuba kale family yekati abana bakoze bajja kuntegeera akati omukadde oyo ngabere eri wansi ngewa mwami segembe kati nga batugandi musezi ne mukadde akota kota bwati naye nga batugamba mbwe kiradduka tamanyi Subaru mbu ne bwomu kubamu amatala g'emmotoka mbu gazikira obe bibuze wamwe byalingayo fo kati fewaffe eyo yaliyo mukyala wansi eyo nandibabulidde amannya ge naye kakati abaana bewuwe bakuze ate bakwano bantu bajja kutegeera bankyawe naye mbu ngadduka emisinde ekiro nga yeegodde emisana ng'akotakota naye mbu ng'ekira awenyuka kati lumunnyumizaako mama nimugane maama wama gundi musezi mwana angetudanga mubyo gira bajia kuloga obuntu wabukuteke mchenyu wano naimu ngabuchi nanti nze nkukai bajia kuloga obuntu mkude mchenyu wano obuntu mveyo jebuli budu wano mchenyi mwakutu sakati obuntu wane mteke ila wane wane mama wange ya tiyo buo gira mwana ange bajia kuloga obuntu budu wano mchenyi ngotambula bunye nyo nimuwa mama buntu chi ndiko buntu okay siri 10 zizino zizaka ita kusawe 5 zama chagolu na kuruwa liro wabali nyo kukubango tadeke inkluza magazine wabali nyo puantino gena maso na kupirango wali liza wajita sub sunday vibe shotuba muvaibu baba mpola mpola ete mnigani mtu loga fetuwele muvaibu kale tuwayemu naoti musamfu 5 ama kumiana jinana musatu musamfu musatu naoti musamfu munana nye anamwenda anamusatu naoti bili nkubila kongo li muvaibu gamba hello
1: Uganda wangu.
0: Wanji.
1: Seba lo kuweleza.
0: Te munyiga ni mutu loga.
1: Kwa tu loga.
0: Ogambuti ya.
1: Enseno.
0: Enseno.
1: Oingo kule chintu ngolaba chukusani sakumbe chinyizo
0: mulala. Mulala anyiga.
1: Mani.
0: Nzula waloga ya gamba.
1: Yes, sir.
0: Mwana kakila kuteka ina chikankula. Nisi kagala.
1: Kajabu beba muku walogo.
0: Nga sina chenda muku. Nita anja gala.
1: Eje chintu chamazima chivera.
0: Yes it is. Uvudde ko munange si kya kuulira. Mukuru?
1: Bebo.
0: Kwata kukundi.
1: Ndi kutte ko ngambye. Eje chintu ndoza chivera o mu bantu kubanga. Nange waliwo mukulembeze tayi kankola.
0: Mukulembeze tayi nache yakola.
1: Na yesi mwagala.
0: Oh yate ko kubali ko che yakola nawe.
1: Eh.
0: Nange kakati omukulembeze.
1: Yes, sir.
0: Kakati tugeze wa elo science okuba yatundo oba ploti ya mama wo oba ni bata ni bajikuru pia eh.
1: Iko polusi nga nemi sora tuliga
0: mimi. Kakati tusua gandhi wa mkulembeze sa inache ya kola nawe.
1: Abali na.
0: Abali na.
1: Nisika bonge teni.
0: Ulibu solo.
1: Nesimu anandi mgombu monsabire ko.
0: Ngo ulabie.
1: Jagunu mamita lwama.
0: Ngo ulabie genda wekebeze.
1: Ndi mulamu.
0: Wekebeza.
1: Mubiri byote kete ndi mulamu.
0: Ninga wekebeza. Wakomadi.
1: Ye kambuze guri walianga kati tobiri ya.
0: Emere.
1: Eh?
0: Ugambe emere.
1: Kando mele ko mami ntambi emere abera machinge.
0: Kalo yugira Luganda nesi bitegi.
1: Anti.
0: Mede nani?
1: Omami ntambi emere abera machinge. Zai chimba tunde mputa. Samu luangeka oto.
0: Iye.
1: Nasazi Monika Misa Luvama.
0: Wanjisebo.
1: Nawe genda wekeveze.
0: Ikali. Nzi ndimu na mungu kugambi konti ndimu luwade. Ika tuluwa choto kwekeveza ngo iye. Ya nange. Kawonge beni. Ikuwa guida na. Rina linkola. The world today. Nende kake dobozi ya Edith na wanaka hakanako heshimi ya koji nina kake ya chujubadi chuno kubu hile na chi mutu kwa seba nge ya nangendo ya nange kini nonsesi hello hello
2: ugama Richard
0: wanji sebo
2: wasu zote mkabu
0: wanji nasu sebo nungi sebo wasu zote ya sebo
2: burungi
0: emunyigane mutu loga
2: Mungu wa mtani wa hili ya kira jintu
0: mkamu. Ntu nisi mye kuuliza.
2: Nange nisi minyo mga maritade.
0: Yesebo.
2: Nkwaniriza mu program mugamba
0: Richard. Egonya niriza webali.
2: Nyo nyo nyo nyo.
0: Insaba kutumira ko.
2: Tumire ka batu bangi. Mugamba Richard.
0: Wanjisebo.
2: Eta wazino nkora wanu katari sebu kuntunda kuwa no kukasozi kakirire bu namwa yako.
0: Koso tunda nkwawo.
2: Ii ne rugamba Richard oita wo ya dekombu za ku.
0: Naku kwama yakufuna obudde mpite wokawo.
2: Neka nakasozi rugamba Richard nzenke unya.
0: Mhm.
2: Urudaburu na kuteka kuwa wabantu wangu.
0: Akasuzi ulikana kuwa wabantu.
2: Kana kambu kebu na mwari.
0: Hei,
2: katabu.
0: Etabu njerele.
2: Uruguro mchara bada yambu kana akasuyenta kaburaka. Teka gano kwa mbuka nikarinya kuchikomera. Kona nikaguwa wakasuyenta.
0: Bambi.
2: Bambi. Chibungu kana akasuzi tetumanyo waka kumento vina atu ya ambu ya.
0: Oveka jewo. Wadi wa ya ngamba njiwa wa ya mbuka angola baka bebi nga kasa le kubo uyongeza radio siti ya kuli la anjo uyongeza radio bono onja sama tu
2: ee kwa simbele yukari
0: mbade nku gamba ntiba ngamba ntiwa wa ita kaso zako ntingolenge la chi bebi nga chavu la chisa le kubo ndi wachuku la boti ngo huku kila dala
2: kana kasozi wali wezi kagumerera
0: mbukamera kone mba atakabuzi
2: katabu waguro msaja wetu kitu kinetama sanyaraza vada akirira na kubia kapande wansi kona nikasense vuka
0: kano kati yara bia kabebi inga kasala
2: kira nika
0: mbukulaba si bebi inga chisala inga chavula
1: lewa na yungu kama nita nukura msaja wa
0: kakati mbukeza kwa ochisa noleke chito mida mbutoda nze na
2: kakariko msa amga
0: nze nari mpite yo katika masaya ya ngambo manyika masavira saidi zeyo
1: ee katari
0: na ngamba bosanga chibebe chitomele butomezi imu wakisana
2: rugamu rugamu kanjogere kwa sezi
0: oli msezi
2: ati rugamu ateri muntari tulikitire ngomu sezi
0: aha
2: omu sezi uwa
0: aha
2: anta goro kanga sawa munana kusiru
0: aha
2: kari kanga kumbi ya mazi wakabuga aja manye mtuwa wanyizi
0: aha
2: kari kanga kumbi ya mazi ngaja kamro kusira akina waka na anaba amaza kugoga yuwa ubo usi
0: ee
2: uraruga ama nita urari
0: kakati kwe wakuma uko nga baga iye
2: ee
0: nja gamba
2: ee
0: nkuwa ziri ya wakati
2: ugomo tani se uga
0: wanji
2: ata abasezi wali turikire
0: abasezi wali spikitile
2: mgo gamba subaru ngeduka aye
0: msezi asenga subaru
2: mutese bari
0: chokamba msezi asenga subaru
2: lugama msezi mutese bari kusubaru
0: chokamba kwekati wali osanzoko kusubaru na ojireka
2: lugama antu njireka subari ndeka na yomu msezi njenko fira njija lugama kantu mira kubantu wange nabara nabati yosebo
0: mira kosebo
2: tumira ko anti wange bamwita abase cara na ajawe na nge jawe rubo wa kubara
0: intugudu
2: ne anti wa ne anko wange bamwita mari etawa zina tambara ni minister David Bahati
0: avuga mimi sa David Bahati
2: etawa zina liko nkata
0: famile yonga ya amani
2: babira uko rubo wa kubara
0: intugudu wa
2: ne mama wange mutare ntunga mo
0: mama ali ntunga mo
2: gamu kwagara nyo
0: nange nkwagala
2: kote kunde kera makagama ugrani rakupai
0: papa mizu nitu kukuhai ikane wele mlunji na ye kakati wakoma honga maziko baga hiye wako lotia wadayo wako lotia wo halo
1: mami rugwama
0: wanji
1: ito wa mchikaru
0: yesebo
1: patenga chidi mchikaru nkuuliriza nnyo
0: webale
1: ngwakinira okusobono yate bwetuza okukaja tuulirizana
0: tuulirizana esawa zino
1: okimanyi nti Kabonge Beni omuntu gw'abadde agamba eyamuta mu mumanyi oli owe Kameruni
0: yatumye gwe olugezigezi olukuli yabadde tasobola mweyogerera ennyini olugezigezi olukuli gwo mwogerera temunyiga ne mutuloga hello Wangi.
3: Oh, you can't want me to wear Marisha.
0: Onala mula.
3: Yes, the moon and the Kuguenda Gewa.
0: Luga, ya.
3: Santanga Luga, ya. Variatia.
0: Kakati.
3: Hey, hey.
0: Omwana w'omukubireyo kayimba ki?
3: Mukubireyo.
0: Aha.
3: Byabangi Suzani Becky.
0: Suzani Becky.
3: Byabangi.
0: Ogamba Chozeni Becky.
3: Chozeni Becky.
0: Asomo mangweka.
3: Yes.
0: Ave ku byabangi.
3: Webale.
0: Nti gwe wakamulina mu kikomera.
3: Mutegere no owayo inzogena no munonya gali ne bakoba pesi ne bajonona
0: bambi
3: atenga nawe wali abakolaki
0: kakati omanchi obokola gwe watumira yeka omusibirire entanda
3: ndumira kwa mwami Asani Kayima kusibirire entanda
0: aha
3: eno wamanga namula bawasabana sikiganye ne kasitari tusabana
0: aha
3: Kwa matogane li ya mama fusa njagala mgate konga ala ye mwezi wape
0: Oga tu mweka imba chi?
3: Aka imba kava biyavangi Suzani Becky

0: galeta. Olikishe na munyaka tonye zanya famedio sapnyansa nkruza megeza nsroyo muziki nevi mizanyo. Omita osa ni nduga omchalo omita nimesha. Aka imba kama nyiduanga enimirote kukubango chimanye. Tesawa ya fene sembe ya program ya fene manyiduanga sapsande vibesha. Kubanga tujikulo na aka imba akaka dongo kama. Aka imba baka ita enimiro agamatino omchalo toka venimiro. By the way, wali abantu amunga enimiro just ajipangisa. Nzo kubeni mido yu, liyawo. Osange yu mbiya lose babantu nga wapu angise nimiro. Wakati nuja nuolima, obaka le, noba kwa kasente kwa muwate yu. Kwa muwate kumede joli miemu. Nenga yu nimiro, bazi wapu angise sili yaside. Anyway, zaita chika msambu, zizi msumaso kubeni nga zaita kusawa omkago. Kwa tu, by the way, naba saji haba chigo, babada yu gira kubantu haba manyo kulima. Aga simanyi, vivali simanyi bafu kule nimiro. Kakati nze chemanyi, kale fwe tuwa kulira. Nga basajja abakigaba, nga bate mebi kate ebi nene. Nga abakigaba agala agakata aga nene. Kadate nga ama wafatu gamba. Olaba agakata aga nene, gaba menjila buwelele. Tegabala. Nangi. Mjara seti magala agaga kata aganene oyo mchiga gamenyira bwerere tegabala yakakata akatono kabu na amalagala ne nekaba amu monde entuli kuchi mama nyabu uliro bulamu
1: chinda munya katonye senya fama radio sapiencia imkuruza ya magezi ensuri yo muziki na ebye mizanyo
0: kale nze jatu berenga tuwayamu tegeke simu yo teka kone airtime jackson vibes nere banda makula

abatudde tulimba ng'omukama atuwadde ekkula n'engalo abe bamugolodde mukama tumwebaza atuwadde ekirabo we nina ku nsi kuno buli ku mwani ayi mukama.

Sebo, tewenyoma newetunulira abavubi baba kimanyi n'ekyennyanja oba oli awo ne president kyanaalya be balina okukijja mu ki mu mazzi ne bakiteeka wa sebo totunulira ekibiina ky'abakristu neweenyooma nze nga ndi muto nga ndi munaku sebo teweetunuulira nti gwe oli musiru tolaba bakristu nga batudde nga bwe batudde abangi bwe bati n'okankana n'ogamba laba ab'ebitiibwa ne bw'oba ogenze ku paalamenti kusomera ba MP misa gwe ekitiibwa ky'ofunye MP ne bw'aba alina ssente ez'enkana wa tasobola kukigula awo nno kikugumye tojja kuyigiriza abakristu ng'okankana nti ha ndabye gundi asimbye sikaledi gundi asimbye hama gundi asimbye range rover yiza jjidde ku pikipiki ne bw'oba ku ntambula ki gw'olina kyeweetise ye kyateetikka gwe bulijjo omukama kye yakuteekako ng'agamba kristu oli omuki omulala ng'akukakasa nti gwe kristu alabika gwe kabona aweereza ebitone bikola ki olw'ebibi byo n'ebyabaki n'ebyabalala abooluganda njagala mbakakase kino God does not choose by accident buli omu kagambe munno God does not choose by accident temutunuulira nkugwa ne mulowooza nti Katonda yeekanze bwe apaana Yeremiya akitukakasizza ono mu birowoozo bya Katonda abaddemu kati omukama n'akitwerulira ne tukirabirako ddala ne tukikwatako ebimu ku bisinga okwewuunyisa abooluganda omusaaseredooti bw'aba asoma bangi bamugaya era bw'aba ali mu ttendekero bangi bayinza n'okumugamba nti tajja kusobola naye njagala okujjukiza omusaaseredooti waffe ono nti yeezi ojjukira ng'ayingira Yeruzaalemu bayimba batya yeezu lagira fuuga fenna tuli baabo n'obululu ne bakuba nga nammwe bwe muyinza okuba kati aha ne bakuba emizira ne beera ekkubo ne bagamba muleke kabaka abakabaka akole ki king of kings ne bakwata amatabi nga bagakola ki naye bwe baatuuka mbateeraani balaba omusajja ono nga simulabamu musango balaba kaabule kristu ne bamuyisaamu n'oluki naye nga be baakuba emiki sebo omusaaseredooti waffe emizira gyo tugikukubidde n'eggulo twagikukubidde era tujja gikukubira tuli wamu naawe naye njagala okukukakasa nti togenda kwawukana oluusi ku mbeera kristu gye yayitamu fe abakubidde emizira oluusi twandigamba n'okugamba nti akomererwe nti nga simulabamu musango akole ki oluusi oyinza n'okwesanga nga musajja watubakulanga bwe bwereere bwemage nga tolina nsobi naye ate ojja kukijjukira nti toyinza kwawukana ku kristu bw'oba ogamba nti ogoberedde kristu obulamu bwo bwonna naawe ekyo kyojja okwekwata toliiwo okululwa wekka kikujjukizenga okumanya ebigambo bino njagala okubikkaatiriza omwepisikoopi ejjo yabizzeemu tegeera ky'okola have sufficient knowledge about the doctrine and church principles and practices manya sebo omusaaseredooti togamba nti kati ntuuse nja kukola bye njagala waleme kubaawo omulundi nagumu lw'oyagala okutwala ojjukira nga batusomesa liita gye gaba nga batugamba si buli kadde nti olina kulonda shorter right n'ogamba nze kantwale tulonde ekimpimpi mudyankoni londe akampimpi twanguwe bino sebo byamagero by'ogenda okukolamu biwe ekitiibwa nga bw'otambidde nga bw'otandise emisa mu kitiibwa gimalirize mu kiki ensangi zino abantu bayinza okulowoozesa nti bwona abuukabuuka ennyo nti gwe obusaaseredooti bwa bujja kuba bwawufu ku bw'abalala sebo ne bwonaayigiriza ng'ogenda obuuka odduka okuva eno paka eri
Olimisa sedo tichechimu nebano bonna. Na abo musazali onna. Nekerezi ya ino kutuwa alizawa. Aono manya. Inti emi. Omulimu gu. Omulimu ogo gwa kutegekebwa. Atena hawa ogwe mutuluba etufu. Do not invent your own version of Christ. Toi ya yo Kristu wo. Nota niko kuigiriza abantu gwe vyo ya gala. Kubanga vyo vya anguwa. Nebo guba musalaba guba kolechi. Guba tegeze. Mumbera zona. Waluwewe vetu aso mwango vijukira mseminariyo. Ngaba kugamba. Chirunji nyo kujukira matter and form. Evi kole sakalamentu. Ewe bituwa lenga nsonga nkuru. Manjibu sodo vebatu nyumiza anga. Kumutomu ya gama antevini njera video anukuduka teri Coca-Cola. Sebo. Weta aga vini. Sebo togenda kuduka. No gama mpe Coca-Cola. Sina gada kuchigo. Wakiri ovugo lugendo na yoruba rasawa meka. Bidi. Odeyo chimevi omuga atine vini. Evi gendo kole echitambi rechitu. Echitu. Bana yetu kamudile mwe chitambi rechichi. Akauli damu. Awantu awamu baga amba sebo. Awa Kristu bafeno. Inti omugo tugenda kusembera kagati. Sebo jakuba ulira. Bana ya awa Kristu tuongero kubajukiza. Inti akagati kabera kuduka. Oba mu supermarket. Bwoba ulira ngo yagala kulya kagati. Ngo ogenda kuduka ngo kulachi. Ona agenda kugabula Kristu yenyini. Omubidi kwe. Omwoyo kwe. Omusai kwe. Obwa katonda kwe. Mchifana nye chachi. Sebo, omwepiskopi ya kugambie. Goberera, chota atakukua atako. Twa imbanga mu primary.

Jukira abantu bano bozemu. Oluusi bajja kugamba bo kye baagala okuwulira. Naye ensi ereme kukufuga. Tokkiriza nsi kukufuga mulundi nakutya? Nagumu. Omutuukirivu Yohana Maria Vianney atugamba, every worldly priest hinders the growth of the church. Nti omusaseredoti oyo yenna ali ennyo mu by'ensi alemesa kereziya okukola ki? Okukula. Naye n'atugamba, every saintly priest promotes the church. Sebo bw'onaabeera ng'olwanirira obutuukirivu, kereziya ojja kujongerako. Sebo leka ekyamagero kisigalewo. Abakristu bano bwe bakutunuulira balabe ekyaki? Ate nammwe abakristu muleke kuleetera musaseredoti waffe kujaajaamya kyamage? Tomugamba naawe weeyongere, kuleeti ogisobola, malawo. Naye ng'obucupa ozza wabbali bw'obala, ezo yakanywa kkumi. Naanywa nno. Sebo, abakristu bano batwagala nnyo, naye ate si bonna nti banoonya kuyamba kubeera ku Kristu. Abamu bandyenoonyeza ebyabwe. Faaza ojja kubiraba, naye omukama waali. Abamu bayinza okunoonya bye bawulira bye baagala ku ggwe. Naye ate Kristo akugamba, leka kutya, mbamanyi, bannange omukama amanya ne gy'atutadde. Abakristu bulijjo balabe Kristo atambula, baleme kulaba nti ha, ogamba ono anywa n'agwa ku kkubo. Wabula bagamba, ogamba ono Faaza nkugwa ayigiriza obulungi, awo ng'eggulu lyesiima. Omuvubi takanga byennyanja. Omuvubi asobola okukanga ebyennyanja? Ate bw'abikanga anaavuba ki? Sebo tokanga abakristu. Oluusi bandikunyiiza kuba nabo baki? Ate naawe wandibakola ki? Bulijjo ojjukira omuvubi avubira mu kasirise. Walabyewo omuvubi akuba endulu, walaalala ebyennyanja biibino, walaalala. Mwali mumuwuliddeyo? Era asula n'akatimba mu ki? N'asika bukisisi akatimba ng'akasika mu kasirise ak'ekika ekyaki? Sebo Faaza nkugwa, oluusi ebimu n'asirisa amanya. Bw'onaasirika, asirisa awangula bingi. Oluusi n'amayinja gajja kukubibwa, naye ogumanga. Ojja kusanga obulumi. Sikulimba nti nno bantu b'ebbali bokka, naye n'abayiwako oba oluusi n'ab'enganda bandikufuukira obuzibu, naye omukama anaakuwanirira. Bulijjo nga weeyisa obulungi, jjukira kino, weewale nnyo abakristo okukugamba, banaani akoze ekyo? Faaza, Faaza omulamba, ekikiggwe nga tuswadde. Kijja kuwulikika bubi, naye bagambe, ani akoze ekyo? Nti Faaza, ekitiibwa kya Mukama. Batandika okuyimba, ekitiibwa kidde eri Yesu. Lwaki? Kubanga ye mulungi, atuwadde ebirungi bingi. Kubanga balaba oli kirungi, gye bakola ki? Naye banaagamba, sebo omwepiskoopi jangu okima olunabe lw'omusaseredooti. Awo nno. Sebo, omuvubi agenda ku nnyanja nga takakasa oba anaakola ki? Anaakomawo. Oluusi takakasa nti oba anaavuba kyenkanawa, naye yeesiga Katonda. Sebo weesiga omukama ng'otambula naye. Omukisa gw'omuvubi teguli ku lukalu. Sebo, omuvubi amanyi nti mu nnyanja mwe muli omuki? Sebo, omukisa gwo guli mu kereziya. Togamba nti ebyobufuzi ebyo nga binyumye nnyo. Ha, n'ogamba nti ate nze ndi ngweno, ate ngweri. Bw'oba olina gw'owagira asigale ku mutima. Kubanga wandiwabye abakristu bano ne beetemamu, ne bagamba nti omusaseredoti yatugambye tulonde gundi. Omwepiskoopi bw'awulira amawulire ago, ayinza obutasanyuka. Sebo, nga tufundikira okwebulirira kwaffe kuno, twagala tukujjukize nti buyisi bw'omu nsega yeekola ki? Beera ne banno. Acknowledge before God nti Mukama, siri mutuufu, siri mulo. Naye nga bw'ojjukira Agustino kyakugamba, grace builds on ne nature. Sebo manya ky'oli, manya obunafu bwe buli. Naye sebo, kano ke nayagadde okusembyayo. Abakristu bano bozeemu, abakristu muwulira bulungi nga tufundikira,

0: abaana tubaanirize ate batweyuseeko ku kibiina ekyawukatuuzi.
1: Bakristu baganda bange, etasiima ebulwa agiwa, ate engalo ensa ziwoomera nnyinizo. Tunaddiza ky'Omukama atutuusizza ku lunaku luno nga tujaguza obusaseredooti, nga tulaga omutima ogusiima Lugaba olw'okutuuka ku kijaguzo kino. Katumuddize ku ebyo by'atuwa n'omutima ogujjudde essanyu wamu n'okwagala. Tugenda kutandika n'ebirabo eby'ensimbi, era nga tujja basaba mujje muteeke mu bibbo ebigenda okubeera wano makkati.

Mukasera kano, Reverend Father David Kato Kugwa, agenda kusoko kuwa bakaddebe na dala mama omukisa, ate bwanaba maliriza, nafe fena tujja kuyimirira atuwe omukisa, ate kwaya etuweyo ekitundu nga kimu ekyoluyimba oluggalawo.

0: Yale so mzinga lwenzoli. Woo! Abana tebamulabiza kunjuba. Wali badde kati nawe. Nawe ogwetololerako naye bamulaza abana nti kino kivuga si mukono. Hello.
1: Omukama nnyo mulungi.
0: Obudde bwonna.
1: Obudde bwonna.
0: Omukama mulungi zembeeraze. Yeah.
1: Kusimi nye chitambiru che misi chuchu jipi.
0: Yesevo.
1: Masana luwelo kubagolewa fe.
0: Amina.
1: Kama weva le simani le dia fe sapienso tutake vifa kwe terezia.
0: Amina.
1: Atina angi mkuti ya bantu mungiro kuji uliza kubale dio ya fe.
0: Amina.
1: Kutuwa kuchafa ate tunadawa.
0: Aha.
1: Kansumire kubanda masaka vandange.
0: Yesevo.
1: Banda vula gala umuli mutia.
0: Yesevo.
1: Okumuna kunipuano jangu muri mchao ba nakabo wa ba nande ba.
0: Alright. Kati
1: ya watu miti nemba gali sande mu. Ina muna vile tu akabantu ba we. Mukama ba kunye semu ye yonge de ba kanzo kutaba na ba we. Kama katonda to sasa siri.
0: Racha wa baita wakumuna ku. Racha wa baita wakumuna
1: ku. Ni siga dunda mukama wa angeli gende ya bantu wana.
0: Okay. Uliza wimba kugamba uliza. Lwaki bayitawo ku munaku waliwo abanaku bangi kiki kubanga zaate ndabawo nyumba nene amaduuka manene ebiriwo n'abantu abaliwo banene sebo wanji
2: ono Salongo seninde munduma muna sapienza
0: naye banange Salongo
2: ye baleko taata
0: ikali sebo we baleko liriza aha
2: Omuzana aliatia.
0: Omuzana alianywa. Ageje ncha neguro.
2: Nanga bazana jevali.
0: Bagamba chi.
2: Barungi.
0: Anyo ya gamba sha.
2: Ndi wano mune muna chairman wange. Mugira vise.
0: Agamba chi vise ti.
2: Murungi nyo.
0: Munda vile.
2: Kwa kutupira ko.
0: Tumira.
2: Micha di. Enatete.
0: Yesevo.
2: Kiamani wange mtevi Franka.
0: Alright.
2: Ya ita mburungi nyitwa muzako.
0: Mukama yibali.
2: Kesevu.
0: Aha.
2: Nentu mireche beyi chango wano na muduma gochari ya magureti.
0: Agamba si magi.
2: Seti imba chari si.
0: Aha.
2: Naba lalabu naba nasa piensa.
0: Yesevu.
2: Mwengu sivula, ono mulangira Salongo seninde muduma.
0: Neyanzi zanyo mulangira Salongo seninde. Magi munda viro mugambi nti mutumide nyo. Nange mwagala nyoro nakulwe. Atuita angani tujene tu celebrating. Right? Margaret Westcott. Ogambo otia mama. Tukutumide konyo.
3: Mulangira wale kuwele zole. Muda muduma mugira Vicente. Sewa kasawa kutumira kubantu bange. Kusoke redala ntumira faza wa faza kato. Omubezi we. Zizeko omichara na mwandu senta mwe kisuto alo mama wange Nalumansi ayagala nyo Radio Sapienza waliwo abafanzi be muduma mwena Nsambya Kalule alo Kintu Anthony ntibana ye Kintu Anthony ngombuzeko Shambale Kasanga Richard Natete nzizeko Walo wano mkozi wa chapati wa ne muduma rinyandera bitemu na ayagala nyo Radio Sapienza yeu ye ulira era kwali kati
0: yesebo
3: ayagala nyo Radio Sapienza zizeko ajati Farida Salongo seninde chairman wa fe chairman wa fe mutevi omulonde chairman ndi chairman wa fe yaddako
0: yesebo
3: tumire bonna abagala Radio Sapienza abuza Radio Sapienza mwena waisiranda ni mwenamba tumideko
0: alright
3: banange Kintu Anthony nkutumideko nyo banaye wakanamba kukambula kone hivyo vono nyeza kanamba kango wango kaina nko nako mna muduma mgera Vicente
0: chairman wapowe muduma lo
4: alo
0: sevo
4: wano muzikuru wana mgera kaketo wana momusangu
0: ugambo utia muzikuru wana mgera
4: John Francis ya mulirambera lusangu
0: ugambo utia
4: wanange mulangira chenu
0: webali imirimu
4: na gamba mnange webaza webaza ne katundu ukubango yogera burungi
0: amina
4: nesi misa mchala u
0: dekanokule
4: kakati nange faza katoyo na mulaba keye vuramu nga teka kuhu msika mulumbe na mweba zengigirize nunje ransi imanyo
0: amina
4: waza denesi munta mienazigo waza denesi mayanje visa anje waza henule kasule kubatu gavide eruka yati mnange mnachitasa mnange kwa gala nyo banangi buli edilo mutima omuyanja anti tusinkane bali
0: amina
4: omutima damu ya John sembeza yakana kanga ka imerida nanzi binti kwagala nyi
0: we bali nyi we
5: mukuru jengi sene we bali tuweleze mpeleze nonje wetu kwebaze nyimbe zetu kubide nonje wetu atera nkulisa ya bakristu wa nina wade mbitambili vya misa vya nja ulo nene baza na yedu ya sapiensa tuzisake mbitambili vya misa anake mwebale nyo mwebale lindela atene njiza yeza msumesa wange msumesa lutala ho kakutuka ukulalio bufumbo utukuvu anake mnyogo yege umukama yebale yebale lindela nene baza bakristu vya chambla mwenda abatambuli damu okula ngo musimusa bafoyo atuka kukuleryo banange na mumwebale nyo mwebale lidala nsigadde senyonga sande anatol chirigwa cho biroto
0: senyonga sande anatol chirigwa cho hello
6: omulangi
0: wanji mama
6: sibyo keyo
0: jindi mama ogambo tya
6: sikamba
0: ani ono
6: Jida
0: na mwati. Na yejida. Na yejida. Oba mulida wa mwe.
6: Ante beba likuwate di nkoko.
0: Ngatugenze ntebe muntebe oba mulida wa mwe.
6: Waji.
0: Ngatugenze ntebe muntebe oba mulida wa
6: mwe. Ate waji.
0: Kwangu ubula nyo.
6: Ngatezi inofune vifeye ntebe muntebe.
0: Na yegwe tuja kuteka kugeti.
6: Eh?
0: Tuja kuteka kugeti.
6: Mwe wale kuwa sista Teddy ngoko.
0: Teddy aliyawo. Teddy vadai. Teddy kalibo botabu ayo.
6: Mwe wale kuwa sista Teddy ngoko.
0: Kali.
6: Manage. Kwa mukola.
0: Eh?
6: Ali mkulunda ngoko.
0: Eh, atuleka waka.
6: Manage tuyambie.
0: Olujina simangeze mkampaini. Simangeze.
6: Eh, bane kwaza ye wale tuwa ngokezo.
0: Ye nyavo.
6: Na yungo riotia.
0: Jendi nyo.
6: Omuzana wange.
0: Ndiya nyuana yeji ali munene.
6: Bambi.
0: Iye.
6: Mugambe mwagala nyo.
0: Iye nyabo.
6: Tumira nyo bonna abali okukusapiensa abajulize sawa zino.
0: Amina.
6: Kuliko banyina zabengo, kuliko idisi namwanje mugambe sikajida. Akutumize jida namwanje.
0: Anti ulira anti unja mugamba.
6: Nekabasa.
0: Akabaso yo mulalu.
6: Jeje.
0: Ne munne.
6: Abo bantu bange benkererako.
0: Yejabo.
6: Naye ngoli bulungi.
0: Nyo na amanyi.
6: Mutumide nyo mukuru wange kikambi ane kitava ku sapienso uko.
0: Mugambe mutumide.
6: Nete dinasuna.
0: Ate mucha robote.
6: Abana kwebo namba tumide. Obote naye mutumide. Baza luse.
0: Yejabo.
6: Baza mugerwa.
0: All right.
6: Baza kate nasana.
0: Aha.
6: Onako namba tumide na ye nawe mkwagala nyo.
0: Ate fadha vachi papa mkula wanga tumutumide.
6: Baza mwewe.
0: Ii.
6: Na ye mutumideko na ante tomalaga mutumira tumira. Aizo kuisamwe gari.
0: Taka kananga.
6: Bela bulunchi.
0: Bela.
7: Blanka uu.
0: Yes.
7: Anka webali kutuweleza, wananga webali kutuweleza, tu sima.
0: Amina.
7: Webali kutuweleza kusatumienzi ya.
0: Amina.
7: Hey, hapa tumani tuwali ya tumani, atenga nafe tumumani.
0: Oh, ulida bayai.
7: Namba namba sima.
0: Ulida bayai.
7: Kusatumienzi ya. Hapa tuweleza mwebali, mwebali. Wanangu uliotia, ulibulu mji.
0: Iye nyavo.
7: Hapa mwetulimu hudo. Yeah. Kati wagamba. Wa bagaga.
0: Hey, mli bagaga.
7: Hey, nafe tubere no mbagaga nenga fete tuli bagaga.
0: Aliwa.
7: Osana nafe tulifuka katubere yo. Sanga nafe tulifuka. Manango gambo. Chabani mbatumideko mwena. Eda mbeba za mwena wantu mela sande wede. Manange mwebale. Uwaka nalimbu hulida na yenga ninawa.
0: Nga
7: sina yenga amba hulida. Mwebale. Bantu mwebale.
0: Katio lava.
7: Mwebale. Oba. Uban zile mo uban pele kali aka imba friend long we to
0: chuli atenka demu oswa
7: kalonji nyenye kaungero tugato ruganda oru kabawereza mwina abantu mirako na watantu mirako na yinga muuliriza sapiensi yanga atemu manyi mama puro wana imba tumidenyo tumidaba umuze bange bendi nabo wano tumidaba na wangawazo punda wako
0: olaba
7: mwena
0: mama chisacho ulira
7: Mwibali kujia kundawa. Hatu mida nyo mwena bambi. Mwena ate mwaba tumira kukusande. Hey, mwene rinde.
0: Mama Kisake, ohulide. Alimu bagenyi sande kusande. Alimu bazukuru bulirumula. Abana webajani balambula. Omulaba. Bwava mbusimate tolimba gaga. Mama Polo. Olivola bachi. Halo.
8: Halo, halo mula angira.
0: Waji.
8: Kone wewale tuwele.
0: Kale mama.
8: Loweli nya France Xavier Nambozi.
0: Agamba chi.
8: Bana omuzana agamba
0: chi. Omuzana mulungi.
8: Abana bafe.
0: Nabo balungi.
8: Bana yowe bale tuweleza bulungi.
0: Ate no balungi ne mundabika.
8: Omukama akikubalire.
0: Amina.
8: Ngezeza ko nyo kuba mu program ya Ruwama. No. Ruwama bulijati gisa katonga simanyi nti ne waswajali.
0: Eh ayina babiri bombi.
8: Bulijjo na yelero muli denga agamba kukato.
0: Mm.
8: Ntumira bambi baganda bange bonna.
0: Yenyapo.
8: Bonna gye bali.
0: Nalongo
8: kibi. Batinza bamenya nemba malayo.
0: Mm.
8: Okujjako nalongo tetereza.
0: Oyo tavako.
8: N'omwami wange Semanda.
0: Aha.
8: Ne muganda wange nambali lweruwero.
0: All right.
8: Bonna omukama abankumire.
0: Amina.
8: Amina nnyo.
0: Ne yaziza nnyo basa sana Uganda yonna. Eka yunga gye bali. Masaka gye bali kakati wu. Naye weriji wanji. Hello.
9: Hello.
0: Sebu.
9: Ye bali ko sebu.
0: Sisi timu jivire.
9: Ye munange jivire.
0: Ugambo otya tata.
9: Je ni munange.
0: Obulamu bwaffe.
9: Obulamu bulungi.
0: Ogenze mukerezia.
9: Nchanga chiki setimba chalisi.
0: Eee.
9: Haa, ndekerezia.
0: Mm-hmm.
9: Najifula doba nchichi.
0: Kazi faza agambi hati ya lero?
9: Faza.
0: Eee.
9: Hati emisa nsumisatu.
0: Aha.
9: Ne, echisoka.
0: Aha.
9: Ne, katoke ntumire. Ndekwela. Echisoka.
0: Eee.
9: Nkutumira nyo.
0: Ne, yaziza.
9: Naba uliza bonna.
0: Yesebo.
9: Radio Sapiensi ya mwona bakozi.
0: Yesebo.
9: Tuba agala nyo.
0: Tuyaziza.
9: Demudu matuwa agala faza kato.
0: Yesebo.
9: Aba imbi bagoro deni mwenye imbira.
0: Alright.
9: Umugiruwa chiamani wange.
0: Umuagala nyo.
9: Oba mulimu wachi.
0: Oyo ye. Tujia mtu alira waguru mubanga. Ngampeo.
9: Neba ne tuba agala nyo.
0: Amina.
9: Nje sigenda kutumia kubanga abantu wana kuna batu wagala.
0: Amina.
9: Muka makume.
0: Akume tata. Mwuli do muhimbi. Jajajero muhoyo muhimbi. Piwa. Damu atovoze. Kwa denaka imba.

0: Katonda akyatuwadde obulamu obulungi, atwagala nnyo, naffe tumwagala. Era Yokaana 2:19 atugamba emirembe gya Katonda gibeere nammwe. Ne bannaffe Abasiraamu, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ekiramuso ekyo kisiŋŋaanibwa mu Qur'an essula ya 6 ne aya 5:3-5:4 ekyagaza emirembe, kubanga emirembe tugimanyi, we gitali tetubaawo. Emirembe kintu kikulu nnyo okutambula kwo, mirembe okuwangala ne neighbor wo, mirembe mu buliri bwo wetaaga mirembe, mu nnimiro bw'oba olima wetaaga mirembe, bw'oba ovuga ku luguudo mirembe, ensi zeetaaga mirembe, kubanga emirembe gyegireeta enkulaakulana. Watali mirembe tewabeera mbeera ntuufu, enkulaakulana eba enzibu, endwadde ziba nnyingi. Kugamba tubeera mu mbeera eyo, tubeera mu kayanaayo kyani, naye bwe tuba abantu ab'emirembe, tuwangalira mu nsi ey'emirembe, ensi ekulaakulana. Erinnya nze ziwa Ssemirimu Yasin, ag'emirimu nze Health Living Ambassador. Pangalira bwayiise ku ludde Nabweru kusomera eyitibwa Kazo CU Primary School. Ekawempe ku 5 kulukkirira ettula weetuli nnyo. Matugga bw'oba oyingira woti Matugga katalimu awo ku petrol station gye bayita Gasline nga bakagivaako, ekizimbe ekiddako okuli Fortbet. Awo nno nawo weetuli, mu Kisenyi bus terminal naye gyetuli nnyo. Kyokka tukolagana n'abantu ab'enjawulo nga First Pharmacy, tukolagana ne Tata Owen Supermarket e Jinja, kwatagana nnyo ne AK Islamic Book Center Hajjat Nuru Mpungu, ne Mukono ku State Herbal Pharmacy eddwaliro ly'Abaseveni-Sida. Abo tukwatagana na buli muntu yenna yenna, era naawe tukusaba tukwatagane naawe, kubanga nze muli mikwano gyange abaweza Sapiensa, era nammwe nsaba mbeere mikwano gyammwe, kubanga bwe tuba tuli ba mikwano lwe tuzimba ekimemete kyenkulaakulana era ekimemete ky'obulamu obulungi. Abantu be waffe gye nsibukira ddala Serinnya B Mawokota tubatumira nnyo era tubalamusaako nnyo, manyi kwe muli. Baganda bange abaawo eka Mmengo, ab'omu kigo ky'Eggoli n'abeeri Ensumba, eyo yonna yonna tubaagaliza ekiseera ekirungi. Neyanjudde dda nze Ziwa Ssemirimu Yasin, ag'emirimu ze Dr. Ziwa oba Health Living Ambassador. Nze abayita mu embassy eno mugiggweremu, embassy eruwa ey'obutalya nnyama, ey'obutanywa mata, ey'obutanywa soda, sukaali, neetunuulira ebintu n'obireka mu mbeera yaabyo nga Mukama gye yabitondera. Kati nno bwe ntera okubuuza amika abaneegyeyungako embassy, abantu tebatera kwagala kugiyingira mu kubanga bagantayi. Embassy yawo mutali kunywa mata, embassy yawo mutali kulya na embassy eyo fe tunyumira abaliyo. Kale nno olwaleero tugenda kutunuulira ku nsonga, ku kibuuzo, lwaki abantu tulwala. Kye kibuuzo kitugenda okutunuulako, lwaki abantu balwala, era bwe tuba tufunye okusoomoozebwa tukola ki. Dr. Sally David ali ayimabega Shoprite abatumiddeko nnyo, na bonna abawuliriza ba Radio yaffe Sapiensa tubatumidde nnyo. Saba bajjukizanga ennaku z'omwezi 4 tugenda kubeera Ekangulumira, mu abantu b'Ekangulumira eyo, no tugenda kubeera Kayunga. Kayunga abamanyi Kayunga boyingira Ekayunga mu tawuni, waliwo wali petrol station gyebayita Shell, wakirira wammanga waliwo omuzikiti baguyita Masjidi Salaf. Masjidi Salaf wetugenda okubeera abantu be Kayunga, naye nga tutambula n'omulamwa ogw'okukebera abantu, okusomesa abantu ekisooka bakebera n'okubajjanjaba, ekyo tutambula nakyo. Kale naye bw'obanga oli eyo yagala okukebera ku bantu bo, obasomesa n'obajjanjaba, olwo nno otukubira bukubizi simu ne tujja. Kwatu agambe tuli kumulanga kumulango gwo kuyambagana. Utubanga tuyambaganye mu mbeera z'ebyobulamu olonno kiba kituyamba. Ate mbeera z'ebyobulamu bino in relation to nature nga bikwataganya n'obutonde. Ekyo nno kikulu nnyo. Brother Hamidu manyi kw'oli ensumba awo obuliriza ne baziwa famire eserinya bimaokota. Lwaki abantu balwala ye topic? Lwaki abantu tulwala ye topic? Ziri ensonga ssatu oba nnya awulize omulungi nandi yagadde owandiike awo. Lwaki abantu tulwala era lwaki abantu tulwala? Ensonga esookera ddala lwaki abantu tulwala obutamanya. Eyo ensonga emu wandiika obutamanya. Ensonga eyokubiri mulimu okunyooma. Eyo ensonga yakubiri ey'okunyooma. Ensonga eyokusatu mulimu obutafaayo. Obutafaayo n'eyokuna obuligo oba obukyafu. Ezo z'ensonga lwaki omuntu alwala kati obutamanya. Obutamanya buno bubi nnyo. Obutamanya bubi nnyo. Feri mu Qur'an batubuuza nti hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Abanga abantu abamanyi n'abatamanyi benkanankana? La abadan. Era yeddamu naga nedda tebenkanankana. Muntu amanyi n'atamanyi sirebamu tebenkanankana kumanya. Era wali mukosea nnya mukaaga wegambira nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Era Bayibuli emu neegamba balimanya batya naye okuggyako nga bafunye ababamanyisa. Kati sapiensa kye beetuleeta mu budde buno tubamanyise tuvemu embeera y'obutamanya. Bannange obutamanya bubi nnyo. Bwe badde okimanyi nti ensigo ya ffene evaamu butto? Yero badde okimanyi nti ensigo ya ffene tugikolamu enva? Gwobadde okimanyi nti nno ffene tumukolamu chipsi? Abaffe obadde okimanyi nti nno ffene ensigo tuzikolamu emmere y'ebyennyanja? Abaffe obadde okimanyi nti nno ensigo zennyini eza ffene tuzikolamu emmere y'enkoko? Kati olabye nti nno ensigo z'olina osuula nsuule? Kati olaba nga bwe nkutegeezezzaako kati otegedde tibazikolamu kino? Sente z'obadde ogenda okugulamu emmere y'enkoko olaba bw'ogenda oziseevinga kubanga ensigo ozirina? Kitutegeeza obutamanyi. Abaffe obadde okimanyi nti nno empeke ezijjanjaba ebika by'empeke ebimu nga empeke gye bayita vanonia tab oba vanoni tab bagikola mu mululuuza? Gwe gy'okwata sente n'ogenda n'ogula 15,000 kyokka ng'omululuuza guli mmanjuwe? Ekyo badde okimanyi? Kati bwe butamanya obwo Bayibuli weyogerako ne Qur'an. Obutamanya kati obutamanya nti omululuuza guno empeke ze bagukolamu ziri basiba 15,000 era n'obeeraawo n'ekirwadde kyo nekikuluma nekikukongokako? Singa obadde omanyi nti baazikola mu mululuuza wandibadde tolwala to that extent. Naye olw'okuba tomanyi y'ensonga lwaki olaba opasisitize n'obulwadde obwo. Abaffe gw'obadde okimanyi nti abantu bangi balya akafaada? Nsaba tuwuzi tukwataganemu. Faada, ngenda kubuuza ekibuuzo weetegese. Oyogedde akalungi, oyogedde akatuufu. Oyogedde ensonga entuufu. Faada, kankubuuza ekibuuzo. Ddi lwakoma okulya akawunga akayidde? Ddi lwakoma okulya akawunga akayidde? Mulangira.
1: Wanti?
0: Abantu balya ddi akawunga akayidde?
1: Akawunga akayidde ke katya?
2: N'okujja
0: kwe kuliwa.
1: Kubanga akawunga ndoza nakali oba n'olwokunaolwo
0: nakalya naye kajja.
1: Nze nali manyi kayidde
0: kale akawunga n'obuugi ki ekisooka okujja? Juka topiki ya faulizo mrunje gamba. Obutamanya banche tubatuluwala.
1: Akaunga kekaso uko kuja.
0: Aha. Akaunga kekaso uko kuja. Mabali ya mgamba mutia.
1: Akaunga kekaso uko
3: kuja. Mkute kati. Akaunga kajia kuma u.
0: Aha.
3: Ate walezi.
0: Mbuda chikanga mbekao zifumbida akaunga.
3: Mbuda chikanga nga kumi.
0: Tano kumi ya we watu akaunga. Chisiza no unene buwako.
3: Ya. No unene.
0: Ato buji.
3: No kajia kuma u na kongela yu. No katika mulagala.
0: Aha.
3: Yeah, kasuroku bobera.
0: Yes, very good. Aoringa atuka ku answer. Oshwente ante asinga bali akaunga kataide. Hii. Kubanga ateba dilo buji, obutone nyenyo, buji obutono. Concentration eba antono. Bwene bafumbire sawa namba dakika 3. Choka ateo no concentration nene, dakika 5, mukaga 10.
3: Ye chitole.
0: Ye chitole echo. Ngobunga bunji bunji. Kati abantu, tebachi mainti akaunga kebalia. Tekaide. Chimbude mwela babantu balo alaga lwa dagenja. Wandae, fee, mwini zo gamba, na hati Dr. Zua na ututabude. Kwa tugamba tulie BBC,
1: atekati.
0: Atekati. Aulize mrunji, waliwe mtuwe tuwa gamba mulie BBC. Ane wawe mtuwe tuwa gamba tinedda. Ngewe vijanja alie vikalu. Kavire BBC, tetulia BBC. Ewe tuwe yano bijisa.
1: Ndoza tuwa ya gala kwangu ya njogela.
0: Voli yao.
1: Mtie BBC vye vili fresh.
0: Vye vili fresh. Ndoza.
1: Na yate.
0: Tuwe fumba. Nerija.
1: Weviva nti vikalu. Neno gamba nti. Evi kenja wevi nonga BBC. Kiba tebya ide.
0: Aha, bya de bikalu ro bifumba ne bitajja. Nachugamba BBC. Na ye, chenja gara mchiri kwa HTT. Ne wanku ba demba kubiriza okulya ku bintu ebisi, era ebisingo kubera valuable. Ngabo no olya ku matoke amabisi. Bana amatoke amabisi marunjo okulya gayamba ko ku ulcerasis, amatoke amabisi. Na ito ya manji nyo. Yes. Na yate bijanjalo sikugamba wadde okulya empeke emu bweti nga mbisi nga tujifumbye.
3: Yo jigaye genda.
0: Likewise, na akaunga, lero, nsaba mumanye, topiki ya femujuwe tugambie, ensonga ziri nya, duwashi abantu baluwala, ensonga yogutamanya, kati abantu wade tebamanyi, nti akaunga kewali atekaide, era akaunga mbuta kajisa che msongo, lachula abantu wade nyo, wade wa sukari, nenda dezemputu, ne alusaza, akaunga kataide karuaza. Kakati, tugenda kajisa, tutia abaluza abalunji. Akaunga okujja kwako kajire sawa namba obesawe mu kitundu wa 2 ene ndere je tukolamu ya kivandulo no yenga bo no koroga nogo ya dakika 5 mukaga 10 kabate kayide tukateka mu lulagala oba mu mbera yonna ne tuteka mu namazi ne mizungonyo obo lyao ne tutindira olonno ne tukakomera ne kajira ddala bulungi akikaunga kayide batono nya bakalya. Choka ate obuji. Obuji sasa wabufu mbila dakika 5. Buwaga wa matibu naji. Ngaate buli diluted. Butono na nyote buli concentrate. Neka chiri. Duwachi tubade tuloza. Nino chechi wa chii deneda. Kakati nabantu mutegede.
1: Anti neda doki. Obuji buno. Ntabula mazi.
0: Tungamba agocha.
1: Amabisi.
0: Amabisi.
1: Ntabula mazi.
0: Yes.
1: Nente kamu. Kakati neviva nga biefumbira wamu. Na yate juki la kaunga. Amazo ino gafu mbani gatu kota.
0: Na uji na wewa manjero gafu mbani gatu.
1: Na yate nida.
3: Na utabuli ino gatambu
1: kani. Nevisele visi inga. Usuka no utabula. Utabuza mazi mavisi. Nijetabula bulunji obuji. No gena ngoyongera mu. No gena ngoyongera mkachovula. Antibitu alobu debu wamu mu.
0: Na juki la bitono mbunji. Concentration. Mtono nyomu gali amazi.
1: Yeah.
0: Na hiru hachi biliwa bifumbiro vude buunji. Kino ni bifumbiro vude butono. Uba debu tamanya. Katia bantu wafibati gidi. Nchi akaunga bujoke tulia kika tuluaza mutajabu wako. Katitu kagoye. Tumare tukateke ku. Mulagala. Tukafumbe. Sawa za febili owe mchitundu. Tugoya akaunga kafako. Ulia wada gamba anti. Atema mtu gamba kulia bibisi. Neda tuwa nukude ntu gamba. Waluwele tulia anga bibisi. Nebe tulia anga tubifumbye. Kati enteka teke yentofu. Ere tushari ku nsonga lwacha abantu baru alamu butamanya abafe. Oba dochi manyi. Nti omuntu. Sichirunji kulianga bwanywa. Sichirunji kulianga bwanywa. Jutu alade kumukoro. Ikagoma o laba o. Mbuza yes. Utiro kuita. O laba muziki tiyo gugu. Bazi imbi ikagoma.
1: Yes.
0: Jutu agudeo. Supreme Mufti ya gugudeo.
1: Kuro kutano.
0: Agugudeo.

0: sala tuwumule ayinja tugoloko ka tutandikira ku sala kwegayirira ate mu budde nga bukyali kigamba saawa bbiri nnya nandibadde obudde bukyali esaala wemalire mu saawa oba 12 saawa ngemu nga ziwedde omwana programu amanye nti tutandikira mu mukama then breakfast wegwa ate nukula timetable nebeera ngaekimbirwa ku lujinga bafuluma naye mu kisenge buli omu ngaagabanyeeko nti ate nokubawa emirimu buli omu kola guno ojja kukola guli kisinziira olina bangi ki bwenkanawa awo nibabeeko ebintu byebakola byebadde basoma byebiteeke mu nkola nalala ebikwata ku byobulimi obulunzi tukolere awaka nibaba watono watya naye nga tubiisaamu mwana agenda okuddayo nga ddala ayina kyayize okussaako engalo aleme okuddaawo kulambula na kunoonya bululu ku kyalo tangatanga tikijja kuyamba abantu kati bazibu nnyo ebikolobero bingi ebikolebwa kutaayaayo okwo kuleetere bangi okugwa mu bizibu oba okuyiga bibatandiize ebibajjako obuntu bulamu awo nno tuwaniriza mwenna mu mitendera gyonna ate we mulina essinzizo okumpi mukereyo ndi ebisomesa ebifuna misa buli lunaku ndiyo kereziya omuli kumpi mugendeyo ate ku lwomukaaga olwo baana bagendeko mu kwaya bayige okukuba kubivuga n'okuyimba n'okutwala amasomo abantu abakulu mulekere abaana benyigiremu eri abantu abalemerako buli kimu gabaga ti aa guno mulembe gwaffe abaana bancya mubagezese basobole okukola ekituufu nga mulaba oba basobye musobole okubawabula kikulu nnyo bavemu entengereza ezo twetaaga abakulembeze abaleero ate nga tubagezeseza kati enkya tusokere bateere nga betengeredde mukisa ogwo mukulu nnyo bayibuli ebeewo esomwenga chapter number singa kisoboka buli lunaku bahulirize ndala musaali zakawungeezi ate ne zabbuli ziyimbibwe kijja kukola amakulu waliwo lediyo wano sapiensia etuwa amasomo naffe tugagoberere tubaye nga tusobola okubagamba nti amasomo ago bagenza okugasoma nga tunaffe tugayisizaamu tube nga tutambula n'ekereziya tutambula n'ekereziya twegunjulemu byomuwene ebyomubiri tusobole okutambula ora etlabora ngemagulu abiri omuntu kwasanye okutambulira aleme kukolaki kukongoja kijja kuyambira ddala ebintu bingi nyo abaana byebatamanyi mu bayibuli abala tebagitegera nagitegera bangi bikkula omugamba genesis agenda mu revelation kyakubikkulirwa nogamba nedda ekyabasooka kirimu byewasookerwa tulabe nga tuvaamu entengereza ezo ayinzaga sijja kusoma CRE obadde bita naye atleast bayibuli yokugimanyaku kikulu ka tugende n'essomo lyaffe nga tutwala Isaaya amuto gwa 22 omulanzi oyo tutambule nagwo tulabe omukama kyatugamba ekinaavaamu ate sala tuziige mu nnimi ezisoboka nnimi nga 2-3
1: Isaaya
0: omuto gwa 22 ntandika n'olugiriro
1: zoka ku Babiloni obubaka ku ddungu eririranye ennyanja nga kibuyaga afuuwa mu nsi omuto gwa
0: 22
1: ku Yerusaalemu
0: yes.
1: Obubaka ku kiwonvu ky'okulabikirwa kiki ekibatuuseeko mulyoke mwenna mulinnye ku busolya waggulu gwe ekibuga ekijjudde oluyogaano ekibuga ekyakabuguutano ekijjudde amasanyu abantu bo abafumitiddwa tebafumitiddwa kitala era tebafiiridde mu lutalo abafuzi bammwe bonna baddukidde wamu bawambiddwa awatali na kasaale kalasiddwa mwenna abaawambibwa mwatwalibwa wamu mu busibe newandibadde nga baali baddukidde wala kyenvudde ŋŋamba nti munveeko mutunule eri kankaabe n'ennyike muleke kunkubagiza olw'okuzikirira kw'abaana bange kubanga Omukama Katonda wa

0: yabuzibwako olumu ekibuuzo. Sewe tuwe kundowooza yo ebidda ku Kristo. Give us your opinion of Christ. Yezu omugamba kocho mlooza kochi. Manchi yandam. Yagamba ati. I have been doing research on worms for the past 40 years. Mbada mkono onyeleza kubula mwe siringanji okumala emyaka 40. And I have not had time to think of Christ. Aonda sibada nabudi emyaka yonna kulooza ku Kristo. Mabekaba limu usimu nunga atambula. Benga tebuza. Esene ya vawa. Elimu buyinza buwani. Elani ya tulambika. Bigambo vya nimi tunakuata. Tulizani. Ani asumuno kukungu utebe gambo vina tutusa kubula muwana. Neje tugenda. Chuvula ti abantu bogera. Neje gati hibisele binje wali banga bogera. Atenga watuwe kunganjiza bogera. Aba kuata mbabiro. Nenga bogera mitu. Bia chita mbulijia bia weusa. Taina jaiza kubigusa abituusewa. Echo no kikyasindika omukama musomole tufunye olwaleero Isaya nga alabula n'abalanza abalango bajje bawabula Isirayiri mu Yerusalemu ate okugera okumaliriza nga batwali Babiloni ne bamala emyaka 7 okuseguukululwa oba okusiguukululwa kw'Abaisirayiri ebyaka ekyo kyaleetera amawanga galiranyewo okujja ne beevumba ekitundu ekyo. Era mwatu kudda kwa Isirayiri tikwali kwangu. Era bwagenda okudda obwakabaka butulina kati obwa Irani bwafunga mawule butwala ebitundu ebyo. Zembiranye ezitagwa eziri mu bantu abo. Era naffe tuyinza okulaba nga tulinga ng'abasiguukululwa mpola okufaanana k'Abaisirayiri. Babaisirayiri okubeerera mu budde bwa Musa omukama yayagala okukola eggwanga eppya. Yakwasa Musa omulanze yasookera ddala okusindikibwa Katonda eri Isirayiri okutuukira ddala ku balanze abaasembayo olwo Yezu ng'anaatera okutuuka teri mulanzi kumpi ataalabula Isirayiri kukusabira. Musa asookera ddala agamba Isirayiri ng'ayingira ati mu nsi endazaanye nti bw'ono oyagala ng'omukama Katonda w'ono otambulira mu bakubo ge n'okwata ebiragiro bye amateeka ge n'ennamula ye olwo olibeera mulamu olyala n'omukama Katonda wo alikuwa omukisa mu nsi gy'ogenda okuyingiramu ogitwale. Kyokka n'ayongerako nti naye omutima gwo bwe gulirarambala n'ogaana okuwulira n'otwalirizibwa n'ovunnamira baalubaali n'obasinza olwaleero nangirira nti mazima mugenda kuzikirira temuli bandaala mu nsi gy'osomokera Yorodaani oyingire ogitwale. Ebigambo ebyo tuzeeyo ku mulanzi eyasookera ddala okukwasibwa eggwanga lya Katonda alikulemberemu. Musa bino mu myaka emingi ennyo egyaddirira abalanzi kumpi bonna baagendanga babijjukiza Isirayiri. Shema Isirayiri, wuliriza Mukama yakugamba naye nga eddiini y'abalubaale esikiriza nnyo enyuma era ekikembo kyayo tekyava mu maaso ga Isirayiri. Kati liye mitu bikuta abantu babiro nga ne bw'oyogera ddamu omukama alaza bibye. Okutuukira ddala ku mulembe gwa mukama waffe Yesu Kristo akaabira Yerusalemu amaziga olw'eggume olw'obutayagala kuwuliriza balanzi abamusindikirwa n'okubatta. Lubaale Setaani kyasooka okukola mu bantu bonna kubajeemesa Katonda ekitasobokera ddala kye ky'omuntu okusabira lubaale ate n'abeera muwuliza eri Katonda. Yola tibagai mufuse kagubiru. To ina weza gatika Katonda na lubali. Ebi bili ebyo. Tebi kuatagana angako. Eda tibili kuatagana. Ngira umuka babwabi ogira ko ne mulu kiri. Luka kumina muenda. Tibili kuatagana. Eda mugati habi nabi abu wangwa. Aa. Obu wangwa angabula ambikidwa kumuwange ya wange gulunensi Katonda yeka. Ya ino kuhulizibwa. Aonu tulime kweza mkweri imba limba. Evita guwa. Mugu wangwa. Ngabwe kuteku Katonda. Weboka. Tuwali wanada wuna. Tuwaba akulimba. Tuwaba akudisa. Bibiafi. Luka mkume na muenda. Ana mulumu. Omuka madaike njini ya kanyamu. Na tugamba atia. Bwe yasembera n'alaba ekibuga n'akikaabira, n'agamba nti, singa n'otegeera yadde ku lwaleero luno ebiyinza okuleeta emirembe, naye kaakano bikisiddwa amaaso go kubanga ennaku zigenda kukujjira n'abalabe bo lwe bali kwetoolooza embibiro ne bakutaayiza ne bakunyigiriza ku njuyi zonna era ne bakuwuula ku ttaka ko n'abaana bo abakulimu tebalireka kuggwa ejjinja kulinnaalyo kubanga tewamanya budde bwewalambulirwamu. Mukama bwe yalabula atyo gwe nange mpuliriza ewamweyo mutambuza muti ensonga ebikwata ku Mukama. Twandiba n'obunafu mu kino ndakiri naye ekikwata ku kusinza ekitali Katonda ekyo kibi nnyo nnyo nnyo nnyo mu bulamu bw'omuntu n'amaka mw'asangiddwa baneggwanga. Yesu alabula Isirayiri nga bw'ajja okusaanyizibwawo olw'ekyo, naye nga lubaale Isirayiri kwe yeekutte amuwuliza. Mukama wafattibwa ku mwaka nga gw'35 mu mwaka ogwo 70 AD mu budde bwabwo. Yerusaalemu n'akubibwa Abarooma era n'alekebwa ku ttaka. Mu budde bwa Mukama waffe Isirayiri yali efugibwa Abarooma era omulamuzi omukulu Ponsiano Pilato yali mu Rooma n'abasirikale abatta Yesu nabo baali Barooma, naye nga abakulu b'Abayudaaya Abaisirayiri be bassa Yesu mu mikono gyabwe. Kuba Pilato yagamba sikusinzira bwenda bw'omuntu ono simulamu musango kamukube mu kibooko mutete bw'omutta oyo ng'ojemedde Sizaaliya ono ateekawo ebyobufuzi ebitabula asaana kufa. Olw'obufuzi bw'amatwale Isirayiri bwe yalimu wansi w'Abarooma, Isirayiri yagezangako okuyeekera Abarooma yeewonye ekikoligo kyabwe, naye nga Abarooma baamaanyi nnyo. Era y'ensonga lwaki olumu abayigirizwa abamu baabuuza Yesu nti obudde butuusazzeewo obwakabaka bwa Isirayiri. Mukubikola by'abatume omutwe omubereberye nonyirirwa mukago kweyongerayo kubanga abamu baali bamusuubiramu ako nti osanga ye mununuzi wa Isirayiri mu by'obufuzi. Ewamu eyo ali gwe mwesunga okununula eggwanga, okununula ensi yo. Teri anaabamba n'amaanyi nga mulalanze ne muva ku Katonda ne musinza ebitali Katonda. Mu by'ensi ekyakubya Yerusaalemu mu mwaka gw'70 bwali buyeekera bw'Abayudaaya, naye mu by'omwoyo bwali bujeemu bwa Isirayiri eri Katonda kubanga Omukama yali yakibagamba nti nga tikinnabaawo. Oluvannyuma lw'emyaka emirala ng'ana mu mwaka gwe 1015 mu budde bwa Yesu, Abaisirayiri ne baddamu okuyeekera Abarooma era ne baddamu okuseetezebwa. Waayitawo emyaka emirala 2 mu mwaka gwa 135 Yerusaalemu n'addamu okuyeekera Abarooma. Ku olwo Abarooma ne banywe n'obunyenyenkule baabusimulayo tebaabuleka Yerusaalemu n'aseetezebwa nga baagala bamukubire ddala funduukululu aleme kuddamu kubajeemera ave ku buyeekera. Era bwe kyali okuva olwo Isirayiri yaggwaawo, Abayudaaya ne babuna emiwabo ne batandika okuva mu Buyudaaya ne babuna amawanga amalala gonna mu nsi okusookerera mu nsi ezimu ngeza Middle East ate ne mu Asia ne mu Russia n'abalala mu Bulaaya n'abalala mu Amerika eyamambuka n'eyamaserengeta. Abayudaaya baasigala mu Buyudaaya baali baamunaganwa nnyo mumagemage nga bulevu bwa kkapa. Olw'okwo kwe kwava Abawalabu abaabanga beetoolodde okulya ensi yaabwe yonna. Kati mubuuza akagugula nakali wakati w'Abawalabu n'Abaisirayiri kavaawa? Kyekyo kuba baajembera Katonda ne baseetezebwa. Bali abaliraanyewo ne bajja batwala ebitundu ebyo. Byonna bye twogeddeko waggulu awo mu bifaayo by'Abayudaaya byafaanagananga bya bufuzi na ntalo mu buddu bwabyo, so nga mu butuufu byali bya mwoyo, byali birina okubeerawo olw'embeera z'amakubo ge baali bakutte okuva ku Katonda ne badda ku baalubaale. Kye baali baalabulwa edda naye bo ne bakizimbula. Na bino ebya Buganda ne Uganda twagala tubiteeke mu ndabirwamu bw'ekyo, twogereko era tutunulire bwe bityo. Biyinza okufaanana ng'ebyenfuna ebibi, mugira mutya ebyenfuna ebyomweyo oba ebyobufuzi na yenga mbutufu ya mwoyo. Ngo kubira ongosa, olina kukwata ku mwoyo si kubyanfuna na bufuzi kuba sibye sije bibi. Ekiri mbirandire eri bya mwoyo. Awoba okwata mubanga singa ogera bya bufuzi na byanfuna. Kubanga ebyenfuna bisigadde otulijjo bikwekeddwa. Niwala abantu kuva Katonda batandika kuyisa bannaabwe ng'ekyokuttale kubanga emitima gyabwe giwaganya dde balinga sitaani ow'ebyoya. Awo no mukwegayirira kwaffe mu kusiba n'okwebonereza tulina okutunuulira hawe tulina okuteeka amaanyi agasinga eby'omwoyo. Tuleme kubulankana ng'Abaisirayiri tugenze tuve eri mu Isirayiri okulaga ekyaliwo nedda buli kati kyabagulumbya kubanga baajeemera Katonda. Nekikwata wala nekireeta ebikoligo n'ebikolimo era ne mukadde akava nyuma omulokozi azze okubanunula baga ati omusaayi gwe gutubeereko n'abaana baffe nakati babonaabona olw'okweteekako omusaayi naye mu ngeri embi. Tetukuwola omusaayi gw'abantu oguyise okuva ku bajulizi abaawaayo obulamu bwabwe eri olw'okwamanya Katonda n'entale zibadde mu ggwanga lyaffe ne Afirika n'ensi yonna. Omusaayi ogwo tuguwaayo mikono gy'omuzadde Jeff Maria agugate kugwayo ezo ensi etereera eve mu kusinza ebitaliimu. Olw'abantu batandika okwagalana n'okwagalizaganya kuba ensi ffenna etumala bwe tuba nga tuli mu kwagala. Naye nga John Paul mutuukirivu Paulo yagamba ensi eno it is big enough to feed each one who's need but it cannot satisfy anyone who's greed. Tesobola kumatiza omuntu omu ne baba nga yeey'omulugube. Katulaba Uganda ne Uganda Kampala bagayi waliwo ekiteeso eky'okumusengula agendewa
1: nakasongola
0: tube tutya Kampala afuuka ekibuga kya bya busuubuzi bagomoke ebizimbe bizimba ku sipiidi biringa obutiko bitunuka wano nawali nawali naye byonna tuyinza okusanga nga timube makulu bwe tuba nga tutwekute ku Mukama butunule mulabe ne Isirayiri bwejja bwetyo abama Hamas ebizimbe bazimbye kati olaba abafufu balinga nga bale tractor zikabala ebizimbe abali badde bakabala ennimiro bafune emmere n'okufukirira mu ddungu bafune ebyokulya ebyo lwe tulwawo okwandibadde okwenenya tugingirira bikoligo na bikolimo ate bijja okutuleetera okusoberwa abaliwo n'abalijja. Awono kano akadde ke tulinawo kakulu nnyo okulaga tutambula n'Omukama ate n'okwenenya ebitagenda bulungi nga tutunuulira ebiriwo mu nsi ezitwetolodde naffe ffennyini tuleme kwetwala tuli baawufu nnyo. Yes, we are a part of Africa. Uganda gabe efanana. Naye obulungi bwaffe tuyinza obuleka ne buvoolebwa omulabe olw'okujeemera Katonda yatuwa ensi eno mu bulungi bwayo. Tulaba omuli obusookereza bw'okutyoboola abantu kubalimu nga balinga watalina gavumenti obaoliawo eno nawali oli bw'ajja okusinziira ku maanyi g'alina yakolaga kyakola ki kyayagadde. Trump agamba nti baliba muweeka ekitundu ky'ensi nene omukole bwe muti olaba omuntu omu ensi agiyisanga ensiko asaatukira mu nsaatuuka ebigwa mulamu bw'abantu si kyekikulu kuva Katonda kyekigambo ekikulu si byanfuna kyokka na byabufuzi naye okuva Katonda. Awo n'ekyabayudaaya kitwogeddeko kyamala emyaka 1000 nga mu Buyudaaya temuli bulamu bw'Abaisirayiri butegeerekeka oba bulabika. Mu ssematalo omubereberye mujjukire mu 1914 kutuuka 18 waaliwo genero w'amagye omu omungereza eyasooka okulowooza okukozesa Abaisirayiri mu lutalo olw'okuba yali amanyi nti abantu bano bajagujagu bagezi nnyo n'abakolamu bataliyoni namba naye nga si yakulwana wabula eneetwaliranga abalwanyi emmere munda mu lutalo n'okuba yamba mu by'obujjanjabi. Omulimu guno baagukola mu ngeri ya maanyi nnyo eyeewunyisa okutuukira ddala olutalo lwaggwa. Mu ssematalo ow'okubiri mu 1939 okutuuka ku 45 genero omulala era nga Mungereza ng'asinziira ku biri ebya ssematalo yasooka ye n'abakolamu bataliyoni ku luno nga ya bulwanyi tiwe baatukolera omulimu nga si balwanyi ate bwe tubagateeka ku fronti bayinza otukolera omulimu bulungi nga balwanirira Bungereza. Bataliyoni y'Abaisirayiri n'ejjeekola omulimu ogw'ettende ennyo mu lutalo. Olw'ensonga eyo ssematalo bwe yaggwa Bungereza n'essalawo nti Isirayiri alina okuddamu okufuna ensi eyiye eyeetongodde era nga kimugwanira olw'obuvumu bwe baalaga. Kyokka tetwerabira nti ne Hitler omukulembeze wa Germany era yali atandise olutalo olwo yali abonyaabonyezza nnyo Abayudaaya ng'ekigenderwa kye kyali kubatta bonna bamalewo mu Bulaaya yonna. Yatta Abayudaaya abatakka wansi wa bukadde 6 Banda Uganda banji tebakimanyi nti mu buddo obwo nga Bungereza maze okusalawo nti Isirayiri eddemu okufuuka ensi eyeetongodde, Bungereza yalowooza okumala ebbanga nga ekyokuleeta Abaisirayiri wano mu Uganda. Ekkalamojja eyo ebeere Isirayiri ensi yaabwe empya. Naye oluvannyuma ekirowoozo ekyo ne bakitta nga balaba nti Uganda mudda yandifuuka nga South Africa, ng'Abaisirayiri bafuga bannansi mu busosoze n'obumbula. Ne basalawo nti bazibweyo ewaabwe gye baasibuka. Ne bateeka mu Uganda kuteekawo ate obusosoze eri mu maserengeta gye buli mu South Africa, neeno ha'a bazibweyo ewaabwe. Nono yaabwe bagitandikira ewaabwe gye baava. Bwe kityo mu mwaka gwa 1948 Isirayiri eggwanga eppya ne litondebwawo. Nejjukira nti ensi eyo abawala bwe baali bagimaamidde okumala emyaka kumpi 10, Isirayiri nga taliimu. Bwe batyo ng'abawala bwe ensi eyo bagiyita yaabwe ko n'Abaisirayiri ab'edda nabo bwe batyo, ng'ate kuliko n'ebiwandiiko bya Bayibuli. Gw'ate ettaka kw'omaze emyaka 10 olowooza otya? Awo nno we waasibuka emirembe egitaggwa oba emirerembe mu kitundu ky'ensi eyo egyatandika mu mwaka gwa 1948 paka olwaleero. Nejjukira ng'ebigo waliyo okuvuja Katonda. Okuva mu mwaka ogwo okutuusa olwaleero tekisoboka budde kukya ne buziba ate ne buddamu ne bukya nga tewali sasi oba bbomu etulise mu Isirayiri. Kino kakati kimaze emyaka gyetoolodde gibalolabe ensi eyabafa olwabaalubaale baakomawo ne bayingiza ekifuba era bagibeereddemu ku bugubi emyaka gino gyonna. Laba ekikolimo kye baafuna n'okujeemera Katonda era tewali alabika alaba kiriko maddi, buli atunda kagamba ani akyanganga. Kino olina ky'okiyigamu kubanga Isirayiri ensi ya Katonda gye yali amuwadde yali yamusesema dda olw'okumusamirirangamu baalubaale. Musa omulanzi kye yali alabalabudde edda ennyo luli nti kijja kubaawo singa bayingira mu nsi endazaanye eyo ne bava ku Katonda agibawadde ate ne badda ku baalubaale baayo. Kubanga Katonda bw'akuwa ensi n'ogisamiriramu baalubaale ensi eyeekufa, eryo si tteeka lya Katonda era si tteeka lya Musa eyasooka okukyogera, wabula tteeka lya Sitaani omulabe w'oluse lw'abantu akola kyonna okujoonyesa abantu abamwewa. Asooka kukusiguukulula ku mirandira gyo ensi y'ettaka lyo awo ebisigadde gy'ayagala gy'akuzza. Tewali ngeri esinga eyo okubonyaabonya bulamu bwa muntu.
2: Eno radio za piensi ya etegese mpaka za kakensa ebya mizanyo.
3: Enyabo we wano tukwaniriza.
2: Eri gati jempisemu ya mwe.
3: Eyo yafe enyabo.
2: Oh, right. When is the gestation period?
3: Mama zirira, siku tegede bulungi.
2: Nakula byanga oluzungu lujja kusumbua. Na eche mbuza, okwe wandisa kutandika ddi?
3: Nyabo, okwe wandisa kugenda masi, era kuatandika dda.
2: Mpozi kwa sete meka?
3: Jiri emitwalo ebiri, joka.
2: Emitwalo ebiri za Uganda, oba mafaranga.
3: Mama, emitwalo ebiri eje Uganda.
2: That's right. Sentezo, muzagala mukashi, oba ne wemba nechikaru nchibawa.
3: E, nyabo sente tuzagala mukashi.
2: Mwina akaunti?
3: Akaunti tujiina mama.
2: Oh! Chinkoze mubitiri kumobailo mane.
3: Tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
2: Mteka kezi jako, obezi jako zamwe.
3: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
2: Echitufu sentezo guwazi kwata, oba waliwo omulala. Nakula vye, ngapeta kumbele na mwangu.
4: Kakensa bw'ebye emizannyo 2026 era okwewandiisa kwatandisa edda 12 gyokka. Jjangu ku Radio Sapiensi ensambya okulira n'ekereziya okumpi n'eddwaliro ly'ensambya. Weewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butereevu ku mpewo za Radio Sapiensi ya kakensa bw'ebye emizannyo 2026 ali Red and Steady.
5: Ebijjulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu. Enfumba ensufu esinziira ku birungo ebituufu. Ebijjulo eby'omulembe obifuna na Cowboy Specialty, amasavu g'ebimera amakenenula obulungi agassa mu by'ofumba eddekende essufu. Buli kijjulo ky'ofumba ne Cowboy Specialty kijja n'obuwoomi obw'embala. Cowboy Specialty afunika mu bipimo bya grams 25, 5, 10, 20. Cowboy Specialty akole waba Bidco Uganda Limited nga asangi wa mumaduka wona.
4: Nga tutandika season ya Premier League 2022 mumukaga muna vya misanyo Radio Sapiens yeyonge do kukulu uzako. Guess what?
6: Sapiens ya fama, Boge Moses, Brazilian, Gemanya Gange, Pauliza Mwina, Mbategeza, Ntuga Kutambulanga Fena.
4: Tukutere do programu yebye, misanyo mu programu ndabiduamu. Eitu midua, sports mu ndabiduamu. Okuba kusawa nyo kudosa kusawa tano, Monday to Friday. Mugendo kumanyine vikuota kubye, misanyo kweto lorensi yona.
6: Baby tambude, maklabu gamu agendia uro, analysis, bulie chuku wata kuklabu yo, wabati mjyo wagira.
4: Yongiro kubinyo nyoka kubanga nafetu ni kusembele zoku mpia uo. Ngabia kukutu usiba kwa kampuni ya betting ya 22 bet. Betting itakiri sibaba liwansi wa miaka abili mwetano. Bubu siba kasente, siba kakata kuruma.
7: Radio Sapiencia 0755-508-383 ni 0758-9-302 yesimu ya fe yo, boita awo tuba tutambula fena na utwegate kwa ava Little Sisters of St. Francis Overseas ziba kutegeza nga 11 September bagenda kuba ni 4th Memorial Lecture ku ku Silver Springs Hotel wali called Port Bell, Old Port Bell Road. Retired Major Jessica Lupo ya jokubo mgenyo mkulu, ate mkulu Nachiria Matega ya jokubo mwogeze mkulu. Okuyingira mitwalo 10 eri omuntu omu wajja kuba imeza ya bronze, mitwalo 5 ya silver akakadde atene gold obukadde 2. Hello
8: mwami jonjwe bali kuwereza
7: kale sebo
8: ndese mambo taddeo
7: yese mambo
8: nina kabiso mukatende parish
7: yesebo
8: Father mutumi denyo nyo era ne mweba. Eguanga litaddeketa fali dene. Era Father Stevo weba li nyono kutia ena kaviso jiwa shembera. Okuteka ko omusika wa ndalu. Akano kwame junju era nisinga nweba za omusomese ya sose. Ebintu bingi byatulabu de. Programu hiyo njaga tenyeza sinaba kuvaa kuwa luka radios tese tuse kwa ya dagatono
7: prepare
8: yonangize
7: amina
8: abantu avenda kavisomba tumiteko nekatendo kutualiza wamu
7: tulavile nebo wana mkulu
8: wana mkulu jali wevlandi sevu liba
7: yesevu
8: atukoze momu limumunena atuyoye nyoyo Elogwe 10 tugenda na kuza parish be.
7: Amen.
8: Mwami junju mwebale kuweleza.
7: Kama hey, anzeza mkama 10. Awe nakabiso batula musize. 0755-508-383. Agala tumalirize. Nziju kizo ya sobolo kweta vamo vya sports. Ye wandi ise. Tunatero kugala wa mitwale vili. Wetabe mka kensa umu akabuno. Kensa gumiti. Hello.
9: Hello.
7: Yes, sebo, sebo, nya sebo. Sapiencia, basasodoti ya bawuliriza na mwetuwe baza Father Sylvester Kamugabe lao ne Father Ntege ne Father Bwana Mukuru owensambia semanda bane mwena tuwe baza
0: yes.
7: Mwebali kuuliriza Radio Sapiencia inkuluze ya magezi tuagala tumaliriza akadde kafe Father mwebali nyo kutuyigiriza omuka mayongero kutuyamba okusobola okulaba nti Tumanyi ensobi zaffe tubuli okutambulira mu kkubo eggolokofu. Erinnya sirira bye. Birungi webali nawe kubeerako webazizza. Father, tumalirize.
0: Okay. ebintu bina byetulina okwongera okutunuulira mu bulamu bwaffe muntu ku muntu ate muntu n'amaka n'ensi okutwaliramu bulijjo bwe tubitunuulira tubisiteeke mu ssaala ate wakati tusimbewo amaanyi g'omukama omusaala bwe gutyafiira bwereere ebintu n'abantu ebitulamirizibwako n'ebitukolebwa ebibe nga tibiyinza kutujja ku mulamwa okusookera ddala okwekyawa bannange tubeere n'essuubi tuleme kukola byakwekyawa ensi ejja kutereera ensi ejja kutereera eri mu buyinza bwa mukama katuli mu kigezo oyinza okukikola n'okigwa oba n'okiyita abaakigudde tugaye nti ogudde mu kugwa okuwangula successful failure singa ondodde eriyo mukama kiyambako tewekyawa aye tebakugwa okyawa akoze bubi olabako ekitundu kimu n'ekitundu ekirala oba olyawo byakoze tabitegeera n'egye biraga tannaba kumanya weesigaze ku mukama yo mukama akulambika ojja musanga mu kkoona nga geesibye ate nga gwe oliwo wekka olw'ekisonyi bwe kiwamuteekako okumutaasa oli okulaba enswa bwegoba ennyonyi ojja kufuna essanyu lingi walaba ennyonyi efubutuka nga enswa egisimbyeko mu byonna ebiriwo leka ekikikola bikolebwa naye gwe singana mu mukama awono mulabe omusabire muteeka emikono gy'omukama ate naawe weenywereza emikono gy'omukama ekyokusatu obutakyawa katonda oba okulamula katonda mukama lwaki biri biti osanga abantu bangi nga beewulagaa ne katonda wafe wa uganda yeebaka katonda wa uganda aa katonda tumuvuna nabyo abikola bulungi n'atuwa ensi eno mu bulungi bwayo awo nno tumwebaze bwebaze ate tukubeko kye tukolawo tulabe nga tubeera mu kitubi eddamu ekyawookuna okubeera mu kutya okutaweesa katonda kitiibwa tube mu kutya okuyitiridde tubeeremu bavumu tokola kintu ng'omukama agamba nedda ekyo nedda ebiragiro tubikwate atutambule n'omukama ogwo muteeko gumu ogwokubiri okukola emikwano naye nga gituggyako katonda kyayagala tulwana emikwano tujanjulire omukama agende nga agirongoosa teraayiza kubeera nga talina mukwano naye omukwano gugende nga gwongera okuvaamu ebirungi ng'oguteekamu omukama ekyokusatu namutta okusamira n'okulagulwa ekyo tetulina byinza kukyogera kukimalayo naye olabye amawanga bwe gatunka olw'embeera eyo okusamira n'okulagulwa n'ekisembayo ebikoligo n'ebikolimo ebibiri mu bulamu bwaffe endwadde zitagenda embeera ezitavaawo olaba eziriwo mu mitendera gyonna bajjajja bazadde baabaana bazzukulu ezo si bya mukama ebivudde mu bintu bize bituuma nga tubibuusa amaaso ayo tebitukwatako naye nga mukama gamba mujjewo embeera ezo ziri mu buyinza bwammwe ezo tubiweeyo ate nebyetulabanga ebikanga bwe bigwawo accidents omuntu gwe tuba tusuubiriramu yalwala gwe tusuubiriramu yabbibwa gwe tusuubiriramu yatemula n'ebiringiro ekiki mukama abategeeza omulabe mwamuwangamya mu makkati gammwe kyayagala kyakola mbamu ngaabayitawo n'akatema akamuli kamwe n'akanokola tubeere okutunulira embeera ezo yes ebisinga ku ebyo twongere okuwuliziganya twongere okusabiragana awo no tukozese olright labora eddagala tulikozese ebitonde byetulina tubikozese ate n'okwegayirira nga tetutadde
10: amiina
0: aye mikayiri omutuukirivu omulangiro w'ekitiibwa omukulu era omuduumizi w'eggye ery'omu ggulu omukuumi w'emyoyo omuwanguzi w'amasitaani omuweereza mu nju ya katonda kabaka w'eggulu era omulambisi waffe eyeewuunyisa ggwe ayakayakana n'empisa ezisukkiridde obw'omuntu tuyambe otuwonye obubi bwonnaffe abaddukira gy'oli nga tukwesiga era otutaase n'obukuumi bwo tuweereze nnyo omukama buli lukya n'obwesigwa amiina ayi malaika nogeje mu kisaa kinamuteekaku okunkuuma kkiriza okuntangaaza okuntaasa okunnuŋamya n'okunfuga omukama abeere
10: namwe
0: katonda omuyiza wa buli kantu patri mwana ne mwoyo mutuukirire omukusangala obwekakusanmera gwe bawanguze ennaku zonna
11: twesozza essaawa endala time check essaawa ziweze bbiri ez'ekiro time check ekutuusibwako beera musiga nsimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofune amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna weoyagalidde awatali kuwandiika wano nawali nyiga sitemu 65 star 6 hash olondeko investa oba okozesa MTN momo app oyagala okumanya obulamu bw'abantu engeri gye butambulamu ku nsi kuno buli muntu alina gy'envuddewe wuliriza abantu gye bavudde mu puloguramu mutima gwange

0: Chenda mwenye katanyeze nya Radio Sapiensia, inkuluze ya magezi, ensulo y'omuziki n'ebye mizanyo, sibyo tyo mulungi. Webale jyotu siza kengalo, nzo naku lwalero, naku lwa sande, naku zo mwezi ziri abiri musatu, mwezi gwa munana, mwaka nkumi piri, abiri mukaga. Nyingi de, ne programu ya pe mutima gwange, yelu naku lwalero, na yensoka, okulisa ayo gwe, nangi, ababa de masulita okutisawe. Natongero kuandika ba member ba fans club, na dola blanche ye masulita. Abaze, mumanyenti fetu simbu. Dabalala, manasanga tugenda maso. Na yenga, kukulisa ayo, ni mkwebaza, ukuja to kwega takuredi Sapiensia Fans Club. Mkutegeza, ti wokute, wakwati dedala, tetulinga banabagamba, nti kute muli ampichi. Haa, wawula, ebirungi, ebya fetu bili maso, wawula webidi, ila kutugendo ukubanga tutaandikira. Nze, Charles Katabalwa, ngandiri mzee semanda sekayombia Oswald kutambula na ye ene sande ya fea kusatu sande wede tatuwasu ula kuwela na ye ye uruwayo tusobodo kubanga tumufuna juki la sande eri inakuzo mwezi inga muenda tuhalika alimu manzali gamia kachenda mumu nana ya tuliyako kechi na ye uruwayo tusobodo kubanga tukumawo tukumawo wane umakage ate tuongeru kubanga tunyumia mwe mbozi ya fi wa mutima gwange. Nze Charles Katabalwa, ngansaba mzee ya kubuze yoko, atoma nyebu asibye na ye, ate tuwe yongere yo. Mzee, buza kubatuuliriza.
1: Banange msibye mchana abatuuliriza na abatulaba. Mwebali mjimukora, mwebali kuuliriza mbozi ya fi. Tukende maso, nukudamu ebibuzo bimwabuuza.
0: So uyu mzee gotugenda kubanga tutambula naye omulundi guno ate n'olwaleero mzee tulinayo abantu abatugoberera eyo ku mitimbagano ate n'abatuwuliriza abalina ebibuuzo byabwe batera okutubuuza era ngenda kuba ntandika n'ekibuuzo ekyamukyala n'abisubi Eva abana musera yakubuuziza nti wanyumyako ku mboozi njotero genda kwa muamerika yyo na umulayo ilangu unotuga waina yyo ni nimiro na hii yenga ya gala kumanya ti abantu beyo na boba bali ma nimiro wali ya bali ni nimiro zaabo nga guboyi neno jivatugambe ya ye muanyi mwoko la kawe na kuzini
1: chibuzo chirunji na hisi yenga mwali mungo velila mbozi yange ye mabega nabagamba nti mu America babaze abasajja bateekateeka enteekateeka yaabwe eyo gye nagenda ensisi y'abalimi nsi y'abamakolero Massachusetts Boston nali mu kyalo kiyitibwa Tinsboro naye ng'ensi y'abamakolero naye nzola okubanga nga nebonna bategeeza nti musajja mukozi saagala nnyo okutuula awo butuuzi ku Steve naye olw'okubeera oli bw'agula ennyumba agulirako n'ettaka lyawo ne poloti yaawo kaakati nze bwe nagenda nga bwanga lye namalayo ne mbasaba mbeireko ne gardeni yange gye nnima era abazungu banneewunyanga nnyo okulaba nga nze nnima awo ng'ate boosi sibi baliko naye nze kwe kuteekawo ennimiro yange naye ng'ennimiro ezisinga ziri omuli garden pesambe zirisa abenekitwa aba state zinezirimu amakolero zo zanjawufu kalingeri kakati mubitundu bye California eyo gye balima yeri nnimiro kubanga omuwulira n'omuliro gwokyayo nnyo ate waliyo n'engeri y'amasamba mangi kakati neyo gye balimire gye bafuna emmere eriisa state zino ez'abamakolero naye nze gye nnali kinateekayo gardeni yange era ne kati nga bwe nabagamba ekyaliwo naye nga si ensi yakulima ya nsi y'abamakolero gye nnali
0: so tobula bateri nnyo nnimiro ziri awo nno gye omukyala nabisubi yabadde alowooza nti nnimiro ziri eyo nga bw'ogenda e Uganda wano bw'obeera ne faamu yo
1: so kujjako ng'omuntu ataddewo ku lubalaze bwe n'ateekawo buli omuntu obutonotono naye nga tewali samba nnene yesebo
0: ate ye mukulu mwanje espedito owemuyira akubuuza nti watugambe emiti wagitema ng'okola ennimiro yo government teya kusanga oba teya kuteka kombeera yonna otemye emiti gyabwe
1: sijali miti gy'amaanyi bwe gyali ku luggyawo nga buti butonotono kati ng'omuntu bw'obeera n'emiti gyo waka kati waliwo obuti obwali obutonotono bwe nnali ntemye okusobola okusaawo kubanga nga bwe nabagamba ensi ya bibira naye ku luggya waliwo emiti emitonotono kwe kubutema naye nga sizze emiti egy'amaanyi ennyo
0: nziriza tebalina nnimiro tugambe obanga ewezaako fuuti eziwera 20
1: nedda ssebo nnimiro eyo yali eweza nga fuuti nga 10 ssebo
0: tugamba nga kali nga kagadeni
1: akawaka naye yabaamu ebintu nga bwe nabagamba bingi nnyo nga bwe nasimba ennyaanya nasimba emboga nasimba green paper naye ne bijja bulungi nnyo ssebo naye ng'ettaka gimu kubanga abeeyo nga bwe mba tebalima kati buli wendateekanga ekintu nga kijja bulungi ssebo
0: kuba ennimiro nsava 9:4 ate ng'ono abuuza nti ng'oggyeko okulima mu nnimiro yo biki ebirala biwakutera okukola e Boston ng'ogenza okumulamba?
1: Nze kujjako okulambula nalambulanga bulambuzi.
0: Ng'olambula wa?
1: Nga nambula zoo, amakolero n'amaka agamu ag'abantu ab'enjawulo nga tugenda tulambula naye nga sirina kino kirala kyannakukolamu. Nga ndi mu luwummula kyobula nti ebiseera byange bisinga nabeeranga awo nga nze nnima.
0: Kyenda munnya katenzenyalo desapiensia nkuluze ya magezi nasobola omuziki n'ebyemizannyo atulaba ku online era n'atuwuliriza nabagambe tuli ne muzeeyi Ssemanda Ssekayombya Oswald kutambula naye eno sande yaffe yakusatu nga mutuwuliriza ate n'okumulaba tukomyewo nno ate atuddemu ku bibuuzo byaffe ebimu bye mwaweereza ate mube nga mweyongera okutegeera emboozi ye watambulanga era watugamba tuwatambulira ddala mawanga agayitibwa ga up country agawera 50
1: kyawera nedda ssebo ensi 5
0: nze nkyogedde obubi nga nsoma wano ekibuuzo nti watambula mu nsi 5
1: nasooka mu Italy neŋŋenda mu Bufalansa ase netukomawo kakati oluvannyuma mumwaka mu 8 ninzirayo neŋŋenda mu Italy neŋŋenda mu Fransa neŋŋenda ne mu Jerusalemu mu Isirayiri ate oluvannyuma bwe nakomawo ate nenva wano neŋŋenda mu London neŋŋenda ne mu America
0: mu America kuba tukimanyi Boston watugambye wagendangayo okuwummula ate mawanga amalala nga mu America
1: kulambula bulambuzi ssebo amawanga amalala nalambulanga bulambuzi ebifo ebitukuvu mu Italy nga bwomanyi nti twagendanga okulaba omutukuvu paapa n'ebintu ebifaana bwe bityo n'ebifo ebitukuvu ngaabo kereziya enkulu nnyo eyabikira Maria n'eya Peter n'eya Paulo ne Copticums ezo beddamu abantu abasomi mwe baasomeranga mu mpuku
0: empuku zitya
1: empuku ezo bazita Catcoms
0: zifaanana zitya
1: zibeerawo wansi munda mugenda munda ne mulaba abantu gye babatiranga gye baasomeranga kati nabo baazitukuza ne zibeera eyo ekikulu ekyansanyusa ye St mutuukirivu gwa Sebastian bwe baafumitira bamufumita bufumisa obusaale bwe musooka ne bamulaba awoka mulambula ebifo ebirala byonna ssebo
0: watugamba nti ebiseera ebisinga edda abaagendanga eyo si gye baakolera n'erinnya watugamba Peregrini
1: Peregrino
0: tebaali kuwa olw'okuba nti wagendanga naye abamu bagenda nga ate ne badda mu byabusuubuzi papa na yali bwana mukulu
1: kalidinali Nsubuga
0: n'agamba n'asazaamu
1: abagenda
0: ng'agenda akoleredde
1: kifo ky'ogenda okulamaga okusoma badanga mu byakusuula mu kuleeta mu maduuka gaabwe. Kati nabo ne batamusanyusa. Efe abaagendanga baalina ekigendererwa ky'okulambula n'okusoma ate nga twavangayo nga tumaze okukolerera eggwanga nga tukoleredde mu centenary eyo twagikolerera nnyo. Kati okutuusa lwe baatugamba nti mwe musobola okuddayo nga mulina ssente zammwe.
0: Wali wagamba nti wakolerera era abaasinganga okuddayo bwe baalondangamu abalina kye bakoleredde
1: eddiini. Nakola nnyo ku centenary. Nali mu kibiina nga bwe nabagamba kya family movement. Kati nga tugenda tusomesa abantu ebya family. Ne batuma mu palaces, batutumanga mu palaces, mu Bende, Mukyala Maria. Bwe tutyo nga tugenda tulambula ebifo byonna ebyo nga tubayigiriza. Kati nno kalidinali n'atusiima nti musobola okuddayo ne mweyongera okulambula. Kwe kuddayo nze mu 8.
0: Kati biki ebyo bye weesigamyeko ng'ogezeeko okugamba nti wakolera mu Seminary Bank? Biki byokoledde eddiini?
1: Byokoledde ssebo ddiini? Mbadde muwandiisi wa Paris Council okumala ekiseera kinene nnyo. Nze bwe namala okugattibwa okufumbiragano ne munnange mu 1956. Omwaka ogwaddako 1957 bannonda okubeera omuwandiisi wa Paris Council ekisubi. Nemala ekiseera kinene nnyo. Era ugenda okuweza Kisubi lwe yaweza emyaka 10, nze nali muwandiisi nga tuli ku bukiiko obwo bwonna bwonna obwateekateeka paka ku lunaku olw'enkomerero olw'ekijaguzo. Yesebu.
0: Tibiki ebya okuwandiika kwokka?
1: Yesebu, kuwandiika kikyagwe gwali omulimu gwange omukulu.
0: Akayiri naali bwe yalabira nti okoledde n'eddiini
1: nedda nakugambye nti mu mwaka omutukuvu 1975 gwali mwaka mutukuvu kakati kwe kukolerera nga tuli tukola nga ffe abafumbo twalinga ekibiina kyaffe kya Christian Family Movement nga kigenda kiyigiriza abantu eby'obufumbo. Ekyo kyekyatuuza kalidinali okugenda okuŋŋamba nti gwe okoleredde nnyo ddiini olina okuddayo okulambula. Ne nzirayo ne nambula nnyo, nalambula ebifo ebitukuvu bingi nnyo mu Yerusaalemi. Era nze kyenva mpa n'amagezi nti institution ngeza aba seminariyo omuseminariyo ng'amaze okutuuka ku byakuno tiyandifunye busosoloti nga tebannaba kumuweereza mu nsi ntukuvu. Amala okulambula ebifo ebyo ebitukuvu nze omukisa gwe nnina njigiriza yennyini bw'ejja eya kitabo ekitukuvu. Nze ebintu bindi mu mutwe kubanga nabirabako nga bw'olaba abaana bagenda mu masomero ne balambula ebyo ebifo nga Nile gy'ava ne bagenda e Jinja ne balambula ne balabako kimuwa okuyigirira ddala okuyinta okubikwata mu mutwe.
0: Be bayita fieldwork naye nno ennaku zino gavumenti ng'ebisojja yagambye nti abaana basinga kati bafunyamu obubenje walaba bano baliraanwa bamuwana abaana abaafiira mu kabenje gavumenti yabiteekako ekkomo.
1: Yabiteekako ekkomo naye ate nga kijja kubeera kijja kutereera. Babitereezezza lwakubeera nti ebidduuka tibibira bulungi n'abo ababivuga nabo sibaba batuufu. Naye singa banaabitereeza tikijja kuvaawo ssebo. Okulambula kukulu nnyo mu by'okuyiga. Yesebo.
0: Era awo tugenda ku kibuuzo kya mukulu kya ze Alex okuva e Nabulagala nga yagamba walambula n'ogendako n'eruuti walabayo gye bannyikira abantu era ne bannyika n'abalema ne bawona. Kituufu nti ye nga ayagala kumanya bya ddala nti omuntu aliko obukosefu singa annyikibwa eruuti eyo mu mazzi asobola okugoona?
1: Kakati bw'agendayo ng'alina okukkiriza okutukuvu ddala mu mutima gwe nga akkiriza awona. Nze nalabirako ddala abantu nga bawonye ng'ate babeera eyo bangi nnyo. Ng'era bwe walabanga ko mu kitabo ekitukuvu ekigamba nti Mukama waffe bwe yali nga alambula kakati yatuuka ku bantu abamu abaatuukanga ku kidiba kiri ekya kitusoma mu kitabo ekitukuvu naye nga yalabanga yasanga omusajja uli awo nga takyasobola aluddewo banyo bamanyika amazzi bwe gajanga okutabukatabuka nga malayika alabise abantu ababina amaanyi baagendanga ne bakkamu ne bawona naye ye nga ali awo okutuusa lwe yalaba mukama waffe n'agamba nti kakati gwe nkuwonyezza kale nno kyekyo bw'obeera n'okukkiriza owona oba tolina kukkiriza ng'obuusabuusa towona nabalaba bangi nabalaba abazungu emiti enaaka emiggo nga bagirisaawo
0: mazzi
1: nga bwomanyi nti malayika bwe yalabikira benadeta kakati bikira maliya nga alabikidde benadeta awo waaliwo oluzzi kakati obaluzzi awo ng'amazzi ago gava mu jjinja kakati nakwe kukolawo byakuba yamulabaikiramu mpuku kati nno bano abafalansa ne bajja bakolawo enyumba enyumba eyo ng'erimu ebisenge n'amazzi ago nga gakulukuta kati bwe twagendanga ogwajja okunyikibwamu nga bwe nabagamba mazzi nga gakyewuunya era olaba nti olwavangayo timwesiimulanga naye ng'ate gakalira mudakiika nga bbiri nga muwokazi
0: oba bugumuli eringi
1: nedde
0: like nti bwovaamu omusana guba mungi eno n'okola bukazi
1: nedda tetwabeeranga musana era olwavangamu timwagidanga musana neolabiranga nti awaalinga engewe zammwe bwe mwatuukanga nga mwambalanga mumaze okukala
0: edakiikanga emubbiri
1: nga timugenze mumusana nkyawulitisa mutima gwange
2: kyenda mwenya katonyeze nyafama radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo
3: twekwase katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala sappule essaala ya nnyaffe biikira maariya jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.

0: Umweso gwo mwenda guba gwa kwefu mitidisa kumirembe. Era, ekitongole ekyobwenkanya n'emirembe. Justice and Peace mu Kampala Archdiocese. Chikukumi diso kweta ba munte katekene yokutambulira ku mulamwa. Nga tuleeta emirembe. Awatali kuita mu ntalo, era tukozesa emirembe okumala we ntalo. Enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula, mu mwezi ogwo kwefu mitidisa kumirembe ziyimiridde bwe ziti. Ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi ogwo mwenda. Kwe kugulawo era ng'omukolo gwa kubeera mu wakiso ku vikariyeti gayaza ku parish. Gwa kutandika ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya. Ku Sande ng'ennaku z'omwezi mukaaga ye Sande ey'enjawulo. Era nga olw'okukunganyizibwako obuyambi obw'okukwatizaako woofiisi ya Justice and Peace okutambuza emirimu gyayo mu ssaza. Ate ku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 11 lwe lunaku lw'okusabira eggwanga ku kikukusa bantu. Ng'ennaku z'omwezi 8 ye Benny Kiwanuka Memorial Day. Era nga wajja kubeerawo emisana n'okusomesebwa nga byakubeera ku woteeri ya popopo mu Ndeeba okutandika n'essaawa 8 ez'emisana. Ng'ennaku z'omwezi 19 wajja kubeerawo okusimbula emisinde ku kisaawe kya parish e Lubaga ku ssaawa emu ey'okumakya. Olwo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omwenda lwe lw'okuggalawo omwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe. Era ng'omukolo gwa kubeera ku vicariate y'Entebbe mu parish y'Ekyengera okutandika n'essaawa emu ey'okumakya. Caritas Uganda ng'eriwo omu n'amasaza 19 ag'ekeresiya mu Uganda bakowola abantu bonna ab'omutima omulungi na buli alina ky'olina kyonna okuwaayo tuddukirire baganda baffe ab'ekalamojja ababonyaabonyezebwa n'enjala oluvannyuma lw'ekyeyadde kabusa. Obuyambi buno busabibwa okuweebwayo mu nsimbi enkalu kisobozesa ababakanye n'enteekateeka eno okugula ebyetaago omuli emmere enkalu, akawunga, omuceere, ebijanjaalo, omuwemba, akasooli, buto ne sukaali. Waayo kyonna ky'olina ng'oyita ku MTN MomoPay eri 76 12 10 oba ku Airtel Pay eri 6 6 7 5 3 oba weeyambisa akawunti eri mu Centenary Bank eri 3 1 noti 10 5 1 8 eri mu Manyaga Caritas Emergency Relief and Child Care Plus Program. Omusamaliya omulungi weebale nnyo weebalire ddala.
1: Fred, halo, nga sikuwulira Fred. Halo?
2: Wanji baba?
1: Nakuwa sete zoge noko wanisa mkakesa, tuwanzirira.
2: Haa, baba waliwe byagwawo banchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, bamu goba sente za holiday package. Nemu wake 15 baba, nakola bubi.
1: Kate sete zoge gumwe sundu weguli.
2: Haa, banchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilolo lwe njini, olubuto lwa muluma, nemu gulira ko magnesium waka kaga.
1: Kato inaomeka.
2: Oba kenda baba.
1: Hey, kale kankweza ogumu olukumi.
2: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, na kenda kala bikate kali iwo.
1: Tonyo nyola, oba mto wangu wabachi.
3: Enagu wasigade yombale, tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati, we wandise. Oleme kusubwa mukisa, ogwe kwe wangu ila pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa, kwa mituwale bili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia, we wandise. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel, noti musamfu 5 3 3 2 noti mukaga mwenda. Owa MTN noti musanfu 8 nya noti 2 nya 5 emu mukaga.
4: Tuchatambula ne muzeyi Oswald okuva wano ekabula muliro. Era we tugendedde tulese otondera mazige rudi nti olubo okugavaamu ng'okala.
5: Mazzi malungi ga kyewuunyo. Labo abantu bangi bagenda n'endwadde ng'alina okukkiriza ng'awona. Baba obusabuusa atawona.
6: Mubiwulidde mukulu Alex Owennabulagala
4: bawona era bawonera ddala abagenda erudi kozi bagamba erudi kisangibwawa
5: mu Fulansa sebo.
6: Bw'onooba naawe ofunyemu kasente awo ojja kuba osobola okugenda erudi, naye nga nyongera okubajjukiza nti gwe alina ekibuuzo osobola okuba nga otusindikira ku 0755 4 8 7 3 7 5 5 4 8 7 3 ekibuuzo ekyo tujja kuba tukikuddamu bulungi, naye nga tulina muzeyi Semanda Sekayombya Oswald okuva eno e Kawula muliro gwe tuli naye yatunyumiza ku mboozi. Ebyo bino bibadde bibuuzo byammwe, naye emboozi yaffe yali tennaggwa era bwe twakoma Sande ewedde bwe tugenda okuba nga tweyongerayo. Era nga muzeeyi watunyumizaako ku bulamu bwo gye wakulira, otandika okutegeera, wasomako. Naye mu mboozi eyo totunyumizaako ku maama ne taata baabeeranga batya ewaka, baabakuzanga batya?
5: Taata wange okusooka bamuzaala busi mu busiro. Kakati ebusi eyo taata wange yakulira wajjajjaawe bamuyitanga Yusufu Makato. Yakulira eyo abasajja bamisani bavanga e Bugonga nga bagenda okusomesa ebusi eyo mu nnyanja. Kakati bwe baalaba omwana oyo nga jagu ng'ate naye ayagala nnyo okusoma ne bamutwala ne baagala okumutendeka. Kwegenda naye ne bamutendeka n'age
6: bamutwala
5: eyo e Bugonga gye baali basomera.

0: nga bamuyita Rebecca Subika taata bwe yali tannaba kuwasa naga nti omwana wange ali awo nsobola okumuwasa kale nno n'amuwasa ne bagattibwa mitala Maria mu 1906 ne bagattibwa ne baamala okugattibwa kwe kusomesa kwe kumutwala n'asomeseza ddala okuva Ntebe kwe kumwate oluvannyuma emutwa abasomesa abakulu bwe baatuuka ne batugenda naye Kisubi n'abeera eyo ng'asomeseza ddala ku Kisubi okwo ddiini
1: Nali musomesa wa ddiini
0: ddiini katikisiti
1: waliwo ebiseera bimu woyogera ng'ate mitala Maria ate Bugonga kyabeeranga kimu yabeeranga dinaleemu yabeera saza kyaba
0: nedda byalinga bifo byanjawulo mitala Maria omanyi kiri mu mawokota ate eno Ntebe Bugonga kyeri eno mu Busiro ku nnyanja ama Ntebe esebo
1: naye bakwataganyanga bukwataganya
0: hati nga abaminsonanizi bagenda bakuba ebifo ebyo bagenda babikuba bakubanga bava Bugonga nga mapeera ze ne bava e Bugonga ne bagenda e Lubaga bava e Lubaga Nalukolongo ne bagenda e Nabulagala oluvannyuma ne bakuba ebifo n'e Masaka eyo mitala Maria kyadda nnyo ne bagenda e Masaka nayo ne bakubayo okutuuka e Bufiira
1: taata oyo mujjukira kooti
0: taata wange yali musajja nga musome bulungi era kye yantendeka mu kusoma kwange yali musome bulungi nnyo ate nga musajja mukozi yalinanga ebintu bisatu kusooka nga musomesa ekyokubiri nga musajja mulimi n'ekyokusatu ng'ebyekika byagala nnyo era kyova olaba nange ebyekikamu byagala ddiini yange njagala ate ndi musajja mukozi mulimi kyova olaba nti taata yantendeka nnyo mulowoozaako nnyo buli kiseera
1: abantu bagamba nti oli ayagala ebyekika ate ng'ayagala n'eddiini oluusi aba atabika Katonda ku kirala
0: nedda ssebo nze ebyekika firi sibiriiko era sibikulolerako soma ddiini yange era muli ebyekika tugenda mu nkiiko zaffe z'ekika ne ŋŋenda ne nambula n'abantu abantu ne bantwala okusaako abasika mu nnyimbe naye nga bino ebyekika firi sibikola
1: soka nnyonnyola omuntu oyo akyalimu akabuusabuusa waliyo amaddiini nga ye n'okukwata obukwasi ku Lubugonga gwe bogambye okusomika alabanga Sitaani gw'aba ayingiridde basomese
0: kaakati ntusebo ekyomukisa omulungi eddiini gye ndimu ey'abakatoliki bakkiriza nti baatabika eddiini n'ennono n'ebyekinnaasi naye ebyekinnaasi nga timuniimu byakukuba kugenda mu masabo oba kukuba nsansi kyova olaba nti bwomuntu gagenda okwabya ennyimbe omusosola oti ajja omusika ne bamuteeka mu misa mwennyini nga basomepaza asome misa kale nno n'onbugo ne mwenge byonna byonna nga bibeeramu ebyo abantu bannaffe bagenda bagambira bwereere nti bya kikafiiri naye nga sibirimu kya kikafiiri n'akamu esebo kubanga n'ebweru nabo balina ebintu byabwe naye nga kitegeeza nti bakola ebyeki kyakafiiri n'akatono
1: kubanga era nange ebaliyagala okubuuliza nti babazungu eyo gyotera okugenda ebintu ebyo bo balina nga olugamba nti balina ebyabwe
0: era balina ennono yaabwe era bulombolombo bwabwe nabo babutuukiriza n'okutuusa essaawa ya leero
1: walabayo kalombolombo ki kojjukira
0: kalombolombo sikyajjukira bulungi naye nga nalaba nga tsalabamu bya kikafiiri byonna
1: so kati wano abawoza asoma n'okwabya ennyimbe ng'obikola oba obula ki baba bali mu kubuzaabuza bantu
0: abo bo baagala nga bomanyi nti buli muntu asikazza wuwe kakati abo bo basika bazza waabwe naddala ng'abo abalokole nga bagamba bo tibakkiriza Lubugo naye ate ng'Olubugo ssebo nga bwokitegeera omusajja yazuula Olubugo olwedda abakadde baffe bajjajjaffe abedda bayambala maliba ge bebasibanga naye ate kaakati omusajja oyo Buyungo ow'eŋŋonge najja azuula Olubugo olwo ku mutuba

0: era olubugoolo olwo lulina ekintu kikulu nnyo kubanga naabebweru kati balukozesa nnyo naye nga kitegeeza nti lwakusamira embogo zanaffe twazeebikanga nga zituyamba nnyo okukula obulungi n'okwambala era omukyalo ow'edda bwe yayambalanga olubugo ngaolwaba nga anyiridde bulungi nnyo esebo
1: so nga bugambi benoonyeza byabwe tubadde tukyali kutaata
0: era nga tetunnakivaako nze nkubiriza abantu bonna baleme nga nkuterebuka abantu bo bali baba banyoonya kubajja ku ddiini yaabwe muleke nga kuva mu ddiini yammwe kugenda mubulokole muki kubanga babagamba nti ebyo byakusamira si byakusamira n'akamu era batugamba nesaabasajja kabaka atugamba mukuume ennono yammwe naffe tukuuma nnono yaffe kasita mutabeeramu byakusamira yesebo
1: tenda munya katanyeze nnya radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo ng'oggyeeko taata okuba nti omujjukira nti yali musajja musomi ewaka wano wakulako naye
0: nalinga naye nnyo muto
1: biki byomujjukirako bataata oluusi abaka batera abakambwe abala batera okwabaanaabaana
0: taata wange enyway yali mukambwe naye mu bukambwe bwe bwali bwakuyigiriza buyigiriza nti tiyankubako naye nga twampozi ekyo okunkuba amafunfugu nga tulima nga njigiriza okuera kati munimpulira nti yalyoka nankubanga kubanga nayimiriranga nga saagala kulima naye oluvannyuma nayiga okulima kubanga okukuba amafunfugu okukyalinga kuyigiriza kulima sebo nga nangaze kakati kwe kuyiga okulima ne kakati nze abantu benkozesa wano basajja bafumbira bakozi nnyo naye olaba nze tubeera tukola nabo bandekayo baga nti gwe situmanyi wakula otya gwe okulaba nga saawa musanvu tonnavaayo tonnakoowa lwakubeera nti kitange yanjigirize okulima sebo
1: ate ebirala byosinga omujjukirako ekwa efunfugu lyennimiro
0: anti bwe bunyiikivu bw'eddiini ye olumu ekitundu kino kyagwamu obulwadde obwakawumpuli abantu nga batya nnyo okutambula naye yasigala ng'agenda okulambula abalwadde abo n'abafu abafudde nga abaziika baziika nga abantu basatu ye omusomesa omusawo n'omuluka agendera ekitendi nga abaziika naye ndwadde yamusimbanga emirundi mwenda naye oluvannyuma naawona katonda yamuyamba yawona eyakawumpuli yamusimba mirundi mwenda
1: yebeera etya yeeyo
0: kawumpuli kawumpuli obuba bulwadde kaba kabuka era kajjanga nga kava mu bisolo nga mumese ezo era batugambanga nti mu kiseera ekyo nze bwe nakulira ng'omuntu botta emmese babalanga mu kira gya mmese nga bakuwa n'ekirabo abazungu nga bagamba nti mutta emmese ezo kubanga zezabeerangamu obulwadde obwo bwakawumpuli bwasaasaana bwava katende eyo ne bujja busaasaana ne butuuka eno ekitende abantu bangi nnyo abaafa mu kitundu ekyo naye taata wange yekka bwe bagendanga mu kulambula abalwadde abo n'okubaleetera abasiroti okubasiiga kale nno nga musajja mukozi ate nga musajja mulimi ate ng'alambula n'abantu b'ekika kye era kwe nasinziranga okumanya ebyekika fe ebyekika ekyaffe tebabisomera mu ssomero aba babisoma mu kulambula mugenda mu nkiiko mugenda mu nnyimbe ebintu bisatu kale munange mwetewagendanga ne taata wange
1: naye nnyimbe z'ennaku zino
0: nesebo
1: nga tezikyalimu nnyo ebyo byebagamba okuyigiriza abaana
0: mwebiri nzeabe
1: ennaku zino olujja abaagira kusoma misa kusaako munsika
0: anti kwegamba olumbe kankutegeeze okwabya olumbe abantu abamu tebakitegeera ava waka n'agenda ku makya n'agenda ayabya olumbe naye okwabya olumbe kubeerawo kiro ku lwakutaano ekiro ne mutandika okuteesa ku byennyimbe abazukulu bannaka ni bamulekwa ne babayita ne bajja omukulu w'ekika n'ajja akulira olumbe olwo ne babeera mu nsiisira ye ne babuuza ebiri mu lumbe omwo biki mabanja mwaya kwa na mutia mwamu chichichi mnote alino musango gwe kakati nga mlinamu minamara mulumbo no mkulu oyo na jaba yigilize mkwenkola yechika nga wepanana no kubategeze nchiko zechika bibi vila mtu mchiko kwa mtu okusula mulumbe kwe kwa abyo olumbe ero olumbo olukulu abya obudde buba bucha ni mulio kamufulumi olumbe ni mulio kamulangiri olina alangiri omukulu olumbe nchikati nyumba zono lumbe lwa gundi ndwa biza neza abazukulu bonna abantu babonna nza biza au kwe kwa abyo olumbe sebo ne okujye misana si kwe kwa abyo olumbe oko kujja kulwa kulya bulimme
1: Ezegeza nze munnange bwampita nangamba lwa kulwa mukaga nze wezituuka kulwa mukaga sawa 3 nnyane nkwate mutoka nenvuga nengenda
0: watu yabiza oba ogenze kulaba bulabi musika okuba kuyita kulaba bulabi musika ekyo kukana kumusabira naye kwa byolumbe kwe kusula mulumbo lwo kutano obudde ne bucyanga we muli ne mulumbe ne lufulumanga ne banufulumyanga we muli yesebo
1: Tienda munya katanyeze nya Radio Sapiencia enkuluze ya magezi nsulo yo muziki nebye mizanyo tatawo obera na ebanga ti
0: tatawange obera na yokuva mbuto okutuuka mu lwena maliriza emisomo gyange ne ngina ntani ko kukola olunimba ku tatawa nange ne mbera nga ne malirira
1: Miaka 18
0: Ejachi
1: Diwa mulekela
0: Wana mulekela Inalimana mulekela Mna ringa ulonina miaka nga 19 Naena kuma ulu vanyuma Okubaji anjava Nga wasika debabili Mama anga yalwale banga deni Ateta atawa nga naeta Atacha asobola zivyo na maso Nenda atenga wanyi Na zibama zio kufumbirwa vona kati nga wakati wali muntu kati ningamba kangende kasita okuva ono ekabula muliro ogende Kampala banga tono nja kuvuganga akagali kange kakati nokwe kudda wano njanga njanja babakadde bange nga bwengende okukola okutuusa olubafa
1: ani asooka
0: mutata wange yasooka okufa kebiri
1: Ala chichi ekimulumba gala kawumpuli ali akyali mu mubiri
0: yafabu fina eti ya tibuti ali kawumpuli olu yali yawabaawo danga yawona dda
1: ku myaka nga emikolo
0: yafamu nga wa myaka 85
1: nga abeera kuno kukabula muliro
0: sebo nga nti ya musomesa waako
1: nga abeera waka Okay, ate mama.
0: Mama ye yali mufumbi wa mmere nga atufumbira bufumbizi.
1: Yali takola?
0: Aha, yeti yakolanga.
1: Kiki kyagalanga bakazi bedda abakola?
0: Edda tiwali nga mirimu gya bakazi. Bakazi mulimu gwabwe gwali nga gwa kufumba na kulima.
1: Kyogamba gine gya leero babatondeddewo mitondere.
0: Ennaku zino tebakyamanyi kulima. Baluva mu ssomero agala kugenda kukola bukozi. Bwana tuchala bumbukazi agenda kulima au nadi kulima kujia kwa na bafa ba mtoa wasedha na mbeba mbeba lima.
1: Kati gundi atedha mu ofisi zemwa kule langa mwezo watu gaba wela kubu kule ingateyo tuawa ngaba chala mbaba wala angeni nakuzi na wogenda kwa
0: kisho na nakuzi na sebe bintu vichi use bano abana be nakuzi na wala bagenze ni batu wale meuli mwili mungu naba guyiza wa kubira nti ngaba umanyi nti kati hawa kiala wa singo vunji mwusi bagenze okulaba nga tibacha alina mirimu atenga hawa sajja tibacha hawa gevira nyo sente na yini urobu itabu wabu ni wa iya iyo kulaba nti mwili mungu naba kusomye ba katibaloya ba makanika ngaba nakugama nti kati nayigiriza abasisite Rwanda nabayimara okubakoleranga engatto nabo ne bayiga engatto kati bazikola n'okubajja babajja n'okumakanika bakanika kakati nabona abantu ababweru nabo kibu kye kimu bayiza bagenda mu maduuka eddo omukazi ti yagendanga mu maduuka kukola ni kati bateka wa maduka gabo bayiza.

0: buli kimu kyonna
1: kibuga wano wonna wajjudde bakyala
0: bakyala wonna nabino ebintu byebakubyembano bagenze okuba obunaaka bwabwe obusunga bwabakyala bwe bali mu kweyiya kubanga bagenze okulaba nti bakyamatira ku byabasajja kubawabya buli kintu kyonna
1: naye mukyala kyasinga owedde yakutulanga ewaka n'owakati aliwo asinga okuba nti ayamba famire
0: famire kakati mpozi ekiriko ekyo nnaku zino abakyala bayamba nnyo okuwerera abaana baabwe naye abedda baberanga nga batendeka abaana mu maka gaabwe n'okubatendeka okubayigiriza okukola okufumba ng'omwana owedda ng'alina empisa nnungi okusinga owa leero n'okukola kwennyini ng'omwana owedda akola nnyo
1: kati banazaako kugamba bano essomero lye limanyi omwana ozadde ogenze kukola
0: babayigizaako katono ku byempisa kubanga abasinga bino be bayiga bingi nnyo kujjako kati ennaku zonga be baleese ti abaana abamu buli mwana bwabeera mu ssomero bino ebya akademiki bwe baba bimaze ate ayiyeyo ekirala kyayagala oba kutunga oba kugenda kukanika bwatyo nga abaana bayigira mu masomero ebintu ebyo ebaleese ennaku zino bibayambe mu bulamu bwabwe kubanga bagenze okulaba ng'abaana bangi abawala bagenda nga babeera awo nga tebalina mirimu gye bakola ate nga kati okulima kakati abantu mu kulima batono nnyo abakyalima n'ebibanja byalinga bingi naye kakati abantu mu kifo ky'ebibanja bagenze bakutulakutulamu nga tebakyalina waalima
2: kukyawulirisa mutima gwange 94.4 FM Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
3: Fred, halo, nga sikuwulira Fred. Halo,
4: wanji baba,
3: nakuwa setezo ogenda okwewanisa mukakeesa tuwanzirira.
4: Ha, baba, waliwo ebyagwawo banki kunnyonnyola ntya anti mutabani wono George bamugoba ssente za holiday package ne muwaka 15 baba nakola bubi
3: kati ekisetezo ogumwa ekitundu weeguli
4: obanki kunnyonnyola ntya baba anti baba mukyala wono naye ekiro olwo lwennyini olubuto lwamuluma ne mugulirako magnesium wakakaaga
3: kati olinawo mmeka
4: oba kenda baba
3: Hey, kale kankweza ogumu olukumi.
4: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, nakenda kalabika tekaliwo.
3: Tonnyonnyola, oba muto wange wabaki.
5: Ennaku wasigadde yombale, tukomekereza okwewandiisa. Jangu kati, wewandiise. Oleme kusubwa mukisa, ogw'okwewangulira pikipiki, n'ebirabo ebirala nfoofoolo. Okwewandiisa kwa 200 jokka. Jangu wano ku Radio Sapientia esambya, wewandiise. Oba ssente ziweereze ku ssimu zino. Owa Airtel, noti 573-322 noti 69 owa MTN noti 784 noti 24-516
6: Omweso gw'omwenda guba gw'okwefumiitiriza ku mirembe era ekitongole ekyobwenkanya n'emirembe Justice and Peace mu Kampala Archdiocese kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo era tukozesa emirembe okumalawo entalo enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwa kubeera mu Wakiso ku Vicariate Gayaza ku gwakutandika ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya ku ssande ng'ennaku z'omwezi mukaaga ye ssande ey'enjawulo era nga lw'olw'okukuŋŋanyizibwako obuyambi obw'okukwatizako woofiisi ya Justice and Peace okutambuza emirimu gyayo mu ssaza ate ku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 11 lwe lunaku lw'okusabira eggwanga ku kikukusa bantu ng'ennaku z'omwezi 8 ye Benny Twanuka Memorial Day era nga wajja kubeerawo emisana okusomesebwa nga byakubeera ku woteeri ya popopo mu ndeeba okutandika n'essaawa 8 ez'emisana ng'ennaku z'omwezi 19 wajja kubeerawo okusimbula emisinde ku kisaawe kya Paris Rubaga ku ssaawa emu ey'okumakya olwo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omwenda lwe lw'okuggalawo omwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe era ng'omukolo gwakubeera ku Vicariate y'Entebbe mu parish y'ekyengera okutandika n'essaawa emu ey'okumakya
7: ebijjulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu enfumba ensufu esinziira ku birungo ebituufu Ebi jule vyo mune mbi obifuna na cowboy specially. Ama savu gevi mira ama kene nulobulu unji. Agasta mubiyo fumba edekende sufu. Bulichi julo cho fumba ni cowboy specially. Chijanobu omi obwe mbala. Cowboy specially afunika mubipimo vya grams abiri mutano, atano, chikumi, nebibiri. Cowboy specially. Akole waba Bidco Uganda Limited. Nga sangi wa mumaduka wona.
8: Owange, sembi jaya gwedaru.
9: Njarita inza utalaruka. Emari ye yona. Yesana wo, muna bambula wo muliro.
8: Mambi.
9: Tuwa mugamba anga, afune insurance ya Ghana. Bugs insurance. Fefeka, abasobolo kumala wo besibo wabukutu useko. Mugangu dala, tuline dikabia insuranga. Insurance ya bakozi, enyebi duka. Tuline insurance yo muliro. Enyebi siwebi kugwa kwa bubingo badetu wetegese. Insurance ye migugwe jisabali sibuwa kumazi. Insurance itangira obutya bagobutiro kugwa mu business tulina ne insurance ezinga ko byonna ebinzo kugwa ko nga totegedde Max Insurance tusange ku tabiri ya fekuru erisangibwa ku Christ the King Platinum House Lot 3 ku Colville Street tulina na matabya amalala okwetolola Uganda yonna Pax irunga misibwe kitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda Pax our insurance partner
10: Nga tutandika season ya Premier League kumi bidia bidi mumukaga. Muna vya misanyo Radio Sapiens ye yonke do kukulo uzako. Guess what?
11: Sapiens ya fama, boge Moses, Brazilian, gemanya gange, pauliza mwina, mbategeza, ntuga kutambla anga fena.
10: Tukutere do programu yebye, misanyo mu programu ndabiduamu. Eitu umidua, sports mu ndabiduamu. Okuba kusawa nyo kudosa kusawa tano, Monday to Friday. Mugendo kumanyile vikuata kubye, misanyo kweto lorensi yona.
11: Mbebi tambude, maklabu gamu agendia uro, analysis, bulie chukwata kuklabu yo, wati mjojo wagira.
10: Yongiro kubinyo nyoka kubanga nafe tumikusembele zoku mpia uo. Ngabia kukutu usiba kwa kampuni ya bettingi eja 22 bet bettingi takiri siba baliwansu wa miaka abili mwetano bubu siba kasente siba kakata kuruma
1: mkulikia yo abalunji mkuhumu la moko tuchali kuprogram tima kwange tukirebeda obudu wa sande ukube sawa bili paka sawa nya ezechiro tutambula era tulina mzei Oswald ino sande ya kusatu atutambula mama ono yabelanga wakako kuyiza tata toge omujukira koti
0: nani mama mama wange yalinga mufumbi bulungi wa mmere kubanga ate yali nalongo mulamba kaya zala balonge mirundi ebiri
1: naye abana nalongo
0: nalongo abata chali nalongo naye nga mutufu
1: bana basi nayo waliyo chigawa chigwagwa simaya waliyo chi babera batyabo Azalda kusoko ugoku inogo kusatu.
0: Efe tuwa wa isanga angiri ya china dini. Efe tuwa wanga nyokwe bibi ya chitu. Wanga tata wanga ya limisomesa.
1: So nalongo. Yote ya chambu langa mwe wakaawa. Mama anga watiruba wakambwe.
0: Aha. Mama ya limu. Ela tata buya chibuya wanga ya galo kukubangu dawa mama ya li. Ela buya kumange mele. Nga mama ya puta kukweli mnu mga emela ajiseka mbisani kumambia tuwala nge mbisani kumufumbiro nga kujira ye emele yunga ujirile yumpola mpola nga tata tajirabi
1: atunga ba mama vise visinga yi batu loku babazi
0: mama bali batu agala nyo mama babenda baya agala nga nya wana babwe ni unu kumuku wakobu kubi tata nga mkubi nga ulirabu vinyo
1: Nete chaaba leti wa kuwanga.
0: Nyeda. Baba anga barungi.
1: Ate dini eno mama ye yali atya. Ye nga. Mama. Simulaba nye mulaini ya dini.
0: Mama yali nga msomi barungi. Bani mbondi mga basi matumu ano mokyalo wa msomi sanga. Alwa chitatuma. Ilamu yali nga msomi barungi nyo. Nga na ye chala zimanyi nga tuhigize chala. Kubanga tata yali nga talina ali busy nga agenda okulambula kusomesa nga ffe tusigalawo kandi tukyali baana bato nga tujja tutendeka okukola empisa ennungi ate n'okukola emirimu
1: kyenda munya atanyeze nyalo de sapiensia nkuluze ya magezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo kati maama tata tekyamuyisa nga obi aina kyayagala okukola ate nga maama abikkiriza
0: Tichami sana. Tichami na mwamba mama bafu mama wange. yali nga mweto waze nyo nga ye kutecha mwisanga mbina haka
1: Bitibye ku kusomero kuno abana basinga bajikira nya mama omugenda kusomero tugote baba te yabasibiranga yokawogo
0: twatwaranga yavumbikanga emmere nitujitwala kubanga eddafe kusomero twalyanga yo mmere naye twatukanga samu nga buli omu muli mwana asumulula gwolulye nga aligabana ne banne nange wano mama yatufumbiranga eggolu ne tugendanga nani
1: abamu nti baagatyanga nti gabazze emabega mu kibiina okuvumbika kuno kutegeeza ki
0: kutegeeza emmere obutagaga kukuuma mmere okubeera bulungi
1: baakikolanga batya
0: bati bahumbanga mmere nga bagisiba bulungi mu ndagala nga bagitwala nga baddira amanda agali agali mu ffumbiro agaliko omuliro nga bagabika kungulu nga bakako nevu kemmere ebeera bulungi ku maka ku makya ng'era mugirya bulungi nnyo
1: ategaze
0: emirimu
1: gya maama
0: kulima na kufumba
1: yalunda
0: okulunda buno obukoko obwa bulijjo obwabeerangawo n'embuzi
1: kayeriira obwo
0: naye nga fwetu beera ffe tusiba embuzi ezo naye nga si kwe kulunda kuno okwa bulijjo okunene ennyo
1: yafa mwaka ki
0: yafa mu kinaana
1: kinaana 1988
0: era bwe nakomawo taata yafa mu 1975 nga nakadda ate kaakati noono nali nakadda mu 1988 mu kifo ky'okumunyumiza gye njize naate naafa munnange
1: kozi wali watugamba wali ogenze ke Rwanda okusomesa abaana okole nga to
0: ebyo byajja luvannyuma nga bakadde bange bamaze okugira ki nga nagenda ke Rwanda eyo nga bakaddiye
1: kati ate wali ovaawa kubanga gaye wali genda okudda
0: anti nali ntwandise okukola yamaze okuyiga emirimu gy'emikono kaakati nemugabe nagamba nti muganda wange n'agenda e Rwanda eyo n'ayagala okugenda okumuyambako
1: kati maamulo ani yasigala naye emikiseera egyo
0: basigala benga nga ngenda kukola sente
1: ate nga nabo baali bazeetaaga
0: nnyo okubayamba ate nange okweyamba okuyimirirawo
1: Bazikibwa
0: wano mu ttaka lyaffe.
1: Kigala kyekyo ekijja kyammwe ekikulu.
0: Ewe kiri nnyo.
1: Kiri mu ttawuni essaawa yonna. Tebaabatwalaganye.
0: Batutwalawa. Ku ttaka lyaffe twali tulirwa Barand Road.
1: 9:4 Nkuluze ya magezi. Ensero ya magezi. Kyenda munya katonyesenya Radio Sapiensia enkusulo y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo muzeeyi otugambye ebyekika olimo era emirimu gy'ekika ogyagala nnyo oliweddira ki
0: nejjera nakinsige akanyonyi akasinga obulungi wano mu Buganda
1: kano akalinga ennyange
0: eyo nnyange mbunyange naye kano kalina obwoya bulungi nnyo kali awo kanyonyi katono nnyo naye nga kalungi neddira ssebo
1: atamanyi kika kya nakinsiga ekyo ayinza kitegeera atya
0: anti aba kitegeera okusooka twali ba jjajjaffe yali mbaziira ow'ennyange nga yatwala nnyonyi zonna naye okutuusa mu 1958 nga bwe nagamba nga nze nange naliwo n'atongoza ekika kyaffe ekya nakinsige ne tuva ku jjajjaffe oli mbaziira naye tukyamusaamu ekitiibwa kubanga yali jjajjaffe olubereberye kati ne tukula ffe ne twetongola kati ne tubeera nga tweddira akanyonyi ako ka nakinsige
1: biriwo ebikakwatako oli byatamanyi
0: ebikakwatako okusooka byonna kibayita eggombolola ekyoto ggombolola okimanyi
1: nkiwulira
0: bw'oba oyingira mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka emmengo muwakuwankaaki bw'oba oyingira mukono ogwa kkono wewali gomo echoto gomo ura fetu jituwa alaba na chinsike chioto echo chikulu nyo ukuvida nida nga kabaka babaga endo kutabara gamala kutuka au kuchoto na hamalo kulanya na mnesiga nesiga kune kufu na agenda atele choko vili echoto kabaka babaki sizo mkono fetu ranga ndi kabaka akisizo mukono bange kyotongolo ne kizikira kyaka ebirembe jonne michana nechiro tichizikira paka kabomu mtana bwabanga akisizo mukono
1: wali watu kulawo
0: wali nyoba munyita bundi kampuja ya yabera ku kyotocho
1: mirembe lana kunti
0: tavawo
1: kireme kuzi
0: ate ne kyotocho Kya muzizo kunku sizonna kirina enkozi gye zigenda mwe zigenda mu
1: bulira muwuliriza n'atulaba ntibi aha olutuuka
0: kakati waliwo omuti gwe bayita mukokowe enkwezo zibeera mu kyoto endala tejja ziba za muzizo tezikola zezigenda mu esebo
1: kati mugaso gwabanga gwachi era nakati okulaba ngekyoto kibeera kyakabuli saawa
0: ekyoto nga kati abangereza bwe bogenda mu lubiri lwabanga olwamanya olwaba olwaba abazungu otuuka bwoba tonnayingira kyosookera ku kiki
1: kyoto
0: nedda bendera kusanga bendera n'omanya nti wano kabaka waali kakati naffe abaganda okuva edda nedda tetwalinanga bendera naye ekyoto ekyo nga kikulu nnyo kyosookerako era kabaka kwayotera kwapa n'alyoka afuluma ekyoto ekyo kikulu nnyo nnyo nnyo mu bwakabaka bwa Buganda
1: tetwagala okumanya emigaso gyakyo egyobutuulo emikulu giriwa
0: ekyo anti nkugambye kabaka baba agenda okutabaala amala kutuuka ku kikolo nanka n'ekyo kakati oyo mutaka n'alyoka amugamba nti kale kakati genda otabaale
12: wakati mu program mutima gwange singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera sente mu banka singa omuntu yenna akusaba sente mobile pin ye ey'ekyama oba pin ye gy'okozesa ng'ogenze wa agenti omuntu yenna singa akusaba sente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300345 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa
13: twesuze essaawa endala time check essaawa ziwezesatu ezekiro time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 6 olwo ndeko investa oba okozesa MTN momo obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko okukoma okumanda mobayiro n'eddata ebigwako oluvannyuma lw'ennaku 3 nyiga sitemu 4 9 ojja kufuna ennyogereza ya 3 n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda manda mobayiro koleesa MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku byempuliziganya mu ggwanga

0: Statewide insurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda.
1: Chendamu nyakatonyeze nyafama. Radio Sapientia. Enkuruze ya magazi. Ensuro yomuziki. Nebye mizanyo.
2: Chenda munya katonyeze nya Radio Sapientia. Enkuruze ya magazi. Ensuro yomuziki. Nebye mizanyo. Habalunji mkulikeyo. Mkumula moko. Tuingi desawa ya fe. Yoku vidi. Tutambula ne mzee Semanda Oswald. Kutulina ye sande ya kusatu. Gatunyumiza embozi ye. Nsoka okwebaza mumena abawuliriza abalidi Sapientia kuva mu bitundu ebyenja ulo. Olwaleero tubadde masulita ngabe nabagambya omukutandika gatuwandika abajja. Ate ku sande jja nakuzo mwezi nga asatu tugenda kubeera wano. Era sawa mukaaga paka 10 za kaungezi nga bannaffe aba Kampala branch bagenda maaso nabo okweza obujja. Kale no Kampala branch Radio Sapientia Fans Club mwena abaji agadde jega tako na abakadde mwena muyitibwa wano ku Sunday ngabo muulira ebirango nakuzo mwezi nga asatu tugenda kubira wano mu lujjalwa Radio Sapientia ate tuize obujja. Kale no tukyagenda maaso muzeyi biriwe ebirala ebya nasinsige ebibeewaanya ng'oggyeko obulungi waako
3: n'okumala ekyoto tulina abo ebintu bingi ffe tufumba emmwanyi za Ssaabasajja Kabaka. Ezimpogola. Ila pfe tuzifumba. Pfe tuita tujwa nacheyo. Mulubiri muli. Pfe tuwelea mulubiri omu.
2: Okay. Yes. Utaha wa mbuli wa?
3: Ate nechila. Situnawa no. Situnawa. No kufumbe mmele. Pfe tufumbe mmele. Tukumutaka wa fe. Agena na agaba. Mgabe na agaba. Omwana omwana owennono n'amusiiga mu lubiri bamuyita Nanyonga yafumba emmere ya Ssaabasajja Kabaka. Anti bwannakinsige.
2: Kiki ekyabaawula ku kiri ku gundi endala?
3: Ng'abantu twaze ng'abantu bangi kakati ntwagala naffe okweyabula nga mbazira nga alina omulimu munene nnyo ng'ate n'abantu bayazi nga bw'olaba omwana kakati bw'obeera n'amaka kati n'olaba abaana nga nabo kakati awakati bakyajaawo nabo ne bagenda bakola amaka agaawo kakati naffe wano twasaba busabi naffe tubeere nga tukuze ate abantu bangi kakati ntusaba Ssaabasajja Kabaka atwawule ku mbazira. Esebo
2: tewaliwo mala kugugulana
3: kwaliwo nnyo ne tuwoza emirundi ebiri
2: kuliwo okwo awulira obuwulizi
3: anti batwamala na kuwoza sango ne gutusinga ne tuddamu ogwokubiri netusinga tuddamu ogwokusatu ne tusinga Kabaka n'aga nti kale mwe mugende
2: muno bijo byalemesanga okucyoka otubulira omubereberye mugenze mukisekwa
3: twagendanga butereevu wa Ssaabasajja Kabaka.
2: Na mubuzi olwa madala gonna mugenze wa Ssaabasajja ensonga eyabatwalanga
3: kweyawula ku gundi oyo ku mbazira
2: mumuwadde ensonga ki
3: twamuwantu kuwamba tukuze naffe twagala otweyawule nga tulina n'olusozi lwaffe olwo lweyita Mirembe olw'ekyaggwe Kabaka Kintu kwe yatuukira ne tugamba kati bwe butaka bwaffe era ne kakati bwe butaka obwo ate mbazira nga ye naye alina obutaka obubwe.
2: Ate gubameggerayo gutya? Ogwasooka gubamegga gutya?
3: Anti mbazira yawuzangaga nti abo baana bange sibata baana bange sibata.
2: Kabaka n'agamba nti kati muddeeyo
3: watutamu. Okutuusa nno ne twaddayo.
2: Mumala bbanga ki muddeeyo omulundi omulala?
3: Gyaweranga ne tusirika lwatusirikanga muntu gamba nti aa. Tuddeyo. Tukimala lidde ne tuddayo. Ate ky'omukisa omulungi nzize nnyini ng'oyogera naye. Naliwo nnyo nga Kabaka asaze omusango.
2: Lugera lutya? Lutandika lutya? Soko tuwe mutuuse oba baawula.
3: Baawula Kabaka n'asalawo anti. N'agamba kyeyune genda obeere n'amasiga go n'embazira asigale n'amasiga ge.
2: Nsonga ki ezisimba ze mwamuwa ku luno? Okukakasa ddala nti mukuze ze mwayanjiza Ssaabasajja.
3: Twamugamba nga tisibu naffe twagala okukula naffe twala tukuze ate tuwele nubunanzi bwabwa fe.
2: Nakiriza.
3: Yakiriza.
2: Mbele mbele chao musango kusalidwa.
3: Haa, chali yao uinza no chitegera.
2: Tunyumize.
3: Tuwasa nyuka nyo nyo nyo nyo nyo. Nyo. Kakati kawaka wa. Nituteka teka. Kwa natu fumbile, natu gabula mruvili. Elafu ingabu nabagamba mkumurundu kwa itanti mbele tuwa ajili yanga kumaliba. Tujidia kumaliba. Nuhumu enge. Atebo tuwa vaho kwe kude wafu eri kukawaka wa. Yatuwe chibanja kukawaka njagala kurugudo lugenda ibulange. Awo utafu nifakule mbage ya sembayo. Nesewa.
2: Mtandika. Ani asoko kuwomu paka wa omkulu asoka.
3: Oyo. Anti kako ni kugambi wa yuko chiyuni.
2: Anti ya yoy mumwe ya ude kolo mkuze. Musa jakude.
3: Ani
2: asoko kuwa kulembela.
3: Choko kukulembela. Mbundovu. Walinga wu. Mkama wafe. Kubayi tango yu msoloza. Msoloza yu nga kawaka mawate ne chibanja au kawaka anjagala. Kakati nuko. Kubawo wakasolia. Neno bamu itanga Grace Kambugu. Kakati Grace Kambugu. Yalina mulimu nene nyunga ya muandisi wa Ssaabasajja Owekyama. Elacho vula bantu asobola nnyoko okuyita mu muyontwa. Kitwandise mu kukutusu kutujira ki. Kutongola. Naye olw'okubaya mugambanga nti ate nze ssebo nange naye kakati n'oluvannyuma namugamba nti kale kankuwa ekirabo ekyokugira ki. Ekyokweyawula. Kale nno kakati. Yalinanga mutowe. Yenga tayagala kuva kuki ku bukulu buli obuwandiisi. Bwe kubuwa mutowe oyo. Samuel Bugingo guyawo obukulu bw'ekika njena asigalayo ku buli obw'ekyama esebo kakati kwe kututongoza mbaga nebeera amakeke ennyo
2: mbelenge nezivaayo
3: mbelenge zitya
2: ati abo batumizaako wano ndi ku mbagayo wale wasa bantu baali mbelenge
3: nze nakugamba nti mwange saalina mbelenge ku mbaga yange
2: mbelenge zabanga za Zawa kopi.
3: Zawa kopi.
2: Uwe ya liya chai.
3: Ya chai. Kakati no. Bade kugamba mbage hili. Ni watte nte. Ni watu gavula nyo. Misewo.
2: Mutani keme di mjamu. Miyake mekakati.
3: Kupa mkume na tanu muna ana kati zivari. Kutufusa kakati.
2: Banga dene.
3: Chukula wanti ya wantubo namu kama ya waita. Kati muka manze kwa kumyo kusigala wanu kakati.
2: Minabo tesetese ema wegao. Boni miba.
3: Havana batesetese. Batesetese.
2: Navechikolo.
3: Navechika. Navechika.
2: Kati olonga botu gambi enti. Mwalwa analene mufu na. Esiga. Iwa siga.
3: Kwa metupu na akasoria.
2: Akasoria. Katibu buna nizibu wabu chi. Uwa kwa asiwa.
3: Uwange. Kakati nize kuruda lwange ndi wa mtuba. Siga liange ya muyanja. Siga liya muyanja. Siga kuru nyo. Kubwaka waka wa Uganda. Kakati nino. Elimu kukasulia. Ntibu ngoa wa magezi kubuliki nitu choneji luo. Kubanga nzeni nari wadaranga batuwa kulembezo. Elasebo. Lwa kubela nitu onda vio wanukuru. Si zeni na kunga nyamba di chitiwa chivampa. Mkulu wechika. Yampa ni chitiwa. Echomu na jiro. Mbanga endo kuchika. Chenyamba la. Kubanga walue mkule mkulu. Chenyamba la sebo.
2: Kukana wala vikango uli wanja ulomu.
3: Nani wanja ulomu wana wali wosebu.
2: Ok. Chenda, mwenye katunyeze nyari disapinsia, inkuluze ya magezi. Nsulu yo muziki nebe mzanyo. Na wakambi nti, tutambale na mzei semanda, sekayombia Oswald. Yeno sande ya fe ya kusatu. Katutambula. Tuatanse nebe buzo ya fe, na vene tuvidamu atembozi ya fe, nedamu kugwa ama kerenda. Kumani programu ya feno, omuntu gwe tubatuleese atunyumiza ebintu ebyo byatali erabira obulamu bwe nga ne bw'akirowoozaako olusinza oba kyannaku olusinza kuba kya ssanyu kati gwe muzeeyi Ssemanda ku myaka gyo kati 98 biki byotolyerabira
3: mwebale nnyo ebintu biringa bisatu ekisooka kutaata wange yantambuzanga nenva wano twavanga wano kabula muliyo twaze okukanga mu nkoko edda ffe twatwanga nkoko embere birye nkoko embere birye omanyi weyakookola emiranga saawa mwenda netuza okuka ne tutambula ne tuyita mu masaza tugenze tuvudde mbusiro tutuuse mawokota tutuuse mbutambala tugenze mbusujju olunaku lumu tutambuza bigere bwe twavanga eyo amaze okutuuka alabye baganda beeyo kyalo
2: nate nabakutuuka yeeyo
3: yes,
2: mwatambuzanga bigere nanga mudduka namu
3: nedamwatambulanga mutwe okwanga bigere nga tete tulina ngatto waliwo nekyeseera ekikulu kyekiseera bye maama yambumbikira omunwe gwalumonde agubumbika nengusiba mu kyayi neŋŋendamu nenguteeka mugugu netutambula bwe tutuuka tuba tutuuka ku ssaza Butambala naye waliwo awo omugga ogwo nga gulina amazzi taata naŋŋamba nti tolye ku ntanda ngenda natuuka ku luzzi ku mugga ogwo nagenda okulaba ng'amazzi gaddugala tegatukula ne mugamba taata saagala kulya saamugamba nti amazzi mabi mugamba nti mpulira enjala tennuma so nimulya ennuma naye ng'amazzi gali saagala ganywa kwekutuuka nno gye twatuuka ebusujju era abavuddeyo essaawa 9 twatuuka eri saawa 10 zakawungeezi naye nga tukooye n'ebigere bizimbye ate bwe twavayo twamalayo yikimu ngaate ne tutambula okugenda Bulemeezi mu baganda be era bigere waliwo ne twatuuka mu muggaawo omugga ogwo ngwerabidde erinnya ogusomoka n'oluka otuuka eri egindi Bulemeezi endejje naye n'amazzi gaali gantwala gankoma nambulago gakusomoka kati nga tutambuza nno bigere nze nkutta akagugu naye kutuusa litwavaeyo ate ne tudda naye ku bigere kale nno bwe tutyo kyesigenda kwerabira kutambula ebigere ebbanga eryo byonna lyonna ng'ate aba wano ne mayiro emu emirimu okutambula ffe twatambuliranga ddala nnyo
4: okyawuliriza mutima gwange

0: Fred. Hello, nga sikuulira Fred. Hello.
1: Wanji baba.
0: Nakuwa sete zoge no kuwanisa mkakesa. Tuwanzi dira.
1: Ha, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, ba mgoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
0: Kate sete zoge umwe sundu weguli.
1: Ha, wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilo lulwe njini, olubuto lwamuluma. Nemu gulila ko magnesium wakakaga.
0: Kato inaomeka.
1: Oba kenda baba.
0: Hey, kale kankweza ogumuru kumi.
1: Ha, baba kakati obuzibu obuli wo. Na kenda kala bikate kali wo.
0: Kionyo nyola. Owa mto wangu wabachi.
2: Enaku wasigade yombade. Tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati. We wandisa. Oreme kusubwa mukisa. Ogwe kwe wangu ida pichi. Nebida bebida la mfofolo. Okwe wandisa. Kwa mituwa lebidi joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia. We wandisa. Oba sende ziweleze kusimu zino. Owa Airtel. Noti musamvu. 5-3-3-2 noti mukaga mwenda owa MTN noti musamfu munana nya noti biri nya 5-1 mukaga
3: Erini muteri kwayo, teri kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet, usigarengo njumilo vya mizanyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisacho, nevacho sports za 22bet, njumilo wa crash games, owa casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuangula, toli inda, wewandi sekati, wegata kurunyumu ya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendereza, wabamiaka habili mwetano, no kuta wakulu.
4: Halo, owanga mutiabule, kati wengyo gana na mpise kuraunda aboutu, ne polisi ya chibu ya njiisiza, kati indiana mubitara vya machi ndia kubala kisi wagulu, onengara, obatondaba. Obambu ze?
5: Na ye nawe, na kugambia mita azivi satu, nga wakavamu raundi ya chibu ye, ngo yambuke machi ndie. Haka tikora buoti, chuka, kiri rampora rampora, boisa kushero, katono nyo, chizimbo gena kubochi labao, chinene, chirikonti pharmacy center.
6: Iye, chitofu nyo, one stop shopping center yoka. Edinamu ni karunda webyobu ni minoburunzi, omulie dagala, omulie sigo, elijimusa nebila la vinji nyo. Tuso mesera tutende kabali miyokweto lole guanga yona. Tulambula famu june tukuwabu wabusi. Okugeza, tupi mwabujimu kwetakalio, netukumuli na chogwani do kusimbako. Ndatuwe ya mbisa basa ubafaba kugu, jango kulebi ntuwebili original kufamazi sente ichibu ye. Kuba kunoti msafu munanemu, asato mumu kaaga, atano mbili, nkaga mumu nano kumanyibi singa.
7: Ewakage makago ka, ngalanje ziruozeze ntufu. Kuba ngalanje zikoloku singo kujuze chisenge. Zitu lambika kungerije tutambuza mwabulamu. Engerije tulaga mumu kwa ano, kuna buchabwe tulota. Waliwo lanje zikakamu. Lanje zikume bilo uzo. Lanje ziletaka bugu mwonesanyu kono obumu. Kati mungeri yu najo ya gala makago ka ulikike. Looza ku Plascon, lanje kulidwa kururuo. Plascon, color your world.
6: Nga tutandika season ya Premier League kumi bili ya bili mumu kaga. Muna vya misanyo Radio Sapiens ye yonge do kukulu uza ako. Guess what?
8: Sapiens ya fama, boge Moses, Brazilian, gemanya gange, pauliza mwina, mbategeza, ntuga kutambla anga fena.
6: Tukutere do programu yebye, misanyo mu programu ndabidu amu. Eitu umidua, sports mu ndabidu amu. Okuba kusawa nyo kutosa kusawa tano, Monday to Friday. Mugendo kumanyine vikuata kubye, misanyo kweto lore nsiyo na.
8: Mbe vitambude, maklabu gamu agenja uro, analysis, bulie chukwata kuklabu yo, obatinyo jo wagira.
6: Yongiro kubinyo nyo kakubanga nafe tumikusembele zo kumpia uo. Ngabia kukutu usiba kwa kampuni ya betting, ya 22bet. Betting itakiri sibaba liwansi wa miaka abidi mwetano. Bubu sibaka sente, sibaka katakuruma.
9: Mkulikeyo, mkumula moko, tulese mulimu kutambula. Ni tata.
10: Sisi chawa singa ubata mbuze vigele.
11: Kati nkugambi tata ya agenda anganga agenda mkulambula bantu. Vibaganda vibari nga banyi, kabate bari basura nyi. Barabari nga masaka, barabari nga valimezi. Kati nga agenda ukubalambula. Nyinga tutambuze vigele ugenda ukubalambula. Yaya kwa hanyo waganda vio.
10: Temuari na gali?
11: Tata tiyari na gali. Zoro nange na yuko msaide chunga sinda gula. Nga nchari mtu nchari na nsansu mana kusoma.
10: Matemuwe ya zikako?
11: Ania kwa zikano kutambule mailezo zonda.
10: Ule misomo jubo watambula anga.
11: Tuwa tambula anga.
10: Nga mbanji kati uwalio usoma.
11: Ani ya mbanji.
10: Kwa kutambuza.
11: Muru mula. Kwa genanga mpu mula. Mpu mula.
10: Okay. So kati nga mugenze masaza kwabanga kulaba
11: paganda be paganda be bwa
10: bitwa
11: tukange iyo omanya ba wedda ba wasanga bakazi banja abalama abamu kati baba bakazi ngabo babiranga n'emisango nga balinda ono mugano mulamu wabo banagendanga yanagisalanga batukanga eri nga asala misango ono yankola bwati tawote mubaze yankolanga kino kati nga amalo gisala nga ate agenda balala bwati
10: bo bamukyaliranga ko muno
11: bajjanga nabo era bwe bajjanga tebeebakanga nze kyenalabika nga bayogera pako budde okukya nga boogera paliukira ebyabwe nga ffe twebasa kale nno kyekyo kigenda kukyerabya ekirala nali ngenda okuwasa maze okufuna eggaali yange laale navuga eggaali okugijja kuno ne ngenda okutegeezaawo ebusujju eyo bwe navanga ebusujju ne ngenda eggomba mvuga nno eggaali nava eggomba ne ngenda e Masaka ate bwe nava e Masaka kwe kudda ate era nga nzira nzyama ngendayo ku Bukojja Mawokota tusalina kumanga wano kale nakyo sigenda kukyerabira ssebo
10: waumulanga mukko oba wavuganga olunaku luno gani kati ngenda busujju
11: saawumulanga natuukira ddala nga butereevu zenavuganga nnyo eggaali
10: wabalabangako lwokyo
11: ate munanga olwo nga nti mbategeezanga bwe ngenda okufuna omukyala
10: nabategeeza ennaku

0: sige na jela bila nako
1: kama yali achayi bulunja abantu mpira kwa
0: ne kuchalo
1: gose
0: mpira kwa gose gose ate sikera bila kubanga kumbago ku kinafuna ko embaga yali amanyi kuchalo ngabo na mtu nabagamba nti bwe twada kuchalo ne vuganya obudene bucha akati abantu abo mu yomubi nibagenda bampa wabira nibatwale olugambo ku machoro nibagenda ku bakulu ba kuyibi ku kigo ekisubi nti ayo omwana gundi semanda olumuseere ekyo nga tebakukiriza kukola mbaga kugisusa saawa mukaga
1: abakulu ku kigo
0: naye wano ono naagenda gandi oli yatusizza nibaga olwatuuka eri teni banyuma n'amasakaramentu tojja nakufuna amasakaramentu kwali musango kubanga natuusa kuna tenda kisinda kirala kyonna abantu baasanyukanga nzina balekana kulekana nenda neba naye bo munanga nabagamba nti bakole ekisobyo kale nekyo nakyo sigenda kukyerabira nga atakoze ekigambo kikyamu naye abantu baasanyuka busanyusi ate nga nakola ekintu kikulu kufuna amasango kufuna busumba obutukuvu ate ne banteekako omusango nti kubanga nsanyuse ekyo kyanakyo kigenda kukyera byoŋŋamba wiiki ssatu esebo era nazimala nagondera ssebo kiragiro bamuyitanga peremulo yeyambala naye sanja agadde kumwogerako nnyo bubi naye kikyali amateeka
1: geddiini nsonga bwewasembaga essaawa bwe ziwera ssatu
0: ngaobayabukasonga babukanga bagenda
1: naye gwe zawera mukaaga
0: ate nno nze kale nagivaako takeesa natuusa olwatuuka essaawa nga ssatu nnya nga nze mpumula kuba nali nkooyi kakati boone bagenda mu maaso naye kati ate nze nebanteekako ogw'omusanvu
1: ogwobutakugaana nowenyonya ebiki bwe zaabera ssatu noddamu
0: nziramu ne bansonyiwa ekyo nakyo sigenda kukyerabira
1: ekirala
0: ekirala nno kiki ekirala era kira kigenda kwerabira era nagenda nevuga eggaali baŋŋamba nti bwobeera mu ddungu eyo bwogenda mu ddungu eyo n'ontwalayo eggaali oyinza okugyayo enaka ente ne bagikuwa ngaate njagala nnyo ente ey'okulunda kati nenvugawo neggaali neŋŋenda ebisinga eyo mu lukoola lwayo olulukoola olwo lwe lugukira ddala n'ekyankwanzi kakati nakyamira bukomera awo neŋŋenda okutuuka eyo abulaalo bagamba nti otuleetedde ki otuleetedde omunyi otuleetedde kasukaali buli agendayo nali sikimanyi nti nga bagula bigule naye nga nze nagenda kutwala eggaali yange tusale baga nti tukuwamu ente ennume ng'ate nze ennume sijyagala sije nali njagala kale nno naye nga navuga olugendo lunene bampa ente naye kakati nebampa nnume nga sijyagala kwekomawo ero nalusigenda kulwera bino ebintu ebyo
1: kati olwo okuddayo nendala ogula eggaali endala otwale bakuwa ennume ennume wali teyagala kutundafuna
0: sente ekirume nga kingasaaki nze naye njagala nduusi ndyoke nje gye nnonda eyo nfune amata
1: olwo omunnyo okuddayo otandika
0: obbasaddayo
1: wali ojjagigoba paka kuno yandikulabisizza
0: era nalize nga ntambula mpolampola tezeeredda baakubanga nte nga bazijja bazitambuza era baazijjanga mairo tebaalinga motoka zindwa zolaba zebattiranga mu erufulayo baazitujanga eyo mujindi eyo eggomba wansi eyo naye nga bajjanga mukubo nga batambula ate bajjanga n'ettaala ekiro nga ente nga babategeere nti abantu babano si babbi
1: kale nga lulatera okumaliriza oba oli awo
0: esebo
1: maama maliyo ono wamuzimbira neggoloto wano ng'ogyeko ekyokuba nti wamusaba n'akunoonyeza omukyala bukyanga omuteeka mu maka go muno biriwo ebirala obujulizi bw'omuweera.

0: Nobano tochari mu mulimu ogwo tochari mu office eyo. Kubanga buno obusosolo oti bwe tuwogeddeko ne sakalamentu si mulimu. Naye office naye ebikolebwamu mulimu.
1: Yes, sir.
0: Okugeza etemeddwamu ekitundu ekirala palokia eweebwa omuntu. Eweebwa omuntu oyo alina obusobozi buli obw'okulambika abantu. Kereziya esalamu n'esalamu diyokesi erina okubeerako n'omuntu agirambika sikyo ekyo ye mwepisikoopi. Kakati lyetteeka lya ekereziya mu nkola ya ekereziya mu mateeka ga ekereziya eyo mu nnamba eyo nga binamu ekyo bwezikyo zibeera zitugamba nti omwepisikoopi bw'aweza emyaka 70 awummula. Kikyawummula awummula mulimu naye tawummula sakalamentu. Olaba enjawulo ngulujjundu abeera awummula mulimu omulimu aguwummula mulimu ki ogwo? Mulimu ogw'okulabirira ekereziya yonna eyawamu twogeddeko. Mulimu ogw'okulabirira bw'abeera nga ezi esaliddwamu gye tuyita palokiya.
1: Yes, sir.
0: Omulimu ogw'okulabirira palokiya eyo. Kiraba mulimu ogw'okulabirira palokiya eyo nkye tusanga mu mateeka g'ekereziya namba 41 eyo. Kakati emyaka 75 awummula naye awummula ki? Awummula mulimu guno
1: so si sakalamentu
0: ogw'okubeera omulambisi wa diyokesi katugambe okulambika abantu ba Katonda mu palokiya mu parishi. Kati omulimu ogwo bw'aweza emyaka 75 sinza ku mateeka ga kereziya agambibwa nti saba omuli osaba ng'osaba sibakugamba bugambi kubanga naawe okimanya nti emyaka 75 gikoonye naye nga okwo sikuba kuwummula busosolo oti okuwummula omulimu. Kati ate emirimu gyetugikulaze okugeza omwepisikoopi w'essaza kyobola bange ebintu biri ebigambo biri bibiri omwepisikoopi w'essaza daisesani bishop. Kakati kikyawummula okulambika essaza eryo parish pastor kikyawummula parish priest okulambika paliisi naye si sakalamentu lyeti yaba awummudde. Kakati n'olw'ensonga eyo bw'abanga awummudde omulimu ogwo asigazza obusosoloti ng'omusosoloti waliwo ebintu by'ateekeddwa okukola. Juzi mu nnaku ntono nnyo bwe baali bawa obusosoloti ndowooza abasinga baaliyo e Lubaga oba baawuliriza e Lubaga
1: baabigoberera.
0: Bwana mukulu Saabasumba ng'agamba abasosoloti bali emirimu gye bateekeddwa okukola omulimu ogw'okusoma buli baaliyo waliwo ekitabo ekyo mulimu essaala za ekereziya ezibeera mu Zabbuli.
1: Yes,
0: essaala ezo zisomwa lwaki bazisoma? Kubanga basabira ffe ffenna baba baliwo okusabira abantu nga tebazisoma ku lwabwe naye za ekereziya zizo zange mukulu jjunju. Olabye munaye waliyo abakusabira
1: neyanziza nnyo
0: waliyo abasajja bali Saabasumba be yawa obusosolo oti owulira nga bagamba nti togwanga bulivaaliyo sikyo ekyo
1: ekyo bakikaatiriza nnyo
0: lwaki? Kubanga aliwo okusabira gwe nangi.
1: Yes, sir.
0: Kakati ogwo ekyo kikwatagana na busosoloti naye si mulimu guno gwe baamukwasa ogw'okulabirira oba paalis. Ensonga eyo lwaki eyo buli baaliyo tagiwummula yensonga eyo lwaki bwe kituuka ku kujaguza amasakalamentu tagawummula Bwekituuka ku kuyigiriza ekigambo kya Katonda takiwummula kubanga wali bwe baali bamuwa obusosoloodi banga okubanga buli baaliyo
1: yesebo
0: ojaguzenga amasaakala bintu naddala eryawuuka lasitiya okiraba batoyiza gaano nti awummudde ku kusoma misa awummudde kulambika bantu ba Katonda bano abaali bamukwasiddwa ku myaka ensanvu mwemeka mukulu Jjunju
1: ku myaka ensanvu
0: mwetaano nekuba bwana mukulu nekuba ku beepiskoopi baamasaza
2: kyedda mu nyaka tonyeze nyafama radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo

0: Nigeria. Sicko!
1: Statewide insurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda.
2: Mwanyimu nangu wetukadiwa. Tuwa tu ino kwati kwa mumbele. Siya guruba guruba. Mkande kwa mkwata mguruba guruba muna.
3: Andi father to mkanda hizo kule mera wantu.
2: Kakati yezo size mbele za avulijo, yezo size avulijo. Ine mumbele ya avulijo ato vole mera olu waji.
3: Nagamba.
2: Ebi intu ebi tiyo.
3: Sibi avulijo.
2: Kabelewe vidya, siye nkola.
3: Yeso.
2: Elanga wetu ina hapa kadebanja, wetu haiba sosorote, na ya inzo kulemera wanu. Hey. Walua hapa kadebanji nyobe manyi, bale mede mukampala wanu. Baba gambo wange, gena mchiarobo wali ya kayumba, ati sipa kampala.
3: Father, musasole doti agamba. Zimbi ya nyumba zinozo namba zikole dechino mwaka lakati mungo baganyo sija genda
2: chicho kakata atipo utani kukati zimbi ya nyumba zinozo na atikuwa zizimba ati kakati olawe bigambo webi wambuwa bakubuza wa zimbe ruwa lakini zimbi jezava
3: yetemo
2: tona pakati to wambu ya bintu Kakati wewe chuo kwamba siku umola busosoro sakramenti ya busosoro.
3: Yes, na ye?
2: Umola umulimu.
3: Umulimu.
2: Hey.
3: Kakati father, bwaba umude wati ona agenda munju, obasigadda wabaddawerezo ba walala wonna, okulabirirwa kwe kale ro kyogeddeko nti abantu bayina obuvunaanyizibwa okulabirira omusaserdoti ono. Kakati abaki
2: wango mulimu gwe guli omukulu gwa mweso busosoroti akyagukola.
3: Yes.
2: Okusabira abantu kujja uza masakala mindu. Awo wali awo. Kati wali awo. Yabira yejjusisa abantu emisa azisoma bawo omukisa. Ogugwe sigandi gwe expiringze waliwo abamabagandi balaba akafuna. Waba gwe gukyaliko kati ogwabo abakadde gwa expiringze nedda se.
3: Gujungulukuse.
2: Kubanga omukisanti si kintu ate gujunguluka ekitali kintu kijunguluka. It's not a thing. Kijunguluka kiti ekitali kintu. Singa omukisa guba yaka kintu.
3: Yesebo.
2: Hello, wow.
3: Kakati father. Olu ogamye nti abantu bano basigala balina okumulabirira. Kitegeeza wonna waali abakristu balina okugendayo bamulabirire.
2: Balina okugendayo bamulabirire naye kiseera kiyinza okutuuka. Ng'ate abantu bano okumwekulukunyizaako kiyinza okumuviiramu oba kkoowa olamuna mukadde ayinza okukoowa kakati awo abamulabire baba balina okukugira era ng'abakadde be tubeera nabo mu byalo eyo mukugira nti bannange muleme omukadde okujja okumukola ki okumwekulukunyizaako ennyo
3: ate nze father ekyo kyoyogeddeko mba manyi ate awo yeetaaga nnyo abantu bajje bamulabeko bw'aba anyumye ababuulireko by'ayiseemu nabo bayige
2: waliwo ekikiseera munnange w'otuukera ku myaka tukyasobola kwogera okwogera kukuuya ne munnange abantu bo nga baagala kukola ki ekyokulabirako kayidinaali awo ku myaka gyaliko
3: Yes,
2: abantu bandi agadde era okumuyita agende ku mbaga zaabwe abagatte okiraba
3: yes
2: olw'ekitiibwa ekyo gy'alina oli awulira kayidinaali yangatta naye munnange nga amaanyi agalina aganaamalako mu misanga ng'ayimiridde oba atudde okiraba
3: yes
2: kakati kiba kisoboka okukugira bannange kendezeeko.
3: Ooo.
2: Kukula banga na haru wadeo bagi na mudu halilo. Kwasawa bagi nzo gandhi haa, tajia hula babachi.
3: Bagenyi.
2: Bagenyi. Chiba chiba ku miaka. Chiba ku manyi.
3: Kakati faza omusasile dotiono abacha acha kilizibuwa kufune ebintu bamulete de microwave bamulete de chi entebe orthopediki bamulete de bengwe yeze nja ulo
2: tobalaba anga abantu bafwe bali eyo baba muwadde motoka abana oba abana abana b'omuntu batonera jjajja kitaabo oba jjajja abamu batonera n'emmotoka abamu batonera oba kumutwalako bulaaya naye ekyo kya bulabe nnyo olw'emyaka gino egikendedde munnaki ayinza okufiira mu nnyonyi
3: ate nnyonyi faza yakulwana nayo bulwanyi
2: munnaye obwengula eyo buzibu kakati asigala nga aweebwa ebintu ng'omuntu wa bulijjo ng'omuntu yenna bw'aweebwa omuntu yenna bw'aweebwa ebintu
3: ye faaza biba bibye
2: ebintu ebyo anti kyekiyongaino nti kati waliwo enjawulo wakati w'abasosolo bwe tuyita abasosoloti nga abessaza n'abasosoloti bannaddiini oba abasosoloti bannaddiini tuba bya kibiina naye abasosoloti abessaza biba bibye
3: faaza naawereka
2: wangi
3: ate
2: nkwawuliremu nkwawuliremu nti tulina abasosoloti be tuyita abasosoloti abannaddiini religious priests
3: yes
2: religious priests bano kubanga bannaddiini balina amateeka n'enkola yaabwe nti ebintu bye bafuna tibiba byabwe naye bya kibiina okusinziira ku kibiina ki naye ate tulina abasosoloti tubayita secular priests oluganda laki ekyo sikimanyi secular priests kugamba tebali mu kibiina ate ku busosoloti bwabwe tebongerako nti tetujja kutambuza obulamu bwaffe ku bibuuliro by'ebbanjiri evangelical councils kakati abo munnange basigaza obusobozi obw'okubeera n'ebintu byabwe era kati ebintu ng'ebyo biba biweereddwa bintu byabwe kati okubibajjako kuba kubba bakadde bakadde awo omukadde oyo obeera ota omubbyeko ebibye era bambi bakadde bangi nnyo babbibwako ebintu byabwe n'abazzukulu oba n'abaana kubanga bambi oluusi abeera kyasobola kujjukira manya nti afunye akiraba naye nga biba byabo kiraba
3: lwakuba kiri ogambye nti waliwo amateeka agabafuga naye nze simatidde
2: kuki
3: kubanga kati oli religious priest nze ndeese saati njiwadde Father Kato manyi njimuwadde yiyajambale
2: kubanga yeeyama nti byonna byennaafuna tubigabana ng'ekibiina kugamba egyebanga kapito gy'oteeka mu kibiina gy'oteeka mu kampuni naye ate nga waliwo abasosoloti abalala ebintu byafuna asigaza eddembe ly'okubeera n'obwannannyini the right to own nga naawe bw'olina eddembe to own kubanga eddembe eryeri ery'okubeera n'ekintu toyogeranga nti nze sibirina kati ensonga kakati awo ate emirundi egisinga tugattika abasosoloti bannaddiini n'abasosoloti abatali bannaddiini ne tulowooza nti bonna embeera y'emu ate ani bannaddiini bennyini tulowooza nti bonna bw'abeera mu kibiina kino bw'abeera mu kiri bw'abeera mu kiri ayina kubeera bw'atyo kiraba ntulowooza nno ti kintu kimu omanyi kristu mugazi nnyo tewali ayinza kumumalayo yensonga eyo lwaki waliwo ebibiina bingi nnyo obwo nabwo bubonero bwa bugazi bwa kristu bugazi bwa katonda bunene bwa katonda ndi bunene tetuyinza kumumalayo Kera mkulu chunju.
3: Nchiraba.
2: Ticha kuzito wele doku tegira.
3: Chinzito wele demu kubanka tinze father. Mwade motoka. Mwade firiji. Ateke munge bintu vye kabia kanyu. Kakati ate ngatuma lirizanti. Asi chiche.
2: Msosorori munadini.
3: Hei.
2: Ikuanga ye yama. Echo chia yogira. Ate bachi mukaka. Ya chie yama. Umayi wabe ya mevi ntuwebio. Tukuba nyumu ngaro.
3: Tetumi uli na bulonji.
2: Doza babi uli na baba ntu babi uli na antibi. Bigambo bugambo. Ndasipo. Juze na baba. Sama sumba weka mpala kuyari ya wakuzo soroti. Yala kula abano. Diba nangi ngaro. Na ye wak. Nga wazi babi
3: uli na yo. Nga kuba mkupe.
2: Babi uli na yo. Kane kwa so muka. Nga kuba mungaro.
3: Father, era kantu kano kankaje yokubanga ya gamba. Ndi banange mugende na yesi ulira yo ate kutsonda. Temusonda. Nti musondera abasaseredoti bano kubanga luli. Chibade chibera wo kusonda, simana tusonda motoka, tusondera father ono, omukulu nabigana.
2: Andi mukulu njunju omanyi. Ebintu byatugira ntu byono na ntu byivumaganya. Ugambe kintu kyali badde ekyessanyu, abantu bajja olw'essanyu. Bava yo olusinga basowaganye.
3: Yesebo.
2: Andi mukusonda awo. Olejja waliwo abamu aba batekawo nga bakalaba alaba. Sebo azikujamu nezali gulida abane nyama. Ajana kwesi bakawo. Aha, sebo junju. Omulangira. Omuganda wawu. Naba kamera ba nama huyu hati muli baamutawane. Bazi kutunu zaamu. Geno kulaba ngezali guze nyama. Wazi kukunu deyo. Naba. Takari ugambo geno kakarango mkolo kumbade mujiri dogwe sanyi. Gubude munafu.
3: Yesebo.
2: Acho dayonge nyindo ki.
3: Ye kata.
2: Kana ni saba sumba. Ruzari haba gamba. Di haba angi. Kusanyu kakati. Fundraising. Zika kolo ulala. Kachomura banga demu misa. Unakuluwa misa. Haba antu wapa mwate bajifula ki. Fundraising occasion. Nadala unga wama zechi.
3: Okusembera.
2: Aha, okusembera kuwedi. Akatale ni kata andika.
3: Yeso.
2: Olaba. Abamu baganoga, wemba funye. Walua abamu abangamba, ya afala. Waba yobo kusonda sente, nebi nango. Tuwa mukisa. Kumanga bobo mukisa anga bantu
3: bagenda. Bantu bagenda.
2: Tebe liza kakati kiki kibali ita. Why?
3: Wanji?
2: Baba jiri deki.
3: Miso jimali liza, baba baba genda. Ebila tebiva kuatako.
2: Olaba. Kakati no okubatega. Yoga andi asijana yeguba wa. Olaba. Kakati nao.

0: Mukulu bw'ekiraamo mukulu jjunju ku bantu bonna oba musosoloote oba si musosoloote.
1: Father, mu Uganda tuyina enkola ey'okulongoosa yaleetebwa bulungi bwansi kati buli nkomerero ya mwezi
0: yaleetebwa ddi?
1: Yatandika omwezi oguwedde.
0: Mbadde nga nti Abaganda ekyo mwali mwakikola.
1: Ky'otegeeza Abaganda bo bulijjo bulungi bwansi bamulina.
0: Kitandise kati
1: si kipya nnyo.
0: Kinibya
1: naye kati baki National Cleaning Day. So eggwanga lyonna buli omu waali ne mukanyomero ke alina okuba nga alongoosa.
0: Kiwe baakolanga be bateku bulungi bwansi. Mwakolanga Abaganda
1: anti era nga bwogambye nti Abaganda
0: siwe mwakolanga
1: kati nga balala bo tebabikola
0: anti kakati munnaayo tuyiga omanyi kakati abantu bonaonaona baali bebakwogera oluzungu lwetwogera
1: nedda
0: tuyiza buyizi
1: yesebo
0: netulowoleza ddala nti ate lwaffe munnaayo tuyiga buyizi bintu ekintu kibaako ekisookera abalala nebakiiko kugamba mukulu jjunju si waliwo kabi kubanga naye wandibadde toyambala ngoye zoyambala ezo waliga ti nange sina kyenja kukoppa mu nsi muno
1: yesebo
0: geeda mumaaso
1: kakati enteekateeka eno erika amateeka teri kutambula ng'essaawa ezo zituuse essaawa emu paka saawa nnya mu lwomukaaga olusemba mwezi buli omu alina okukwata alongoose waali kati abamu bagamba yii naye mutunyigiriza nze mba njagala mbeere waka nime kujja mu bino naye kati okunteekako foosi gwe gwaki ogwo
0: omanyi yezu waliwo webamubuuliza ne bamukema ne bamugamba nti lwaki musa yagamba nti osobola okugoba mukazi wo omuwandiikira ebbaluwa ey'obugobe omanyi yezu bwe yabaddamu lwabukakanyavu bwa mitima gyammwe kakati ne ku kintu ekirungi ng'ekyo olw'obukakanyavu bw'emitima gyaffe amaanyi gaba gakola ki
1: galina okuggibwayo
0: olw'obukakanyavu bw'emitima gyaffe kati obukakanyavu obwo obwogeddeko anze njagala kusigala nebase njagala nze njagalao olaba obukakanyavu bwaffe
1: ye father
0: kakati olw'obukakanyavu obwo bwe buli yezu bwayogerako n'agaa nti musa ekyamugambisa ekyo lwabukakanyavu bwa mitima gyammwe naye bwekito si bwe kyali okuva ku ntandikwa kakati obuyonjo omanyi obukyafu si bwekito bwe kyali okuva ku ntandikwa y'ensi naye olw'obukakanyavu bwaffe munnange tukyafuwazza buli wantu kakati olw'obukakanyavu bwaffe obutaagala bulongoosaawo omuntu omu oba awantu amumujja aba ateekako ki amaanyi naye bulijjo omanyi mukulu jjunju bulijjo buli kintu ekirungi kisoboka okuvumaganywa kityoboolwa kubanga munnange tuba twenoonyeaba tuli bantu buli omu yeenoonyeza kawogo n'ekintu ekirungi ng'ekyo ate wabaawo omu ayinza okukikozesa okufunamu naye akawogo ekintu ekirungi naye ng'ekiteesaawo amateeka eyo gafaana bwe gatyo obukakanyavu bwaffe munna
1: so naawe owagira National Cleaning Exercise
0: iyo okuggyako mpozzi oba tewagira buyonjo ogandi aleka tukyafuwale naye nze nga bwe ndi siwagira bukyafu sibwagala obukyafu
1: naawe tobwagala so bannayuganda bannange mwetegeke okulongoosa nga buli mwezi father naye ayagala buyonjo
0: yonjo naye ate abo abakikozesa abakivumaganya gamba bakyonoona nga balina kye beenoonyezaamu ne bayitawo ne baalikomye kakati kuba kuvuma
1: kuvola
0: abuse
1: okay
0: ninga kikintu sikipya mukulu jjomu
1: sikipya
0: naddala erimu yabaki
1: abaganda
0: naye ate okugamba nno nti fe abaganda fe twakitandika abalala muleme kitandika awo nno kozi nga tuli mu nsi ate mu nsi tubeerawo bwakkoppa omanyi n'omwana omuto okuyiga okwogera senga omuteeka awantu nga tewali kwogera towooza nti ajja kwogera okiraba jjunju
1: nkiraba faaza
0: ate ajja kwogera kyobula nga abaana bana abato babatwala mu nassale school babatwalayo okukola ki kuyiga kwogera kuyiga kwogera kubanga muna ayinza okubeera awaka nga talina gwayogera naye abeera awo asiiba awo amulabirira asiiba ali ku bibye kaana gwe tontawaanya kati kaana ayiga ddi okwogera
1: tasobola
0: obunyango nga tutte mu ssomero gye gajja okusanga abaana abalala era ogenda okulaba nga tandisa okwatula ebigambo
1: yesebo
0: kutubeerawo kkoppa koppa
1: kukoppa kati faaza obudde bwaffe butambula era ndoza kino kye tunaamaliriza nakyo wawuliddeko ku tteeka eryaleeteddwa etteeka eriyo okugaana abantu okunywa ku mwenge paka ssaawa 9 nga ziweze
0: yani yalireese
1: minisita wa local government Balamu
0: nabaminisita nabo baleeta amateeka badde nga nti galiyita mu paliyamenti maya nti waliwo abateeka amateeka etteeka eryo ne liba nga liruma has effect
1: era liyandiise mu palamenti naye kubanga ate n'awalala wandigamwabaawo
0: gye tuyita enkola
1: enkola
0: naye ate betwogera ku tteeka betwogera ku buvunaanyizibwa ddembe na buvunaanyizibwa bw'abantu kyokolano nti etteeka ekyo kifulumizibwa guruupu eri eyateekebwawo okukola amateeka bwe kyayogeddwako oba ogamba nti kyayogeddwako minisita yagambye
1: nedda nti kakati faaza era tuyambe kubanga naawe amateeka wagasoma kubanga yawandiisa ekiwandiiko n'agamba nti mmwe basentebe ba disitulikiti mmwe ba mayors aba cities aba division aba municipality saagala kuddayo kulaba ng'omwenge gutundibwa ng'essaawa 9 tezinnawera era abakuumaddembe bateekeddwawo bakwate buli omu anaamenya ekiragiro ekyo yes
0: ebankola enkola gye tuba tutaddewo kubanga okusinziira ku kibaawo kisobola okukola enkola naye nga siriba tteeka nkola enkola weba no nti kakati ebintu nga bibadde bitambula katukoleko bwe tuti kakati enkola egamba etya
1: enkola teri kutunda mwenge ng'essaawa 9 tezinnawera
0: kutunda oba kunywa
1: n'okunywa nti era kati bakukuguza faaza ogunywa bunyi togutereka
0: bwemba nagugula nengutereka omwenge gwange mu firi
1: kakati tokirizibwa gunywa tokirizibwa gunywa oba wagugula n'ogusa mu firijiyo oyina gunywa nga saawa 9 zituuse ate bwe ziwera 11 ez'okumakya ng'oguvaako yesebo kati amabala gonna baagagambye teri kuggulawo okugyako ng'essaawa 9 ogwo guweze
0: kati omanyi enkola bwetyo esobola okujja ng'erina ekintu kyeyagala okukugira kyeyagala okutereeza oba butamiivu oba abantu butaagala kukola ne babeera mu mwenge nga kyekyagala okutereezebwa nga kyekyagala okutereezebwa kugamba okumanya nsonga ki lwaki nga omanyi n'amateeka nago bwe gajjadde mu paliyamenti Mufula vanga abantu wa gamba antia vange. Alina kia gamba. Ajia chigambe kuchintu chino. Ukiraba.
1: Yes, sebo.
0: Ajia chogere. Kufanga waba we chintu echi agaro kugirwa. Echi agaro kutere sebo. Kati ya uchie echi agaro kugirwa.
1: Mbu abantu banywa nnyo omwenge tebakola.
0: Abantu
1: gwato omuntu okukeera obukezi n'onywa olwo n'okola ddi emirimu kati mbu abantu basooke bakeere bakole omwenge bagunyesa wa mwende eyo
0: kugamba ekyo kikola kiki kigendererwa
1: naye abantu balala bakaayanye nti kakati ffe tusasula layisinsi zaffe tukole bizinensi kati bizinensi za kukabirira bukabirizi essaawa ezo zonna onzigadde n'awezaawo ddi ku busente
0: anti kyekyo kye nagambye nti bwe libateeka liyisibwa
1: paliyamenti
0: eri kugamba eriyisa mu mitendera kugamba olw'ebintu ebifaana bwe bityo ensonga erwaki wabaawo emitendera olw'ebintu ebifaana bwe bityo ebirowoozo ebifaana bwe bityo kugamba n'ekintu ekirungi ekyagala okukugirwa kiteekeddwa okuyisibwa mu mitendera kukiba tekiyisiddwa mu mitendera ekintu ekirungi mwattu ate kiyinza okwonoonebwa obwonoonebwa kiraba mukulu jjunju nikyonoonebwa bwonoonebwa bantu batakikkiriza kubanga etteeka okugaino nti liriwo kubanga likugira ekintu kakati enkola nayo bwetyo naye enkola eno oluusi kiba kizibu okugiteekamu okugikola kiba kizibu okukikola ekintu ekyo kiyinza okuba ekizibu okukikola enkola
1: eyinza obbalemesa
0: enkola eyinza okubeera enzibu kubanga kasootandika okuwulira ebigambo weebityo
1: kubanga omanyi faaza kyewuunyisa ababaka ba paalamenti waliwo abaaleeta enteekateeka eyo nti bannange wabeewo etteeka nini liiremma okuyita
0: anti kyekugambye kubanga abantu baawa ensonga ki
1: nti nno kijja kukosa bizinensi
0: anti owulira
1: n'omusolo gukendeere
0: anti owulira
1: n'amakampuni gaggale ate nga gawa abantu emirimu
0: mu nsi ya Kenya kintu bwekityo gyekiri Nairobi
1: kikola kitya
0: ate kikola lwaki kubanga kyajja bwe kityo kyajja nti tekyajja mu paliyamenti kukikubaganyako birowoozo n'abantu kuwaako ndowooza zaabwe kakati mu nsi ya Kenya ddala mu Nairobi gyekiri naye omwenge tegulina kunywebwa kuva ku ssaawa ndowooza mwenda ezo naye mu kibuga wali wakati obasanga ku ssaawa ssatu nga bali ku mwenge kiraba mukulu
1: jjonu
0: akyobulani oti kiba kirina kusooka kuyita mu paliyamenti kikubaganyizibwako ekirowoozo n'abantu bawaki ekintu ekirungi bwe kityo kukugira bantu butabeera balujuuju basobole okukola emirimu gyabwe nga si balujuuju kubanga ndowooza ffenna tukikkaanyaako nti omwenge omungi nagwo guyinza okukendeeza ku nkola naye ate jjukira nti si bonna tebagunywa batyo andibakyekyotokira kakati ate oleeseemu n'ogw'omusolo oli naye ajja kitunuulira ku anga eyo y'omusolo kakati amulala ajja kukitunuulira ku anga eyo abantu obutakola kambulaba kyo kitunuulira ku njuyi nyingi nnyo y'abantu tebakola omulala ajja kitunuulira ku luuyi nti bwe nywa ku mwenge ate nkola bulungi nnyo
1: ffe twalina omwana gwe twasomanga naye nga nkyalina mu primary naye siba omwana oyo nga agamba mbu ye okukola mathematics alina oteekamu kawalagi era ng'atukulembera
0: Nga tademu.
1: Nga tademu kawalaji.
0: Bawata tademu tapakule embe. Olaba. Kwe gamba. Ebiro abantu bajja kuwa ekati mumbera ngeye yokuwa. Ekenkola. Kwa chizibu. Nye kufuli tanki muna Nairobi. Na yo jechiri. Kwa jechiri na ye.
1: Terikola.
0: Kama diandi wade, wade wali ise mpali ya menti ya watu wali kubaganyi zake hivyo uozo. Chintu chirungi. Wanga munaki. Mwenge kutulete de mitawana. Na ya to mwenge kukuyambye banji. Kugamba, kipa chita kubaganyi zake hivyo uozo.
1: Ye father. Father. Atoli ajja gamba. Nti kerezia mbu abali mu kerezia bebasinga okunywa kenge kakati bandi badde bavaayo ne babaako eddoboozi lye boogera.
0: Ani kubuulidde ye kibaawo ekizibu ekiriwo ekyabo abagunywa ate ne guboonoona bwonoonyi
1: kindi
0: nnyo n'obulwadde obuvaamu kati kerezia tekiri mu nkola yaayo nti omwenge guteekeddwa okunywebwa oba obutanywebwa.
1: Anti umanyi father chibesi
0: bako. Kezia yetu nuhulilo mwengi. Emele. Kapo beda na yanyama toke nebi janjaro. Ultilaba. Nika akati emele yungabu yesoboro kufumi wa be abused. Kamu yeku na yungutu kubera abused. Mtu na kunywa na ganga yira. Atila ne emele no joko mokujiri nyingi nga teto yueva lili de. Inzo kubira mwogo wate.
1: Yeso.
0: Era ngana omwe kuno bugunyo bunga tugabwali. Kakati kerezia. Sigano ndi kerezia, ndi kerezia yeri mwa bagunyo enyo. Waro banafa beddini emuje sijja kogera abata ekina mu mateeka agaabo. Enga ate bakuba kabisi ho.
1: Father manyi abantu chebesi bako. Mbune Yezu chiyasoko kola mwenge.
0: Aha, norwecho.
1: Mbwecha magere chiyasoka mwenge kakati. Babalike bagunywe.
0: Norwecho.
1: Babalike bagunywe.
0: Bagunywe wale no kuruwala. Yezu echiyamu kozeche wecha magere echo kumbaga yekana. Yali kuyamba bantu. Kusanyusa bantu. Abantu abali munaku bambi mwenge kuweddewo. Ate Yezu katonda taliwo kutuwa nnaku.
1: Yesebo. Ayagala abantu bebabere happy.
0: Kikimu kyekyamu kwa ze seyi. Yete yakikola ya bantu balwali.
1: Banyu bagangayire.
0: Ate era teyakikola kugamba leo nti abakristu bateekeddwa okunywa omwenge. Kyofulaba nga mu bakristu ate waliyo abamu abaguvumirira. Kubanga wala biwabulabu obuvaamu.
1: Yesevo.
0: Nika choro obulabu obuvaamu. Eteka wedi wali ya kole wa. Eteka duwa kubaganyizi wake ibido wotu.
1: Yesevo.
0: Banga aluwa wabumirira. Atu waluwa na watagulaba mkabi. Hapa kumia nubumu na anjizi wa.
1: Yesevo.
0: Hapa kumia nubumu na anjizi wa. Na buji nyebali. Kufula hanyo chiba chukuba ganyizi wako ayipilo wazo. Chiba chindu chukuru. Chiba mkuru jiyono.
1: Ye father. Father kade kafe kawedeko tuwo mkisa.
0: Kade kawedeko.
1: Ye sebo.
0: Njienga tumaririza. Chigabe chicho ganyo di habari mwekeza yaba singo kunyo mwenge. Siki tufu. Atene kerezia inyini. Tika wajia, Yezu hati ya kukula mugunywe. Kerezia, itulabu na bulabu ziku kabia kajizo kubamu.
1: Yesebo.
0: Obravu, wenduade, amakaga menyeka.
1: Yesebo.
0: Kili mugi menyeka. Biebe itulabu na mwebio. Akati biebe itulabu na mwebio. Yone, gwene kureka. Yowani. Wesa lilewo, ya gala makaga fe.
1: Gwomanyi.
0: Mnaki katonda ya huo kusala huo.
1: Wakubareta ina kadukulu. mwene kusiba
0: ya kuwa kusala katonda ya kuwa kusala kakati inge jyo siga mani otiterezia yewe kwa zeki siga indi hawa ange mwenye
1: ye father
0: ye tulabulabulabuzi
1: ye tulabulabulabuzi
0: ya bange
1: kanoke kabia kajyo bivamu father tuwo mkisa
0: tukome wano
1: abantu bebake
0: kale sabomu kama tuomu kisabomu kama abere na
1: mfu nawe abere nawe
0: nzo wakatondo mwinza wabika tupati mwana ni moyo mtuli kutuke kusikia ina
1: amina
0: kwe jono wegenze programu ya fekerezia
1: no mtu wabulijo
0: no mtu wabulijo.

bye tusoma mu bbaluwa eyookubiri Pawulo omutume gye yawandiikira Timoteewo. Nze Pawulo, Katonda gwe yagaliza okuba omutume wa Yesu Kristo, ng'entereeza ye y'ekisuubizo ky'obulamu mu Kristo bweri, ya Timoteewo mutabani wange omwagalwa ennyo, Katonda Patri ne Kristo Yesu Mukama waffe, bakuwe eneema, bakukwatirwe ekisa, bakuwe n'eddembe. Katonda gwe mpeereza nga bajjajjange n'omutima omulungi yeebale, sita kukujjukira mu kwegayirira kwange. Ekiro n'emisana seerabiranga maziga ge wakaaba, njagala tuddemu okulabagana nzijule essanyu, nzijukira okukkiriza kwo okwo kw'olina okutaliimu kakunkuna, kwe kumu n'okwa jjajjaawo Loyisi kwe yayina ne nnyoko Ewuniisi. Nkakasa nga n'okukwo bwe kuli, kyenva nkujjukiza okuzuukusa enneema Katonda gy'akussaamu olw'okukussaako emikono gyange. Anti Katonda ekirabo kye yatuwa si mwoyo wa kutya, naye mwoyo w'amaanyi n'okwagala n'okwetangira. Awo nno ebya Mukama waffe tobikwatirwanga nsonyi, oba nze omusibe we naye gumira ebizibu olw'evvanjiri, nga weesiga obuyinza bwa Katonda eyatulokola.

0: baanabanga baagala ennyo kivuddemu mmwe mekka ne mwagala okufuna obudyakoni omuluka guno gubaagaza okusigala nga temuwasiza bwe munaayolekera ddala nti mwewaddeyo okukolerera bannammwe bokka n'okutunuulira bonna mu nsi ng'abaana bammwe ekibasindise bwe kwagala okuba nnamaddala kwe mwagala mu kristo omukama n'okwewaayo kwonna kwe mwewaddeyo mu mbeera eno mugenda okwewongera omukama mu ngeri endala esingayo ekitiibwa mumunywerereko n'omutima gwonna awatali kulaba nkana nga tewali kibalabiriza mu kuweereza katonda n'abantu olwo n'ogw'obuzadde mu by'eggulu gunaagenda bukwaku mu ngeri eyo bannaffe bonna munaabalaganga bulungi nti katonda ye yekka yew'okwagala yekka yew'okuweereza yakulembera byonna ne mu byonna yaweerezebwa awo nno mu maaso g'omukama n'ag'ekereziya yenna ali wano olwaleero okukakasa nga mwenna abalambirira mwewongedde kristo omukama n'okusigala nga timuwasiza ennaku zonna musimbule ekibere mujje wano mumaliridde okusigala ennaku zonna nga timuwasiza olw'okubeera obwakabaka obw'omu ggulu n'olw'okuweereza katonda n'abantu
1: maliridde
2: maliridde
1: maliridde
2: maliridde
3: maliridde
0: omukama abayambe nga bwe muweze musigale mutyo ennaku zonna
4: kati abakufuna obudyankoni bagenda kuddako ebbali ate omukulu akola ku by'okuyitibwa kw'enjawulo ayanjulire kitaffe omusumba abo abakulinyisibwa ku ddaala ly'okusoosa looti agenda kuyita amannya gaabwe ekinnoomu era bo banaayanukula buli omu nti nzuuno ssebo era ajja kkakasa omwepisikoopi nti abo ddala basaanidde eddaala ery'okusaasira edooti ssebo aragol
5: ab'okufuna obusaasire dooti basembere wano omudyakoni expedito kisitu azaalibwa mu buloba parish kampala archidiocese mukasana ruel diocese ava mu katikamu parish abazadde ye omwami lubwama expedito n'omukyala nampewo specioza abadde asomera mu st paul's national major seminary ekinyamashika port poto
2: zuuno sebo

0: abooluganda abaagalwa ennyo baganda baffe bano abagenda okulinnyisibwa ku madaala ery'obudaakone n'ery'obusaserdooti mwekkaanye bulungi amadaala ge bagenda okwambukako baakuweereza kristo omuyigiriza omukulu omusaserdooti omusumba kuno ku nsi atata kuzimba ekereziya afuke eggwanga lya katonda omubiri gwa kristo ekiggwa kya mwoyo omutuukirivu abadyakoni n'abasaserdooti baakugattibwa mu busaserdooti bw'omwepisikoopi batukuzibwe bagende balangirire amawulire ag'essanyu batukuze abantu ba katonda babaliise bagulumize katonda naddala mu kitambiro ky'omukama ekya misa mu ebyo byonna bajja kukola bulungi nammwe mulabe nga bayigiriza ddala abooli yennyini atajja kuweerezebwa wabula okuweereza mwena abaana bange abaagalwa ennyo ab'okulinnyisibwa ku ddaala ly'obudyakoni omukama ayabawo ekyokulabiraku nammwe mukolenga bwe yakola anti omudyakoni ogamba nti omuweereza wa kristu eyabeeranga mu bayigirizwa be ng'ali ng'omuweereza omutima agumalira mu kuweereza katonda mu kwagala nga bw'aweereza katonda nga musanyufu n'abantu bwatyo bw'abaweereza olw'okuba mpaawo asobola kuweereza baami babiri mutegeere nti obuteekuuma bwonna oba omululu gw'ebintu kuba kuweereza bintu katoole nga bali ab'edda abatume bwe baalondera omulimu ogw'okukolerera abalala bwe baali nammwe muba mubeera mube abantu aboogerwako obulungi nga mujjudde mwoyo omutuukirivu n'amagezi ag'ebyeggulu munywerere ddala mu kukkiriza mu maaso ga katonda n'ag'abantu mube nga temuliiko ntonnyeze mpaawo kye muvunaanibwa ng'era we kisaanira omuweereza wa kristu agenda agaba ebyamagero bya katonda timwesubyanga ekyo amawulire agasanyusa kye gasuubiza mwe temugawulira buwulizi mulimu gwammwe ogabunyisa ekyamagero eky'okukkiriza mubeere nakyo ng'emitima mitukuvu ekigambo kya katonda kye mulangirira n'akamwa mukyoleke mu bikolwa byammwe olwo abakristu ababeera abalamu olwa mwoyo omutuukirivu lwe banaafuuka ebitambiro ebitukuvu katonda by'asiima nammwe ku lunaku olw'oluvannyuma bwe muligenda okusisinkana omukama mulisobola okuwulira omukama ng'abagamba nti weebala omuweereza omulungi omwesigwa yingira mu ssanyu lya mukama wo nammwe nno baana bange abaagalwa ennyo omuyigiriza mugabanye ku mulimu ogw'okuyigiriza ekigambo kye mwaniriza nga muli basanyufu mukituuse ku bantu bonna mwebuulire ku tteeka ly'omukama mwekkaanye bye musomye bye muba mukkiriza bye mukkiriza bye muba muyigiriza bye muyigiriza bye muba mugoberera mu mpisa zammwe bye muyigiriza nibiba biriisa abantu ba katonda akawoowo k'obulamu bwammwe kasanyusa abantu ba kristu okuyigiriza kwammwe n'empisa biba bizimba ennyumba kwe kugamba nti ekereziya wa katonda era mu kristu mumuba mukolera omulimu ogw'okutambira okuweereza kwammwe kwe kumaliriza abakristu bye baweereza mu mutima nga biyungibwa mu kitambiro kya kristu kye muddira ne mukiweereza ku ataali mu budde bwa misa newandibadde nga tewali musaayi guyiika mumanye nno kye mukola mutegeere kye mutata kukwatako nga bwe mukuza ekyamagero ky'okufa kw'omukama n'okuzuukira kwe ebitundu byammwe eby'omubiri temubiganyanga mu mpisa mbi mugiikirire okutambula mu bulamu obujja mu batisimu abantu mubaleetanga mu bantu ba katonda mu penetensiya ebibi mubisonyiwanga mu linnya lya kristu n'ekereziya abalwadde mubadduukiriranga n'omuzigo omutukuvu emikolo emitukuvu mugikolanga temugwanga bulivaaliyo Bwemutyo musobole buli bbanga okutendereza Katonda n'okumwebaza n'okumwegayirira. Mujjukire nti mujjibwa mu bantu ne musibwawo ku lw'abantu mweyebita ku Katonda. Awo nno omulimu gwa Kristu omusaserdooti bulijjo mukukozesenga ssanyu nga mubukujja okwagala kwennyini nga timwenoonyeza byammwe wabula ebya Kristu olw'abantu n'olw'ensi yonna. Baana bange abaagalwa ennyo, omulimu gwe mugabanyeeko gwe gwa Kristu omutwe era omusumba, mugondere omwepisikoopi era temwawukananga naye. Munyiikirire okugatta abakristu mu maka agamu musobole okubayisa mu Kristu nga bali mu mwoyo omutuukirivu mubatuuse ku Katonda paata. Bulijjo mulabirenga ku musumba omulungi atajja kuweerezebwa wabula okuweereza era n'ajjirira okunoonyereza ddala n'okulokola ekyali kizikiridde.
1: Kati abagenda okufuna obusaserdooti bagenda kuddako ebbali, abokufuna obudyankoni bafukamire mu maaso g'omwepisikoopi bakakase nga baagala era nga beesimidde bokka na bokka okufuna omuluka guno.

0: baanabanga baagala ennyo ngati munafuna budyakoni omale okukakasa mu maaso g'abantu bonna ng'omulimu ogwo mugwagala mwagala mbasseeko emikono mufune mwoyo mutuukirivu mwawulibwe muweereze mu ekereziya
1: njagala
2: njagala
1: njagala
2: njagala
3: njagala
0: obudyakoni mwagala okubutuukiriza mu bwetowaze ne mukwagalana nga muyamba abasaseredooti n'okugasa abakristu
1: njagala
2: njagala
1: njagala
2: njagala
3: njagala
0: ekyamagero eky'okukkiriza ng'omutume bwakiyita mwagala okuba nakyo ng'emitima mirungi n'okubunyisa wonna okukkiriza okwo mu bigambo ne mu mayisa nga bwe kutuleeterwa mu mawulire agasanyusa ag'evanjiri ne mu njigiriza y'ekereziya
1: njagala
2: njagala
1: njagala
2: njagala
3: njagala
0: omutima ogwagala okwegayirira ogusaanidde embeera gye muzeemu mwetegese ogukukuuma n'okugwongera mu maaso era omutima ogwo egubanga gubasomyanga buli vaaliyo ng'embeera yammwe bweri nga musabira ekereziya n'ensi yonna
1: neetegese
2: neetegese
1: neetegese
2: neetegese
3: neetegese
0: empisa zammwe munaazifaananyanga bulijjo n'eza kristu nannyini mubiri n'omusaayi gwe munaakwatangako bulijjo kwata ali
1: naagezangako okufaananya empisa zange n'eza kristu katonda nga nnyambye
2: naagezangako okufaananya amayisa gange n'aga kristu katonda nga nnyambye
1: naagezangako okufaananya amayisa gange n'aga kristu katonda nga nnyambye
2: naagezangako okufaananya amayisa gange n'aga kristu katonda nga nnyambye
3: naagezangako okufaananya amayisa gange n'aga kristu katonda nga nnyambye
4: kati mukadde kano ab'okufuna obudyankoni buli omu agenda kujja mu maaso g'omwepisikoopi afukamire ng'awumbye engalo ze mu z'omwepisikoopi amulagaanye obuwulize

0: Yohana Maria, ondazanyo okunsanga mu ekitiibwa n'okumpulira, nze n'abalinzirira.
1: Kulaganya sebo.
0: N'atandise mu ggwe omulimu omulungi, agumalirize.
1: Amina.
0: Toma, ondazanyo okunsanga mu ekitiibwa n'okumpulira, nze n'abalinzirira.
1: Kulaganya sebo.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi agumalirize.
1: Amina.
0: Ponsiano, ondazaanya ng'okunsangamu ekitiibwa n'okumpulira, nze n'abalinzirira.
2: Kulazaanya sebo.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi agumalirize.
2: Amina.
0: Robert, ondazaanya okunsangamu ekitiibwa n'okumpulira, nze n'abalinzirira.
3: Kulaganya sebo.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi agumalirize.
3: Amina.
4: Ab'okufuna obudyankoni bagenda kuddako ebbali, ab'okufuna obusaserdooti basembere. Kitaffe omusumba abeeko by'ababuuza, bagenda okukakasa mu maaso g'abantu n'ag'ekereziya omulimu ogwo bagwagala.
0: Baana bange abaagalwa ennyo, nga temunnafuna busaserdooti, musooke okukakasa mu maaso g'abantu bano bonna ng'omulimu ogwo mugwagala. Mwagala okubeera abasaserdooti ennaku zonna, awamu n'abasaserdooti abalala, nga mukolaganira wamu ddala bulungi n'abepiskoopi mu kulunda eggana ly'Omukama Mwoyo Mutuukirivu nga ye musaale.
5: Njagala. Njagala.
2: Njagala.
5: Njagala. Njagala. Njagala.
2: Njagala.
0: Mwagala okukuza obulungi ebyamagero bya Kristu nga bwe biri mu ngeri Ekereziya gy'abitegeeramu, muwe Katonda ekitiibwa n'abakristu bafuuke abatuukirivu.
5: Njagala. Njagala.
2: Njagala.
5: Njagala. Njagala. Njagala.
2: Njagala.
0: Mwagala okukola omulimu gw'okuyigiriza, okukola n'amagezi n'ekitiibwa, nga mulangirira amawulire agasanyusa ag'evanjiri, nga mutangaaza bulungi abakatoliki bye tukkiriza.
5: Njagala. Njagala.
2: Njagala.
5: Njagala. Njagala. Njagala.
2: Njagala.
0: Kristo omusaserdooti omukulu eyeeweereza paatiri ku lwaffe nga kye kitambiro ekitukuvu, mwagala buli lunaku okumwegattako okusingawo mubeere wamu naye nga mwewongera Katonda olw'okulokola abantu.
5: Njagala. Njagala.
2: Njagala.
5: Njagala. Njagala. Njagala.
2: Njagala.
4: Kati ab'okufuna obusaserdooti bagenda kujja mu maaso g'omwepiskoopi bafukamire ekinnoomu, buli omu awumbe engalo ze ez'omwepiskoopi amulagaanye obuwulize.

0: abokuna obusaaseredoti bagenda kuddako ebbali abokuna obujankoni bafukamire omwepiskopi nga amaze okusoma essaala abaseeko emikono kwetusigale nga tufukamidde
1: ayi mukama katonda tukusaba ku lw'ekisa kyo otuyambe okutuukiriza obulungi omulimu guno gwe tuliko gwe omugabi w'ekitiibwa agenda agabanya mu madaala neera n'emirimu gyonna gwe tofuuka so nga gwe ozza bujja byonna bino n'obitetenkanya ng'oyita mu kigambo amaanyi n'amagezi go yesu kristo omwana w'omukama waffe n'otegeka ng'olabirira okuva ddi na ddi mu buli budde bwonna n'ogenda ng'obituukiriza omubiri ogwo ntegeeza ekereziyawo omututumufu olw'enneema eza buli ngeri eyeekutta awamu ati mu bitundu bye ebiba ebyawufu ebiyungibwa mu ngeri eyewuunyizibwa ne bifuuka kintu kimu n'omu okugenda ng'afuuka ekiggwa kyo ng'agaziwa gwossaawo amadaala mu mulimu omutukuvu ogw'okuweereza n'okulwanirira erinnya lyo okuviira ddala mu masooka abaana ba leevi wabalonda babeere ku lw'ekyamagero ekyakolebwanga mu nnyumba yo nga babeerawo okugikuuma bulijjo ne beefunira omugabo ogw'olubeerera obusika obw'omukisokakwawo ne mu masooka g'ekereziya abatume b'omwana wo mwoyo omutuukirivu yabasindika ne balonda abasajja 7 abamanyiddwa nti balungi babayambeko omulimu gwabo ogwa buli lunaku bo basobole okwesiza ddala kwegayirira ne kukulangirira ekigambo kya katonda abasajja bali abaalondebwa baabassaako emikono nga we beegayirira ne babakwasa ogw'okugaba emmere na bano abaweereza abo ayi mukama tukwegayiridde kkiriza okubatunuulira tubaawule bafuuke abadyako abaweereza ku ataali entukuvu tukwegayiridde nnyo ayi mukama basindikire mwoyo omutuukirivu abafuule b'amaanyi olw'ekirabo eky'ebitone by'omusanvu basobole okutuukiriza n'obwesige omulimu gw'okukuweereza buli ngeri ya mpisa nnungi ebajjule okwagala okutalimu bukuusa okweraliikirira abalwadde n'abaavu okumanya okutwala abantu n'eddembe bulijjo nga beegendereza batukuve ennaku zonna nga bafaabiirira eby'obulamu obw'omwoyo ebiragiro byo bitangaalire mu mpisa zaabwe abantu basobole okugoberera obutuukirivu bwabwe bulijjo ng'emmeeme yaabwe bateredde bulungi banywevu mu kristo basigale nga tebeenyeenya mu nsi balabire ku mwana wo atajja kuweerezebwa wabula okuweereza basobole okulamula naye mu ggulu tukibasabidde nga tuyita mu yesu kristo mukama waffe omwana wo katonda awanga anaalamula alimu naawe nga muli kimu ne muwe mutuukirivu emirembe n'emirembe
0: omwepisikoopi agenda kubassaako emikono nga tewali kyagamba

Pai, mo ka mori mo tu chi bu wen slo tu chi bu won na be gai di te e vira bi no bi we ko mo yo bi ko ka bi tu ko bu tu no bi no mi sai gwa mo ka ma pe yesu kristu ni ra ke ndo ku e gwa yo mo ko na go na ko yesu mi te na fa tu mo ka ti ne ye ba sa na ku me nyam na wa ba bi zo a be na ra ga mba ndi mo to le mo ri ku chi na me na anti chino kwe mubiri kwange okunaawebwayo okubeeramu.

era bamala okulyeka ekiro naddira ne kaliisi era ne yeebaza n'abo abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mune kuno mwenna antyeme kaliisi omusaayi gwange okwendagaana empya ati olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi kino mukikola nga lwakunzijukira.

0: alinayo mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi ey'okulokoka nga tukwebaza oba tukanyiza okuyimirira mu maaso go n'okuweereza tukwegalidde ennyo nga tukwesengereza faagawono mbiina omusajja kristu mwoyo mutuukirivu atukumaaliwa
1: jjukira ayi mukama kereziya wa bunye enkulungo y'ensi mujjuze yenna okwagalana wamu ne paapa waffe leewo n'omwepisikoopi waffe Lawrence yo n'abo bonna abaakwawulirwa mu bukereewo
2: jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira bakkirize bajje eyo gy'oyakaayakanira mu kitiibwa jjukira n'abafu bonna bewagirira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo okutenda n'okugulumiza wamu ne Maliya omubeererevu omutuukirivu nnyina Katonda n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obudde bonna nga tuyita mwana wo Yesu Kristo.